0: No, mababayad kasi sa lakyan, magtugong ka pa. No. Daw, isakripisyo mo na lang gani ang lawas mo. Wala gyapon. Oh, Ma'am Elena De La Cruz, good morning. Ma'am Georgia Castor, good morning. Sa anak ni Ma'am Georgia nga si JP, watching from Oton, good morning. Tita Mary Alarcon, siling Tita Mary, may kulay ang buhay sa kabilang bahay. Di anay kabilang buhay. Amo na gali ang ginambal sa Bible nga perilous times. Ti amo na gin amo na gid ni guro. Amo gid ni perilous times, Ma'am Irene Estares sa Baguio City. Mayong aga dira sa imo. Oh, good morning gid. So, Ma'am yan, ano na kita sa unang bahay? Well, ang gasolina, storyan na sa dasun nga dilaw. Kay Lunes pa subong buwas pa masaka eh. So, storyan na buwas. But this recent shooting sa Mindanao, Ma'am yan, nga natabo sa 18, September 18, saan ang September 18? Sang Biyernes, mga biyanan, ha? Biyernes ang hapon. Biyernes ang hapon, mga biyanan, sa Banga National High School, sa Banga South Cotabato. This is especially serious tungod kay amo niyang ikatatlo, mga kabiyanan. Ha? So, sini, halin sa June, ha? Wala pa 6 months. Ha? Ano pa lang subong? September, June, July, August, September. In 4 months, mga kabiyanan. Okay? This is the third deadly school shooting in the Philippines sa sulod sang 4 ka bulan, no, since June 2026. No? After sang incident sa Tacloban, sa Zamboanga, mga kabiyanan. So anong natabo? Ano natabo? Sang Birnes niya, sang hapon natabo eh. So after sa aton nga programa sang aga. No? At around 1:15 to 1:30 p.m., shortly after sang ilang lunch, mga kabiyanan, may grade 9 nga estudyante nga allegedly naghalin siya classroom, nga nagsulod sa piyak na classroom. Nagsulod siyang piyak nga grade 9 classroom, mga kabiyanan. Kag may dala siya nga 9mm nga pistola. Again, diin naman ni halin ini nga 9mm. Ha? Grade 9 student, kagawadyo, mga pila na edad siyang grade 9 man. Nga 14, 15. Oh, didira, di ba? Oh, grade 9. Ano nga gani? Kung grade 6 kaya, grade 7, first year, grade 8, mga third year, mga 14-15 ah. 15, didira bro. No? So this child, bata pa ni eh. Nagwa siya ng classroom, nagsulod sa piyak ng classroom, kag dito nagpaniro. No? Kag suno kay Banga Mayor Albert Palencia, no? Nga ining estudyante nga ini ginambalan niya na ang iyang mga classmate kag iyang mga byan nga antes mag lunch nga oy hindi na kamo magbalik karon sa hapon, ha, na sila niya puli na kamo, hindi na kamo magbalik sa hapon kay may plano ako, may himuon ako nga plano galing kay ini mga abyan niya, abi niya lang guro, abi nila guro nga naga-joke-joke lang siya. Ha? So, suno sang mga investigasyon, mga abyanan, ini nga shooter reportedly nagtiro or nag-gintiro niya ang mga pulo ka mga sisanti. Dason, nag-reload siya nga firearm, kagintiro niya ay ako galingon. Okay? And the most consistent and later reports nag-establish, mga kabiyanan, nga tatlo ka mga estudyante na patay, including ning shooter nga ini. Ha? Ang duha ka biktima, fellow students, ha? Isa ka 14-year-old nga lalaki, kag isa ka 14-year-old nga babae. No, siling ko kay Mrs. Ano ni ba si Bala Love Triangle kung ano man. Oh, ano ni man. So, pulo kabilog ang iyang agin tiro eh. Ha? Walo ka estudyante ang injured. Okay? Although may pipila ka mga local reports initially nga naghambal, lain-lain siyang, lain nga mga numero ang ginambal nila. But several of the injured, were initially in critical condition. Yan na igugid eh. Ha? May isa ka injured nga estudyante nga gin-transfer sa Cotabato Regional Medical Center, ICU. Yeah. And may tatlo man isang gabi na si September 18 nga gin-discharge na. No? Now, ining pusil, isa ini ka major part sang investigasyon subong. Ha? Kay reportedly mga kabiyanan, ini nga pusil nga ini, no? Iya ini sang amay sang nagpaniro nga bata. Ha? Again, ini nga amay nga ini, Department of Education employee, DepEd employee mga kabiyanan. Okay? Kag siling sa mga otoridad nga ining amay nga ini, no? Amay siya nagpaniro bala. No? Nga may mga pusil, firearms, hindi singular, plural mga kabiyanan. No? May mga pusil nga gin-store niya dito sa Ilabalay, including the 9mm pistol nga gin-gamit sa pag-atake. No? So, suno sang report, ha, nga ini nga teenager, ini nga bata nga ni, ha, allegedly, ginbuka niya, ginguba niya ang vault, nga kundiin nakabutang ang pusil. Again, mga tatay ha, nga may mga pusil, taguon nyo gid maayo. Ha? I-check nyo gid kada adlaw. Ha? Kapin pa kung mabatsyagan nyo na eh, nga may lain nga giho inyo bata eh. Ha? Puwera na lang kung hindi nyo na bata. Pero kung bata mo na siya, kilala mo na siya, oh, mabatsyagan mo na yung dahil may lain nga giho ni nga tarso ni. Oh, ano naman ang ginaplano sini? I-check mo na pirmi mo pusil. Okay? Puwera na lang kung pawala ka klase nga tatay, pawala ka klase nga ginikanan. Hmm? Eh kung dapat ya, yeah, kung ma-notisyar mo nga may something wrong sa imong bata, ha? Dapat ginaistorya mo na imong bata. I had my father talk to me many times when I was young. Yeah. Manotisyar sa akon amay nga may daw lain nga lain ko nga ginahimo, may manotisyar sa akon amay nga daw lain ko nga giho. Ginapakadtoyan ako sa opisina ya. Ma-istoryana ya kami nga duha. Oh, na story ako. Anong problema? Anong natabo? Anong kisa ginadala ako sa hagdan, nadala ko sa dalom sa kahoy, na story. Muna blaw. Ha? Dapat amo na eh. Abis ka na nung kasako, baladari, sa ginikanan, i-check nyo gid ng inyong mga bata. Ha? Lantawon nyo gid ng inyong mga bata. Kung ano na sa nag, ha? Especially kung may pusil ka, lantawon mo gid maayo. Okay? So, reportedly, ini nga teenager, allegedly, ginguba niya ang puwerta sang vault, nga dito nakabutan mga pusil, kaginkuha ang pusil, gindala sa eskwilahan. Again, paano nakasulod sa eskwilahan? Base pagkakita, ay bata, ini ni ano, sa DepEd ni kaubrang tatay sini, ati sige lang, pasudlon talan, wala na checking-checking, o base, gindulong sang tatay, kasulod sang salakyan, no? Kaya pag yun, uy, DepEd na siya, hindi na pag i-check, okay man aguro ang iyang bata. Di, kundi, balda, the same sa natabo sa Sambuanga, mga kabiyanan. I don't know kung nakasalakyan, gidman to sila. Pero siguro amo na natabo, blahaw. So, dahil ito sa mga kaskwilan, biskan ginadulong na sa tatay, biskan sinuna nga tarpulanong tatay, mayor man na, general man na, no? I-check nyo, gid, ang bagsang bata. No? Eh, di na mo pag-check sira kahit yung tatay sina, ano man eh. I-check niya ngayon, natawa? Hmm. Kaya kung na-check ni, kung na-check ni, hindi niya madalang pusil sa sulod sa eskwilahan eh. Hindi la? Oo. Di kaya kung wala na-check, di dalagi di. Now, siling naman ni Secretary John Vicrimulya, mga bayanan, nagambal siya, nga ini nga tatay nga ini, may tatlo ka license firearms. Ha? Pero ang isa sa mga ginimbestigahan subong sa otoridad, ha? Kung whether ini nga mga pusil adequately secured from the minor. Ha? Muna gani si President Marcos Jr. Laba ni nga topic ko mga biyanan ha. Basi hindi ito rin matapos subong strihan tam ni Dason sa idog-idog naman ni Buas o kung ano. Ha? Abo na nga si President Marcos Jr. mga biyanan specifically nagsugo sa mga investigador nga i-examine gid maayo kung paano ang minor de edad nakuha niya ang pusil, kag kung paano ini nga minor de edad nadala ni ang pusil sa eskwelahan. No? Now, again ha, kita mga biyanan nga pungsod Pilipinas, puro na lang kita sa investigasyon. Ha? Okay man ang umbestigahan nato, no? Natabo na ni nagligad eh. Ha? So, sa Buanga, natabo na ni nagligad eh. Oh. Subot silingon kung tani, kung natabo na nagligad, some way or another, ha? Malikawan na ini nga matabo, liwat. No? Ito sa Sambuanga, ang tatay ito sa customs to eh. No? Si Kagawad Bonardo, nagapulupaniro ni Samon. Nakibot man ko, basi may gunman mula sa likod ko. Ha? Natabo na ni sa Sambuanga eh, sa, ha? Ang tatay, Bureau of Customs. No, may mga pusil man ang tatay. O, tigin kuha man sa iyang bata, gindala man sa eskwilahan. No. Tani ba lang malikawan how? Ang ako ni gasakay gina sila guro sa lakyan or something. Pagkakita kay ang tatay may position, the same, almost the same. Ang tatay sini may position official sa DepEd. No? Ang natabo sa Sabuanga, official sa customs. So put silingon pagkakita sang guard nga si Sir ano ni, okay lang na si Sir. Ah. No? Si Sir, mga muna sa guard no. Guard ah. Wala nang chiking-chiking. Di kay official mong. Oh, may nga ka kay Nanay Linda. Kapindo. Kag sa bilog ng pinimalay kapindo sa Sipalay. Kag mga Sipalay noon. Good morning. Dara sa inyo. Oh, gina panigaling nga text. No? Wala ito nakita. No. So, so, amuning nga siling ni President Marcos. Lang tawun gin. So ikaduha na ni mga biyanan, no? Ikaduha na ni almost the same pattern. Ang tatay may posisyon sa gobyerno. Ang tatay may mga license firearms. No. But somehow, ha? Ining mga license firearms ang ilang tatay nakuha sa ilang anak, nadala sa eskwelahan, wala na check sang guard. Ha? Kag naka paniro successfully. Ikaduha na ni natabo the same pattern. Okay? The same pattern. Lain lang galing kay ang susumbuang ka to ya, private school to ya. Ini ya, public school niya. Ha? The same pattern mga kabiyanan. So, hulaton to pa, may ikatatlo pa matabo. Ang nagani, biskansin upan ang atarponan ng tatay, biskan si Kagawad Bonard na kung si Kagawad Joe ng tatay sina. Oh, by the way, ha? Congrats gali kay Kagawad Bonard. Dumduman ko, no? Kagawad Bonard, congratulations gali. Oy, ato niya nga, no? Ato niya nga Kagawad Bonard kay ang iyang bata nakapasar sang licensure exam sang nursing. Oh. Tubot silingon RN na RN. No, ano ganing first name to sang imong RB Jane. Siya na ang ano sa ato no? Ang ano line. Si RB Jane Carmona RN. No. Una palakpakan nato no kag sa mga tanan nga nakapasar ha sang licensure exam sang nursing, congratulations sa inyo. Kag sa mga nag-exam kagapon sa LET, no? Licensure exam for teachers, damo kagapon eh. No? Congratulations in advance sa inyo. Congratulations in advance. Congratulations man kay Christine Busaing for passing the nursing board exam. Oh, palakpakan nato ng mga mapisa nato ng mga estudyante. No? Kag si... Oh, siya lang nangyili. Nga ako, doon ka papel. Blanco ang isa. No? So, ano yung mga biyanan, ha? Ano yung kabudlay, eh? So, ano yung mga layi ang ginaman sa aton nga pungsod? Damo lang. Ha? Mga hagna nga gina, ano? Isa-isa hon tani. Siguro mga masuryahan tani sa Dasun pagin nga adlaw. Oh. Sa Dasun pagin nga adlaw kay Laba, eh. By the way, happy birthday kay Wilson Usores. Oh, sining adlaw. Bayaw ni... partner Bonard, no? Ni Kagawad Bonard. No? So, again, mga minan, balikan ta, ha? The same pattern, mga minan, no? tapos ng pasayod. The same pattern, mga kabiyana, nang natabo. Ha? opisyal ang tatay sa kung ano man ang government position, no? Ang tatay may pusil, no? Although lisensyado, pero nakuha sa anak, gindala sa eskwelahan, nakapaniro. The same pattern. The same pattern. So, anong himuunan ni Ihan sa mga security guard sa Dasun? Dapat hindi tayo mag... Kung kamo security guard, nagkapamati ka mo sa akon. Subong adlaw sa aton nga programa. Biskan sin o panada, dumduman ko tong ang movie to ni ano, biskan bata sang mayor, tikita niya. Tikita niya. Dapat ang momentan, ano, biskan sin una nga mga tarpulano dang magsulod, i-check nyo gid ang bag, kapin pa sa mga estudyante. So, i-check nyo gid. Kay kabudlay kon masudlan tabla. So, kasta lang tindaanay sa aton nga topiko sa sining aga mga biyanan, kay damo pa ta hikotaron sini. Sorihan to ni Dasun Buwas, sa Buwas. Padayon nun to ni sa Buwas. At isa magpadayon sa ibang pagin natin ng mga likuton sa sining aga, mamati kita na sa pipila ka mga panonood. Malang katimanin, kapabalik pang oras na, Pilipinas.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
2: Ano ini?
3: Ini ano?
4: Ano ini?
2: Ini ano?
4: Ano ini?
2: Ini ano?
5: Kabalo-kabala kung ano ang kahulugan sang sini nga tinaga. Yari na si Ruth sa paghatag sa aton sang ihibalo.
6: Amo ini ang aton tinaga sa sini nga adlaw sa Hiligaynon? Kaliguyan. Sa Ingles nga tinaga, laziness. Liwat ang aton subong nga tinaga sa Hiligaynon, kaliguyan. Sa Ingles nga tinaga, laziness. Dugang impormasyon, kaliguyan, buot silingon, katamad o kon katamaran. Halimbawa, ang kaliguyan, isa sa mga kinaiya sang tao, nga kun hindi tama disiplina ang aton kaugalingon, magadala ini sa aton sa kapirdihan. Buot silingon, ang katamad, isa sa mga kinaiya sang tao nga kun hindi tama disiplina ang aton kaugalingon, magadala ini sa aton sa kapyerdihan. Eksaktong impormasyon mahatag ang mabaton kun nagakaigo nga tinaga aton gamiton.
5: Tandaan, may maayong dulot ang pagpasanyog sang imo ihibalo sa aton tumandok nga pulo.

0: each morning.
1: Bantay Prisyo.
2: Upod kay Ruth, diri sa Uras na Pilipinas.
3: Mabiyan na ano, sa piyak linya, ito nga partner, si partner Ruth Claor, para sa ito nga Bantay Prisyo. Partner Ruth, good morning, kamusta?
4: Hello?
3: Yes, hello.
4: Good morning sa ito mga smoking at nagpalamatid sa Oras na Pilipinas, kag-sandaling nga Lunes, no? Hari ang mga presyo sa mga nagpangunan na ito na palaklon, kagaman ang pagkaon. Sa Libertad, September 21, so sa Libertad, sa nitin na kuha ang mga presyo, giningagaw, tagit mga ari ang mga presyo, una kita sa presyo sa hugas, ang atun na hugas, so ang presyo, so ang mamalanggiyan po na, tigit man barato, pero, aray lang basta yung tsaktuhan, no, yung tigit man barato, hindi man barato, hindi man na mahal. Ang atun nga, hasmin, tag 58, ang white rose tag 56 ang kada kilo, ang lucky beauty tag 54 ang kada kilo, ang liberty no tag 54 man ang kilo, may tag 55, may tag 53 man ang kada kilo, tag nga to na pilit subong to saka-saka na ang presyo. Halin sa tag 58 subong tag 60 na ang kilo. Pag ang ato naman yung presyo sa utanon, buka natin ang presyo, talong, arat sa tag 120 subong ang kada kilo, ang palaya, 100 ang kada kilo. Ang ato naman yung okra, 5 ka kilo, 10 ka piso. No? Ang ato ng patatas, 140 ang kada kilo, patola, 80 ang kada kilo. Ang atoy na cabbage, medyo nagsaka presyo, tag 140 ang kada kilo. Ang pagkipin, saka, pero presyo subong, 150 ang kada kilo. Pipino, 90 ang kada kilo. Ang carrots natin, isa kagatot ang kada kilo. Ang atoy naman ng cauliflower, tag 350 ang kada kilo. Ang broccoli, tag 300 ang kada kilo. Medyo mahal-mahal ang aton utanon subong. Ang aton naman nga balatong, ang isa ka bandol, isa ka lutuan, pero no, duwa ka lutuan, or tatlo. Depende kung ilakot-lakot mo lang siya sa laswa abi. So, kung nadubuho, hindi mga duwa ka at ano, puro ka luto. 80, alin sa tag 50, 60, subong 80 ang kada kilo. Ang kalabasa natin, 23 ang kada kilo. Ang rabano, 60 ang kada kilo. Tag, ang aton nga panakot, ato na sa presyo sa panakot, ahos natin, 130 ang kada kilo. Ang bumbay, 120 ang kada kilo. Ang luya, mahal gaya pa ng presyo, 140. Ang aton naman, iyang paitan, tag 150 ang kada kilo. 4 kapilog, 5 kapisos kung gusto mo tigyusay. Ang kamatis, 120 ang kada kilo, no? Medyo nagmahal. Ang kamatis naton, alin sa tag 80 senta, 60 senta, tag 120 po. Ang pidada, 20 ang kada kilo. But one naton, 350 ang kada kilo. Tag, gato naman ta sa presyo sang itlog, ang binilog sang itlog, ang large, 8, ang XL, 850, ang medium, 7.80 ang small, 7.50 ang palet, tag 7 ang bilog, ang super, ang super jumbo tag 10.50 at ang jumbo 9.50. Tag iba't pag yung kinahanglanon, ang mantika naton 33, ang langgaw bisaya, ang isa kalipid 15. Mayara sila sa artificial na langgaw, tag 5 ang lipid. Ang asin, 20 ang kada kilo. Ang ato naman nga kalamay, ang wash lang yung nakuha natin sa 70 ang kada kilo. So, amoy na ang mga presyo nga ginkuha natin, no, sa sininaaga. Para sa Bantay Presyo, Ruth Claor nga nagasiling magmangin maalam sa aton pagpamalaklon.
0: Latino Publiko. Oras na Pilipinas.
3: Maraming salamat, Partner Ruth, sa mga pagpagbudlay dira sa merkado sa dito no sa Libertad do. No? Oh, sa mga pagdala sa amon sa mga latest nga mga presyo. Kinanglan mo biyan mabalaan aton mga latest nga mga presyo. Base dira ang mga nalista do ang mga presyo sa nagligal pa na semana, oh. Oh, base nagsaka na blahaw, pero kanto ko mo sa bagsakan. Prato gito sa bagsakan. Hindi gigo mo maghinulsol kung dito mo makal sa bagsakan. Oh. Kaya dito amogin ang mga farmers naton ang dira nagabiligya sa bagsakan, oh. Brato mga biyanan. Oh. Te kaluluoy lang ng mga farmers naton, brato biligya sila utan, mahal ang ilang bakal sang gasolina. Te maano na lang na sila man. Amo nang pamangkot naton tanan, no. Maano na lang tani man. Ate, amo nang hambal sa amo nang hambal ni Elisha. Ah, oh Lord, open the eyes of this servant of mine. Amo nang pangamoy nang buksan si Ginoo aton mata, nga tuloko naton beyond the circumstances. Beyond the problem. So, arima may announcement tara sa aton tanan, ha? No. Libre ang registration sa aton nga anniversary celebration sa 56th anniversary naton sa 24 sa Thursday na ni. Ha? Thursday na ni mga kabiyanan. Kag may naman ko tsakon kung libre kung may bayad. Libre mga kabiyanan, wala ni bayad, no. Basta ma-chat lang kamo kay Kagawad Joe sa aton nga page sa 1233.

sa Lupuish, Mandalagan, sa City Harvest Church. Oh, sa may parking lot na yon. Again ha, Lupuish, Mandalagan. Hindi Lupuish East, hindi Lupuish Araneta, hindi Lupuish South, hindi Lupuish San Sebastian, Lupuish, Mandalagan. Mga kabinan, basi magtalang ka mo kung diyan nga Lupuish ha. Oh, iawan ta na karoon sa inyo, pangita, kung diyan ka mga Lupuish magkanto. Lupuish, Mandalagan, mga kabinan. So, Mandalagan. Oh, lapit na sa parking lot ang ilang ha, City Harvest Church nga aton nga venue mga binan. Oh, 7 a.m. to 11 a.m. Oh. So kun halin pa kamo sa Sipalay, tibiyahay kamo guro alas 4. Grabe ba? Alas 3 sa kagawad. Do si kagawad Bernard lang ba? Ano oras ka gibiyahay kadaga? Alas 3. Para sa pasado alas 3. Nga alas 3 ko rin tayo kay ano oras ay mga sign in? Alas 4 midya. O, oh, sa side internet, 4 media eh. So, si Kagawad Bernard, kapadlaka na naturutudo kung mag-alas 3.45. Ganyan kay Ginsarad, ano niya nga dalan? Dara sa may, ano mong, dara sa may, ano na, na yun? Okay na, nagkayo na. O, oh, may napatay mong, ti, ginkayo na lang dalan. Kung wala gina may napatay, wala gina nakayo nga dalan mong. Oh. Eh, amo na mabiyanan ha. Amo na aton nga announcement. Again ha, 7 a.m. to 11 a.m. Registration, importante. Kay dapat makapre-register kita kung pila kabilog tao makadto. Ha? Wala bayad ang registration. Chat lang kamo sa aton nga Facebook page, 1233 Radio DYVS. Kag-ara na da si Kagawad Joe nga magsabat sa inyo. Kagdala kamo kung medyo may maalwan nyo tigipsuon. Pwede ka mo kadala sing food to share. Food to share. Ano ang food to share mo? No, isa ka sa kaputos nga man eh. Pwede. Iparista sa kape. May madala puto, may madala dinuguan, may madala sinigang, may madala linaga, may madala litsyon, manok, o kung ano ba. Ha? Pero gusto lang ta, kung ano dalawang ta, ako madala lang ko lawas sa katruhan ko. Anyway, mga biyanan, sa Lata Adriana, sa ato nga programa, sa Sinigaga, boss naman ah, boss naman, kagantista manamilit, mga muyo at anay. May namang langit noon, Diyos sa Manblayan, kadayo nagpapasalamat kami sa Siningaga. Salamat ginusin mo katutom, salamat ginusin mo pagpakamayo. Thank you Lord sa bago naman nga adlaw, bago naman simana, ginhatid niyo sa amon. Lord, ito ito pangunahay kami sa amon mga helikoton, at ito pangunahay kami ginusin sa mga desisyon namon. Kagabay ginusin sa bilog nga adlaw, ikaw ginusin may maistag sa naman ng buhi. Lord, we pray for our government. We pray for our crisis ginusin nga gina-experience po. Especially ginusin sa mga amon gagatong sa gasolina, Ginoo, kabay Ginoo nga masolusyonan ini nga mga problema. Lord, we pray for your guidance. Tagin nga po, salamat in Jesus name. Amen. Maamyan na, nalindri sa atong studio, kaupod na ito si partner Bernard Carmona sa atong controls, si partner Joe Ridulia sa aton nga live stream. Once again, ini ang inyo abiyan sa kanginan, Jig Sinilya nga nagisilig. Life is short and simple, don't make it complicated. Ini ang oras sa Pilipinas, this is 1233 Radio DYVS. Hanggang sa muli, see you tomorrow, God bless, and bye-bye. Bye-bye.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Sapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ako po si Noel Capacio sa Jeddah, South

0: Saudi Arabia, kagapay ng serbisyong OFW.
1: Serbisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS

0: Happy Monday, Kagapay. Good morning, good afternoon, at good evening sa iyong nakikinig sa Middle East countries, Amerika, Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Well, it's another day para maging grateful sa Diyos na sa panibagong pag-asa, and another day para ipagpatuloy natin ang pangarap ng magandang buhay para sa pamilya at maalang araw ay muling magkakasama. Halina't samahan niyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa Bayong Dagat at sampu ng kanilang mga pamilya dito lang sa servisyong OFW, FEBC, Radio TV, miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Harold Cruz.
1: Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
0: Mag-abroad ay di biro. Nais nating may pakita ang realidad ng buhay ng isang OFW o isang migrant sa ibang bansa, no? Na ito ay hindi biro. Nais nating tulungan ng ating mga kababayan na sila po ay magkaroon ng discernment in making important decisions. O ang tawag po natin ay informed decision. Ano ba ang mga pros and cons? At dapat malaman din natin ang mga seasons sa ating buhay kung ito na po ay kailangan natin umalis ng bansa, manatili sa bansa, at sa marami po ay kung kailangan nang bumalik ng ating bansa. Well, para po sa araw na to, tayo po ay pinagpala dahil ang mga kasama po natin ay isang kaibigan. Kaibigan ko, kaibigan namin ni Sister Millie. At siya rin po ay naging missionary ng aming simbahan many, many years ago. Ilang dekada na rin po, no? Siya po ay naging missionary namin sa Thailand. At siya po ay kanyang na-meet ang kanyang naging asawa, isa pong Swedish. At ngayon po siya ay nasa Sweden ngayon and she is working. Happily married at siya po ay merong dalawang anak. And at the same time po ay from a missionary, siya po ngayon ay tumutulong naman po sa mga lingkod ng Panginoon through the work that God has given them. Well, ang ate po mga kasama ngayon ay Sister Bethel Peterson. At siya po ay matagal nang nakatira sa Sweden. Ang asawa niya po ay Swedish. So let's welcome Sister Bethel. Good morning, Sister Bethel.
2: Good morning po, Pastor Harold. Magandang umaga dyan.
0: Yeah. Sister Bethel, ano? Una, anong oras ba ngayon dyan sa Sweden?
2: Bali, 2:20.
0: 2:20 in the morning or yeah, ngayon po ay magang-maga ngayon dito po sa Sweden. And first of all, no, Sister Beth, no, I would like to thank you and your Viking husband, no, sa pag ho-host sa amin, Sister Millie. You gave us a tour of the city and you were very generous with your time and the fellowship that we had with you. Well, unang-una sa lahat, no, kailan ka pumunta sa Sweden from becoming a missionary in Thailand, then you went to Sweden? Anong year ba ito nagsimula yung journey mo sa Norway?
2: Sa Sweden po, Pastor.
0: Sorry, in Sweden, yes.
2: Bali, 2001, I met my husband and then the one year after, not one year actually, it's almost 1 year that I moved to Sweden.
0: Yeah.
2: 2001.
0: Paano mong nalaman na medyo nakichange na yung season ng buhay mo from a missionary, tapos naging, nag-move ka doon sa Sweden and you worked at tumutulong ka sa mga tao sa Pilipinas at kung sino man lalagay ng Diyos sa puso mo, paano mo na sense na medyo nag-change ang season sa buhay mo?
2: When I was in Thailand, it was like parang in-impress na sa akin yung sa puso ng ng Panginoon na I have to move somewhere. But I said, God, where? And yun, na-meet ko yung asawa ko. So because I was thinking of moving back to the Philippines actually, and but the Lord impressed me that it's not Philippines that I'm going. So na-meet ko yung asawa ko.
0: Okay, na-meet mo yung asawa mo at ngayon ikaw ay merong dalawang anak. Yung isang anak mo ay kasama mo, and I believe yung isang anak mo ay nasa Japan ngayon. So medyo global yata ang sitwasyon mo ngayon sa buhay, no? Moving to Norway, what was been the biggest adjustments, no? Doon sa buhay sa Sweden. Like kung sinasabi kasi Norway, kasi after po nung nagkita kami sa Sweden, ako po ay dumalo naman ng aking may bahay sa Norway naman. So medyo magkatabi yung dalawang yon. At halos parang po yung ganda at yung value ng pera. No? So what was the biggest adjustment na ikaw ay nagkaroon?
2: Biggest adjustment is unang-una yung language, kasi iba, hindi English yung salita. Kailangan mo talagang mag-aral ng Swedish. So, I have to go back from the start. I have to start myself in Sweden because, lahat yung pinag-aralan ko dati, balang, parang nawala yun. I have to study the high school, from the beginning, from before they have Swedish language school, like SFE, and I had to learn that one. And then I had to continue to high school because I was like, this SFE is not enough. So I have to study more. And then I was thinking too, maybe I could study more in the university because the university here is free. So that's what I did. I had to finish high school, actually. Finish high school here in Sweden. And then after that, my husband said, you have to go into the system. So I have to go into the system because if I don't work, I'm not in the system. So I have to work. So that's my adjustments that I had in moving here.
0: Yeah, please clarify, no, kasi nag-aral ka sa Pilipinas and at the same time nag-Bible school ka rin, nag-training ka rin as a missionary. Why was there a need for you to study again? At ang tiyaga mo naman, and I know na while we were talking, no, sabi mo mukhang naka-pick up ka ng maraming mga languages, na in fact nagugulat ka minsan yung mga Thai people na marunong ka pa rin ng Thai, no?
2: Yeah.
0: So and all that, and you told me na parang you want to learn another language. Pero why was there a need for you to learn the Swedish language? Ano ba maging benefit ito, and you have to study again? Ano ba ang mga benefits ito for you if you will study?
2: Madali makahanap ng trabaho kung marunong ka ng Swedish. Kasi pag English ang ginagamit mo, Swedish is a common language, everyday language in Sweden. So pag nag-work ka, marami dito na hindi tumatanggap kung English lang ang salita mo. Dapat marunong ka ng local, yung salita talaga nila, Swedish. So, ayan.
0: Yeah. Bilang isang Pinoy, anong pinaka-biggest adjustment mo? Kasi while I was there, parang konti lang yata yung nakita ko mga Pinoy, except yung nakita natin doon sa boat na namamasyal, no? Yung nag-turbo tayo and may mga Pinoy na na-meet tayo. What's the biggest adjustment for you? I know you're a missionary. Ang missionary medyo sanay naman mag-adjust. Kung anong pagkaing nandyan, mag-a-adjust ka. Kung anong klima, you adjust. But for you or for a typical Filipino na nag-migrate sa bansa o isang OFW, ano ang mga adjustments na na-experience mo?
2: Yung mga adjustment na inano ko is yung hirap mag-ano, kasi nag-umpisa ka pa nga ng doon sa pinaka-umpisa. So, bali, yung maghanap ng pinaka-adjustment ko, yung ma-shock talaga ako pagdating ko dito, yung napakamahal yung ano dito. Tapos hindi pa ako nagtatrabaho kasi nag-aaral ako ng SFE. So hindi ako nagtatrabaho. Tapos yung mindset ko is ano yung sa atin kasi pag pumunta ka ng 7-Eleven, bibili ka lang na pareho lang siya ng presyo, ganyan. So nung pumupunta ako ng 7-Eleven, sabi ng asawa ko, bakit sa 7-Eleven ka bumibili ng ano ng Coca-Cola, ang mahal-mahal, parang isang ano na. So yun ang pinaka talagang adjustment ko. Tapos yun lang, parang hindi masyado nag-adjust ako dun sa culture nila dahil meron ding adjustment dun sa culture, pero hindi masyado dahil yung asawa ko nga is they accepted me. Lahat yung pamilya na, they accepted me. Yes, as one of their own. So yun, ang pinaka, ano.
0: Ano ba ang kultura ng mga Swedish na na-appreciate mo na medyo either kakaiba o medyo pareho sa Pilipinas? At ano rin mga challenges sa culture nila? I remember you telling me na medyo family oriented yung mga Swedish. So ano yung mga appreciate mo ng mga kultura? Ano yung mga kakaiba sa iyo? At ano yung mga challenging din sa iyo?
2: Bali my husband's family actually when I come they have like a Filipino culture. They have like a family, like all the cousins. When I arrived, all the cousins and the brothers was there. They meet me. It's like I feel like I'm in the Philippines. I'm in a Filipino community because they act like a, like you know, hi, how are you? Very welcoming sila. So yun ang na-appreciate ko sa ano sa culture nila na kung makilala mo sila. They have actually the whole family is a Christian. So do ano sila parang Pilipino. Yung asawa ko yung ano niya yung pagka Swedish niya sabi, I told him parang hindi ka Swedish na ano, parang Pilipino yung ano mo, culture mo. Parang sinasabi ko sa kanya. But actually, they have like it's not the same. Also, in our culture, we are open, but not really open. In Sweden, when you go and visit somebody in the family, visit you, they will welcome you, and then they will take you to their house, and they open their house. That's one of my shock thing that happened to me when I came. The first time, they show their house, the whole house to you, even the bedroom. But in the Philippines, we don't do that. We don't open the bedroom and say, oh, this is my room and this is my things and like that. But it's like in Sweden, they do that. They open their house. And this is my room. This is where we live. This is where we stayed. So it was like, I can't do that in my house. So that's one of the shocking thing. But I appreciate also for my family's, for my husband's family that they are very welcoming and receive me as their one of the family.
0: Well, that's good to know na naging very accepting yung family, knowing na pareho at medyo iba rin yung kultura. And I've noticed na parang yung mga family, they're in the park, they enjoy spending time together. I would like to ask, how is it being married to, kasi dalawang Pinoy na nag-asawa, may mga adjustments pa rin. Paano naman yung isang Pilipino, isang Swedish, ano ang mga adjustments na ginawa mo to make this marriage work? At nakita ko yung relationship nyo na nakita ko with my own eyes na it's very healthy, it's very positive. Kung makikita nyo po sila doon, nako, mahilig magpulot ng mga mansanas ng mga apples. So, kasi doon po, pag yung mansanas nahulog doon sa isang isang palace grounds, no? Pwede mo nang kunin, huwag ka lang pumitas, kunin mo lang yung mga nahulog. So I saw that, Bethel, no, na you have a very positive relationship. Paano nyo nagkaroon ng magandang adjustment in your marriage with your husband?
2: From the beginning, we talked about, my husband always said, it's two to tango, he said. When you dance a tango, it's two that is going to dance it. So in a marriage, it's two person that have to work together and share together and understand together and talk together. So from the beginning, we talk about it. But there is some time that, you know, I'm like, I tell my husband, when he said something that I didn't understand or I didn't like it. So I just keep quiet and didn't say anything. But my husband told me that if you do that, I don't understand you. So you have to tell me. You have to tell me what happened. So and I ask him. I tell him also that when I started keep myself silent, then you have to ask me. Then we can talk. So that's what we do. And then we talk a lot. We share things that everyday life. At work, we work together. Me and my husband work together. But at home, we talk about anything and share our ups and downs. Like, you know, at work is not I don't feel really good. And so he is a very positive person, and he always support me, you know. Support everything. We support together, and that was
0: yeah, amazing, and I've seen that with my own eyes actually. Now, another question, Sister Bethel, no? Yung Sweden is a very progressive nation, rich nation, and na-shock nga ako nung bumili ako ng kape sa may train station, kape at simple bread. Nung kinumpute ko sa pesos natin, ha? 700 pesos kape saka simple na bread lang. So, pero people are, it seems very comfortable. And the question is this, nakita ko rin na despite sa magandang buhay ng mga tao, including kayo, na mag-asawa, how come you're able to keep life very simple? Para bang hindi kayo apektado ng materialism sa Sweden. How are you able to navigate that with your husband then is very simple? Sabi mo, di nga mahilig mag-shopping para sa sarili niya, yung asawa mo. And you're actually, he has a very good job. You have a very good job. How are you able to keep that kind of lifestyle simple at hindi kayo mukhang nakakain ng materialism in a very rich nation?
2: We make it simple. My husband is a simple person, and I have to think that, you know, all these things that you have, you cannot bring it to when you die. And my husband loves to travel, so that's all the things that we save, like you know, we save things and to travel. That's one of our passion, traveling. And another thing is that we like to support some people that need. Not only here in Sweden, but in Thailand and the Philippines. That's what we do. And I don't like to say it, but that's where we want to do.
0: Mm. Well, Sister Bethel, no, magkakaroon mo tayo ng break ngayon at pag-uusapan din natin, no, about mga how are you able to keep financial boundaries and at the same time yung kingdom building. So, magbe-break muna po tayo at magbabalik po ang serbisyong OFW makalipas lamang ang ilang mga paalala.
3: Servisyong OFW.
4: Naku, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon. At maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
5: Ay naku, talo na naman ako sa mayong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong sibong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
4: Hindi. Dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito. Nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya kung gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan. Hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
6: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia. Ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
3: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
3: Himpilang.
7: 702
3: DZAF. Agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
0: Nagbabalik po ang serbisyong OFW dito lang sa 702 DCAS Radio TV. Patuloy nga tayo sa pagbibigay ng tulong sa mga OFWs at sa mga nagbabalak pa lamang na maging OFW. Well, today po tayo ay pinagpala dahil po ang ating patuloy na nakakausap po ay isang kaibigan po namin ni Sister Mili. Siya rin po ay dating missionary ng church na sinimulan din ng aking nanay many, many years ago. Ang pangalan niya po ay Sister Bethel Peterson at siya po ay dating Pilipinas, naging missionary sa Thailand at ngayon po ay nasa Norway. And Sister Bethel, no, I would like to ask you, how are you able to create healthy financial boundaries? You are helping people, but at the same time, you also have to plan for your, though ikaw bata ka pa, pero yung future retirement mo, pinapaghandaan niya yon. And alam ko rin na mahilig kayong mamasyal, kayong dalawa, but you're also helping people, mga gawain ng Panginoon. How are you able to create healthy boundaries in your finances? Kasi minsan, pag ikaw ay nasa abroad, you feel guilty, nako, maganda yung buhay ko dito, bisan tulong ng tulong, nawala na minsan boundaries. So, ano ba ang pinag-usapan yung mag-asawa so that you will be able to create yung healthy relationship with people? And at the same time, you're able to help people, but at the same time na you also take care of yourselves, na hindi naman nagkakaroon, kasi minsan kung puro utang o wala ng boundaries, minsan nagkakasamaan ng loob. So how do you handle that financially? Paano ba ang tamang boundaries sa experience mo?
2: Bale, sa experience ko, naming mag-asawa is kami, pag pumapasok na yung sweldo namin, dalawa, bale, inaano namin, ako ang nakatoka na I have to put a certain amount na sa account ko, na yung account na yun is for the, I open an account, that account is for only for the support of other people. It's that we call it blessings, a blessing account. Yeah. So, nung una, konti lang nilalagay namin dahil konti lang yung ano namin. But sabi nung asawa ko, bakit kaya natin, kaya naman natin dagdagan. So, sabi niya, dagdagan natin. At sige, i-change mo yung ano, pasok sa ano. Kasi nilalagay ko automatic na hindi ko na iniisip ko pag naglalagay ko. Bali, automatic na siya na papasok doon sa, pagdating ng time, talagang pasok na siya doon sa ano. So ayun ang ginagawa namin. Saka, kasama na rin yung ano yung sa mga expenses namin nakaiba nakatoka sa ibig sabihin nakatoka yung papunta na pag nagta-travel ako ganyan tsaka ano yung asawa ko sa mahilig siyang magano kasi dito sa Sweden yung culture nila is yung sweldo ko yung sweldo ng asawa ko, sweldo niya. Ay, yung pera niya, ganon. So, pag nag, yun nga, kasi nagtatrabaho ako sa, ano, sa supermarket, bali, nakikita ko yung mag-asawa, ano sila, oh, ikaw naman magbayad ngayon. Uh-huh. Ikaw naman, sabi ko, bakit hiwalay sila ng bayad? Pero kami kasi, nung asawa ko, sabi niya, mas malaki yung sweldo ko sa'yo, so, dapat, ano, family tayo, so, nasa family natin yung pera, hindi yung, akin ito sa iyo yun sa kanya sa yung ano so sabi niya na magano tayo mag ano natin yung expenses natin alam niya kung ano yung asawa ko magaling magano magplano nung kanyang yung aming finances at saka yun nga at saka nung sinabi niya na kailangan na, kasi nung una, binigyan ako ng 500. Tapos ginastos ko lahat. ginastos ko lahat nung una, nung wala pa akong trabaho, ginastos ko lahat. Tapos nagulat siya. Bakit ginastos mo agad lahat? Sabi ko, para bigyan mo ulit ako. So, ang ginawa niya, okay, bawat buwan, merong kang budget. Ito lang ang gagamit, ito lang ang ano, yung parang allowance. May allowance siya, may allowance din ako. Pareho kami ng allowance. So, yun ang tatanggalin namin doon sa sweldo namin. So, yung sa kanya, iniipon niya yung allowance niya. Tapos, yung ako naman, iniipon ko rin. Pero, bumibili ako ng ganito, mga makeup, ganyan. Yun ang binibili ko. So, ano siya? Yung hindi kami nagano, yung budget ko lang ang... budget lang namin ang kinukuha namin doon sa ano namin sa sweldo. So meron siyang allotment doon sa ano namin sa sweldo at saka sa pera para alam namin kung magkano ang lumabas at ano. So hindi na ako nag-ano pag nanghingi ako sa kanya ng pera, wala na akong pera, manghingi ako ng pera. Pero doon pa rin doon, sa akin pa rin account. Pero nagsasabi ako sa kanya na okay lang ako ng pera. So, nire-report ko sa kanya. Yun ang ginagawa namin.
0: How about naman sa mga tao na nais humingi ng tulong sa inyo o gustong umutang sa inyo or... Siyempre, yung siyempre they say na life, it seems the life is better at may pangailangan. Kasi minsan nagkakaroon ng hindi marunong mag-say ng no o wait o healthy boundaries pagdating sa pagtulong. So how are you able to create healthy boundaries sa pagtulong naman sa ibang tao na humihingi ng tulong sa inyong mag-asawa?
2: Merong ganyan na ano nang hihingi ng tulong tapos hingi ulit ng tulong tapos ano na siya. I have a lot of experience like that, Pastor. And one or two times, ano, binibigyan ko sila. Minsan pa-utang, ganun, pa-utang. Sabi ko, hindi ako nagpapa-utang. Tumutulong ako, bibigyan kita. Pero hindi yan utang, bigay ko sa'yo. Meron nagsabi sa akin, pag ano, hindi na ako makautang sa'yo pag minibigyan mo ako. Sabi, kaya nga. kasi hindi ako nagpapautang. Kasi maraming nasasabi sa akin na utang daw. Pero sabi ko, hindi, ano, tutulong ako, pero hindi ako nagpapautang. yun ang ano. Pero meron ding yun nga, I have to say no pag ano na yung parang na I feel na ano, parang ano na siya, yung nasobrahan na yung pag ano niya, panghingi ng tulong, lalo na pag sinasabihan ka pa na oh ano, kailangan ko na ng ano, kailangan ko na ng ganitong ano amount. Sabi ko sa isip-isip ko, well, hindi ka naman nag ano, hindi naman ako bangko. Hindi naman ako bangko na may naglalagay ka ng pera sa bangko mo, sa akin, at binibigyan mo ako ng pera para ipunin ko yung ano pera mo. Ano, parang ganon. So eh, hindi ko naman sinasabi, pero sa isip-isip ko, hindi na maganda. So I have to say no.
0: Alam mo, magandang gusto kong i-highlight yung sinabi ni Sister Bethel, no? Sabi niya, hindi sila nagpapautang, sila ay nagbibigay, and also they have the capacity to say no kung kailangan, and all that na, and siguro, minsan kailangan natin maging prangka, no? And we have to ask ourselves, no? Sa pagbibigay ba natin ng pera, tayo ba, are we really helping, or are we enabling a negative behavior? So we have to create that as well. Yeah. And I would like to ask you, no, dito sa ano, in your life ngayon sa Sweden, no, kamusta ang naging effect nito sa faith mo? Ang sabi ng ilan na yung maraming parts ng Europe ito ay para bang post-Christianity na, para bang patapos na yata yung Christianismo. And yet, kayong mag-asawa, mukhang mainit pa rin kayo sa Panginoon, no? So, paano nyo na-navigate yung faith nyo? And at the same time, the people around you, para bang minsan may like ngayon, dito sa, right now, nasa Germany pa kami, nasa Bonn kami ni Milian, no? May mga simbahan dito na naging library na, meron naging, naging restaurant na, at may paraming tao dito, parang museum na ang mga simbahan, no? Pero kayo, paano nyo na navigate na you're continually growing in your relationship with the Lord?
2: Pina-priority namin yung talagang sa Panginoon, Pastor. Kasi sabi ko nga, naisip ko, sinabi ko sa asawa ko nung isang araw na, we have to work hard here in Sweden. And pero This one is not. It's just a temporary thing, you know. Sabi ko sa kanya. So, kailangan natin yung ating pananampalataya, yung lumago. Kasi nakikita ko na lahat parang ano na rin. Yun na. Tama yung sinabi ng pastor na yung napapasag na nasa Europe ka na, ano na yung maganda na yung buhay mo at medyo mawawala na yung ano. Sabi ko nga, yun ang pray ko sa Panginoon, Lord, I don't want to yung mawawala yung init ko sa sayo na nung umpisa na ano, na doon ako sa Thailand, nag-mission ako, tapos napunta ako dito sa mas mayaman pa na country. I don't want to lose my faith in you. Bagkos ano, mas lalo pa akong mag-init. Hindi mawawala dahil marami sa paligid na yung bang nakakahila sa'yo sa ano, para mawala ka sa Panginoon, ganun. So I have to yun ang prayer ko sa Panginoon, ay mas lalo pang mainit yung aking panampalataya sa'yo dahil nandito ako sa mayaman na pagbansa. Yun ang aking prayer.
0: Gano'ng kahalaga na ikaw ay planted o kayo ay planted sa isang local church and you're attending a church na ikaw lang yata yung Asian, no? Not just Filipino. You're the only Asian. You're the only Filipino in that church. Gano'ng kahalaga na you are part of a local church? Alam mo yung church, wala namang perfect na church. May mga kampuhan, may mga drama. Kahit na may Filipino church, alam natin Filipino church, kilala sa puro pancit, adobo. Alam mo yung puro kainan yan. Pero may mga, syempre, may mga kampuhan. People are actually still growing sa kanilang brokenness and all that. Mm-hmm. Pero gaano kahalaga na you are part of a local church kung ikaw ay isang tao na nasa ibang bansa. And of course, kahit sa Pilipinas ka, mahalaga rin na you're part of a local church.
2: Oo, mahalaga talaga siya dahil meron kang matakbuhan, meron kang mapag-sharean kung ano ang nararamdaman mo, ano ang mga pangangailangan mo, ipagpipray ka, ganun. Yun ang part of growing at saka yung support mo sa paglilingkod sa Panginoon at saka pagsasamba sa kanya. At saka makakatulong ka rin sa ibang nangangailangan ng tulong, na if you have some experiences na wala sila, so makakatulong ka rin na yun, na para maglago pa sa Panginoon.
0: Ano ang advice na pwede mong mabigay sa mga Pinoy na para mag-thrive sila kung sila ay nakatira sa ibang bansa? Kasi may mga Pinoy na para bang iba, they're just surviving. Yung iba, hirap na hirap. Pero ikaw parang kahit sino nga dyan, kinakausap mo. Kung may nakita kang Pinoy, o baka Pinoy yata to, kakausapin ko to. One time, yung namamasyal tayo, may naiwang bag. Naalala ko yon. Talagang nireport mo pa sa police to make sure na yung bag, alam mo yung parang you're so... you're just enjoying your season in your life. Paano nangyari to? Pero maraming mga Pinoy, they find it difficult adjusting to the culture, adjusting to people, and all that. So how are you able to do that along with your husband?
2: Yun ang asawa ko kasi ang nakakatulong din sa akin. So support sa akin na ganyan ako kasi siya palaging ulo mo baska. Kasi 'di ba malamig dito at winter, hindi mo na makakilala yung ibang tao pag nakasuot ka na ng winter jackets, talo na madilim dito. So sabi niya, pag lumabas ka, na-meet mo na ba yung mga kaibigan mo dyan? Kahit sino lang, kahit hindi sila mga, meron nga ditong isang Pilipina na pumasok sa tindahan, tapos, Pilipina ka pala, kukunin ka yung pangalan mo, kunin mo yung Facebook mo para mag-connect tayo. Tapos, pabalik niya siya, ay ate, bago pala siyang bagong Kristiyano, kailangan niya ng support. So sige, halika dito sa bahay, mag-usap tayo dito sa bahay. Tapos meron siyang problema, nag-pray kami, tapos nandoon na yung pumasok na yung naging advisor na ako sa kanya. So mas maano siya, yung maganda yung makipag-connect ka kahit hindi sa mga Pilipino, kahit ibang tao, basta mag-connect ka, hindi yung ikaw lang ganyan doon sa i-open mo yung self mo, at bali huwag kang mahiya kung mag-receive sa'yo, okay. Kung hindi mag-receive sa'yo, okay lang din, parang ganun, para hindi ka yung nasa bahay lang, or bahay-trabaho. Kasi mahirap yung nasa bahay-trabaho ka lang, wala kang outlet. Parang hindi ka open doon sa ibang opportunity na nandun sa gilid-gilid lang. So, hanapin mo yon para lumago.
0: Mm-hmm. Looking at your life kayo, no, Sister Bethel, no, in this season of your life, ano ba yung nakikita mo na pinapagawa sa inyo ng Panginoon na mag-asawa? Na alam mo, you're younger than me, and at grabe ka, yung energy mo malakas, ang bilis mong maglakad in the land of the giants. Talagang kasabay mo silang maglakad. Pagod na akong maglakad, ikaw, nag-aaya ka pang maglakad pa rin. Sabi ko, parang na-reach ko nata yung aking boundary sa number of steps. Pero ikaw, there's so much energy in you. In this season of your life, no, kayo mag-asawa, ano ba ang sinasabi ng Diyos sa inyo, what to do next?
2: From the beginning, Pastor, before I came here, I have my heart talaga doon sa to serve God and sa pagiging missionary at saka yung tumutulong sa mga tao. Yun ang pinapa-impress sa akin ng Panginoon na I had this prayer na Lord, kung i-bless mo ako, I have to bless others also. So yun ang sa puso ko na sabi mag-asawa nag-usap kami, ay anong gagawin natin pag wala na tayong trabaho? Sabi niya, oh mag-ano tayo, punta tayo ng ano, balik tayo ng Thailand. Balik tayo ng Thailand, mag-mission tayo. And sabi niya, ano na lang, we have to go and help churches, sabi niya. We have to go and help churches or we have to go, basta yun ang ano namin, na Lord, we pray this to God na yun ang ano, nasa heart namin. So, let's see, kung ano nang ang ano we have to listen to what God says, but this one is in my heart.
0: Yeah, and siguro sa ating pagtatapos ano, is there a particular verse na pinapanghawakan mo that God has kept you steady in all these years, in all of these decades, until now? Para bang ito yung nagiging anchor mo in your faith and in your journey? And siguro, and to encourage na rin yung mga nakikinig sa atin ngayon.
2: Kunin ko lang yung aking ano, Bible.
0: Yeah.
2: I have this.
0: Yes, go.
2: I have this in Psalms 28, Pastor. I love Psalms, so I have this Psalm. Psalms 28:7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in him and I am helped. Therefore, my heart greatly rejoices and with my song, I will praise him. Ayan, the Lord is my strength. Yan ang aking life verse.
0: Nako, maraming salamat si Sir Bethel sa ating naging kwentuhan ngayon. And of course, kami ni Sister Millie, we are grateful for your kindness, for your time. And grabe yung mga, the places that we visited, maraming salamat. We really had a great time. So yung ating pong nakasama ngayon ay Sister Bethel Peterson. Siya po ay dating missionary namin doon sa Monterrey, and then siya po ay naging missionary sa Thailand, and siya po ay nakapag-asawa, happily married with two children, dating missionary pero ngayon po ay nagiging supporter of missionaries and people na merong panawagan sa may tawag ang Diyos sa buhay nila. Again, thank you for your time. I know it's very, very early. Yung time natin ngayon ay 3:21 in the morning dito po. So again, thank you. Maraming salamat. So
2: manalangin po. Pastor.
0: Okay, manalangin po tayo. Amang Diyos, maraming salamat sa iyong kabutihan. Lord, indeed, ikaw po ang siyang nag-direct ng aming path. Lord, you said in your words, Lord, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Panginoon, ito po ang nakita ko sa buhay ni Sister Bethel na siya po ay nagtiwala sa iyo. And Lord, may mga challenges, may mga pagsubok along the way. But Lord, your faithfulness, Lord, ay hindi lamang po present when we are in trouble or we are in need. Lord, Lord, pati po sa blessing, handong ka rin po. In all season of our lives, Lord, you are present. Panginoon, I pray that yung buhay po niya ay maging pagpapala, Lord, sa mga nakinig ngayon, and that for those who are being blessed by you, that we will use what we have in kingdom building. And Lord, even in our pain and in our sorrow, Lord, we will allow this, Lord, to know you more, and so that we can also be a blessing to others. Panginoon, maraming salamat sa iyong ginawa sa kanyang buhay at sa buhay naming lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat, Sister Bethel. And
2: salamat din, Pastor. God bless you. Okay, bye-bye.
0: Bye-bye. Kung kayo po ay meron pang ibang OFW concern, maaari kayong magbigay ng mensahe sa 702-DCAS, FEBC Radio TV FB page at sa servisyong OFW FEBC Radio. Magkakarinigan po muli tayo bukas sa Radyo Online at dito sa Cable Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Ito po si Kuya Harold Cruz. Pagpalain ng Diyos ang ating mga OFW sa tangkalang mga pamilya. God bless!
7: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW.
8: Serbisyong OFW!
9: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
10: Akuin muna.
11: Akuin muna.
9: Diba?
12: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702-DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines Facebook page at febc.ph.

GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.

0: trabajo na kabayan.
1: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iatinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insaktong paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isigkatawo,

0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadampig mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadampig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadampig mo.
0: Ari na ang
2: Kadampig mo.

Isa naman kamatahom nga aga sa aton mga pinalangga nga tagpalamati. Welcome to another episode sang palatuntunan Kadampig Mo, Monday edition. Nga mabatian from 9:30 to 10 in the morning, there is a radio DYVS. Tatag sa kalunes, ining aton nga palatuntunan, naghatag ini sang mga mapuslanon, kag interesante nga mga topiko angot sa aton nga kasuguan. Sumuman, naghatag kita sa mga laygay sa inyong sini nga mga problema, angot sa inyong nga mga propiedad, mga palanublion, transaction, problema sa inyong dokumento, at sumuman sa inyong sini nga mga trabaho. Upod ka mo diri, kiliwat naman kita nga magatalakay sa isa ka mapuslanon nga topiko. Sini nga aga, aton sini nga pagambalan mga kauturan, kun bala ang aton sini nga gobyerno ang may poder ini sa pag-demolish, sa pagpahalin sa mga pumuluyo na makabig naton ng mga either informal settlers o kung mga squatters sa isa ka government property na wahay na sa ginatawag naton nga judicial proceeding for rejectment. Nakabati ka mo sa mga kauturan, drilagin lamang sa aton sa syudad sang Bacolod sang nagligad lamang sa diin ang syudad sang Bacolod nag-undertake sa isa ka demolition action sa isa ka lugar sa barangay 39 agot sa pag-recover sa isa ka portion sang property nga ginapanagiyahan sang provincial government sang Negros Occidental agod nga patindogan sang isa ka government infrastructure. So, natingala ang kalabanan nga agin patigayon ang nasambit nga tikang sa pagpahalin sang mga nagaokupar nga mga pumuluyo sa nasambit nga propiedad nga waay man sang ipakita nga court order. Ano ining court order nga aton ginambalan? Siyempre kung may isa ka complaint nga ginpasaka sa husgado, dapat nga may desisyon ang aton nga hukmanan nga nagapamatbat. Nasa diin, pwede nga mapahalin ang isa ka defendant matapos nga napirdi siya sa isa ka kaso. Ang ginatawag naton nga either summary action for ejectment. So amo ining natabo mga kabyanan in this instance sa pag-implement sang aton nga City Legal Enforcement Unit sang sini nga demolition order, why sila sang ginauyatan nga either decision o con writ of execution o con writ of demolition. So pwede bala ini? Yes, mga kauturan, ini siya ginatawag nga summary action for ejectment for government properties. So ano ang legal nga basihan sang aton nga panguluhan o kung sang syudad sang Bacolod sa pag-implement sang ini nga demolition order agud sa pag-recover sang isa ka duta nga ginapanagiyahan sang provincial government diri sa nanahamtang diri sa syudad sang Bacolod agud nga bawion ina nga duta kaga igabalik ini kag ipat patigayon ang pag-construct sang isa ka government project. Sa idalom sang aton kasuguan mga kabyanan, may pila ka mga layi nga nagahatag ini sang poder sa aton nga panguluhan sa pag-implement sang ila sini nga mga proyekto without delay. So isa sang mga ginhatag nga poder sa aton nga gobyerno amo ining tawag naton nga summary ejectment of illegal occupants sang mga propiedad nga ginangkon sang gobyerno, pag-aangkonon sang gobyerno agud nga ipatigayon ang development kon mga

0: proyekto. So ang basihan sa aton nga gobyerno sa pagbawi sa isa kaduta nga sa diin may mga illegal occupant o kon mga informal settlers, amoy ni ang RA number 7279 o kon ang Urban Development Housing Act of 1992. Actually, ini nga kasuguan ining Urban Development and Housing Act ang purpose ni mga kabyanan amo ang pag provide sang housing o kon isa kaduog sa aton nga mga pumuluyo nga waaya sang ila kaugalingon nga ginaistaran. Ang pag isa sa mga provisions ni mga kabyanan ini balang community mortgage program amo ni siyang in on-site development kasi din ang aton nga mga natawag naton nga mga squatters o kon mga informal settlers, hindi na sila nga pagpahalinon padira sa mga duta nga sasadiin dira sila nagatindog ang ilang mga hayob-hayob. Baklo nini sang gobyerno ang ina nga duta kag silaya nga mga pumuluyo ang mag-organize agod sa pagbayad sang sina nga duta nga ginbakal sang gobyerno para ila sa nga isiran. Okay, isa sa mga important provision man sini sang sini nga kasuguan mga kabyanan ini ang UDHA Urban Development Housing Act, ini siyang summary ejectment proceeding. Nasa diin, diri man ginagamit mga kabyanan sang gobyerno ang pag-recover sa mga duta. Nasa diin may mga informal settler. May mga bases diri mga kabyanan. Kag sa pamaagi sining kasuguan, ang aton gobyerno may gahom o kon may poder sa pagbawi sang duta na hindi na magdiretso pa o kung mag-agi pa sa ginatawag naton nga ejectment proceedings sa aton nga hosgado nga usually nagalawig pa, no? Kasi siyempre may mga appeal ina siya, magalabot ina sa Court of Appeals kag sa Supreme Court, no? So kung ginagamit ang ining summary proceeding sa idalom sa nga kasuguan, mangin madasig ang pagbawi sa mga duta. Okay, ato na nay ngalantawon mga kabyanan. However, sa idalom sang sining nga kasuguan, ang pagpahalin o kunang summary eviction may mga nagakaigo lamang nga mga situation, no? Meaning may limited ini siya nga mga situation sa diin pwede o kun i-allow ini ang pag-demolish. Una, pwede nga mapahalin sang aton gobyerno ang ini nga mga nagaistar na mga pumuluyo para inito na ito ng mga hazardous areas o danger zones, especially to prevent ini sa mga sakuna o kon mga calamity sa tion sang bagyo ang mga pumuluyo sa higad sang baybay kag sumuman nag-i-star sa mga kilid sang bukid o kumalapit ini sa mga sa vulkan, like sa diri sa Vulkan Canlaon. Ang atong gobyerno may gahom ini sa pagpahalin sa ila sa sinitawag na itong mga hazardous zones. No? Ikaduha, kung ang atong nga gobyerno may isa ka proyekto nga sa diin, igapatindog sa isa ka propiedad nga ginacquire na sa atong gobyerno by expropriation o kon by donation. So, agod nga matigayon ang among proyekto dapat hawanan. Like for instance, ang mga pag-ubra sa mga taytay, mga dalan, kag mga eskwelahan and other government infrastructures. So ang aton nga gobyerno sa idalom sa ninyo kasuguan, pwede nga makapahalin sang naga-star sa nasambit nga mga propiedad. Ikatatlo, ang ginatawag nga mga professional squatters o kon mga sindikato, kon syndicated nga mga grupo ngang purpose nila sini among pag-occupy sa mga private property or government property nga bisan pa ini sila nakaangko na ya sa relocation site sa aton gobyerno. Kag ang purpose nila sini among pag-occupy sa mga areas kag ibaligya nila o kon ipa-arkilahan nila o kon ibaligya ang diretso o kon rights nga property. Makabig ini sila nga mga professional squatters. Kag lastly, kung may final na nga desisyon na nga ito nga husgado regarding sa pagpahalin o kon sa pag-demolish sa isa ka mga pumuluyo sa isa ka lugar, ini siya nga kasuguan pwede man magamit. However, okay, before nga ini ma-implement mga kauturan, ining pagpahalin sa mga pumuluyo sa mga government project or facilities or mga infrastructure projects, dapat may i-comply, no? There is what we call a due process. Dapat man pagasundon antes nga ipatigayon ini ang pagpahalin kon pagdemolish. First, dapat nga may proper consultation ang aton nga ahensya sa aton gobyerno sa mga affected nga mga pumuluyo. Istoryahon sila, ipahangop sa ila ang ining kaimportante sa proyekto sa aton gobyerno o kon ang makatalagman nga matuga sa itioon sang pagbagyo kun hindi sila mapahalinon sa nga mga duog sa kilid sang suba, sa kilid sang sapa o kon sa mga manubo nga mga duog, no? So ginaexplicar ini sa ila. And before an actual demolition, dapat na may written notice nga ipahayag o kon ihatag ang aton nga gobyerno sa mga pumuluyo, a 30-day notice, meaning may adequate sila nga time sa pag silo, no? Hindi sila nga siling ora-orada pahalinon sila. Kaisama sa importante nga kondisyon pagkatagaan ining mga pumuluyo sang isa ka adequate ka nagakaigo man habitable nga relocation area. Di lang nga pahalinon sila kundi tagaan sila sang isa ka duog nga nagakadapat sila magapangabuhi after nga maghalin sila sa ining area. And kung hindi sila yung mag-silo sa relocation site, they can avail of a financial assistance sa aton gobyerno, including sang pagkarga sang ila sining mga gamit padulong sa ila sining gusto nga pagkasailuhan nga duog. Kag finally, dapat ang pag-execute, ang pag-implement sa amo nga relocation or recovery and demolition nagamangin tawhanon, hindi balang may gamiton ang puwersa, ang pagpamahog sang mga pumuluyo nga nag-i-start dira. Pumuni sa mga kabiyanan, ang ginagamit sang aton sining lokal nga pangulohan sang Bacolod agud sa pag-enforce sang pagbawi sang sinangaduta sa may barangay 39 agud nga patindugan ina sang isa ka proyekto sang aton gobyerno sang PCSO. Magluwas sini mga kabiyanan sang Urban Development and Housing Act nga may summary eviction, may iban paging kakasuguan mga kabiyanan nga nagahatag sang poder sa aton nga gobyerno agod sang pagbawi sa mga duta, agod nga hindi ma-delay ang pag-implement sa mga government project kag ma-enforce kinito ang aton nga police powers ang aton nga gobyerno nga ma-regulate pala kag ma-diriher kag ma-amligan ang pumuluyo nga ra-yara-y na sa mga danger zone. Ikaduha nga kasuguan, ining RA 8974, kag may bago ining RA 10752, ang Right of Way Act, nga nag-purpose naman sa inyong mga kabiyanan, ang sa mga property, mga private property, nga maagyan ini sa mga extension, expansion projects ng aton gobyerno, kaangay sa mga highway, mga super highway, ining mga expansion sang aton mga dalan bala, ini siya ginagamit ining right of way, no? Aton i-discuss ini sa aton pagpadayon. Ini pagid ang isa pagid kapoder mga kabiyan sa idalom ini sang National Housing Authority ining PD 1472. Nasa diin ang aton nga gobyerno ining NHA may gahom ini siya sa pagbawi man sa mga duta sa mga awardees nga nagapasaway o kon ginagamit nila ang ilang nga ginakwar nga duta nga ginapaarkilahan, ginbaligya sa iba, no? So there is a violation sang term ginhatag ini sang NHA, no? So sa ato nga pagbalik mga kabiyanan, ato i-discuss ay ning iban pagid nga modes sang acquisition sang aton government sa mga property by means of summary eviction together sa mga applicable laws. Dari sa aton palatuntunan, kadampig mo Monday edition.
1: Kayang iwasan ng dengue. Sundin ang 5S ng Department of Health.
2: Search and destroy.
1: Linisin ang mga lugar na may naka-imbak na tubig.
2: Self-protection.
1: Magsuot ng long sleeves at pantalon. Pagpahid ng mosquito repellent.
2: Seek early consultation.
1: Magpakonsulta agad sa doktor kung may sintomas ng dengue gaya ng lagnat, rashes at sakit ng katawan.
2: Support fogging.
1: Sa mga lugar na may outbreak ng dengue.
2: Sustain hydration.
1: Uminom ng maraming tubig, lalo na kung may lagnat.
2: Isang paalala mula sa Save the Children.
0: Sa aton nga pagpadayon, mga kabyanan, sa aton diri ginatalakay, nahudlo ni sang poder sa aton nga panguluhan sa pag-recover sang property nga way na kinanglan pa sang isa ka court order o kon judicial proceedings. But despite, mga kabyanan, sang sining tuyo, sang sining kasuguan ining Urban Development and Housing Act of 1992 na nag-provide sang speedy recovery or ejectment proceedings nga wahin na sang judicial proceedings. Sa gihapon, mga kabyanan, ang mga tikang sang aton gobyerno ginpamalabagan paagi sa isa ka petition for prohibition na naglabot, mga kabyanan, sa aton Korte Suprema. Sa isa ka kaso kasadiin gin desisyonan sang aton Korte Suprema ang ini nga kaso sa siyudad ini sang Quezon sa idalom sa to ni Mayor Herbert Bautista. Ang natabo diri, mga kabyanan, ang tag-iya sang isa ka private property nagayo sang lokal nga panguluhan sang Quezon City na magapatigayon sang natawag nga summary demolition or eviction sang mga ginakabig nila ng mga illegal occupants o kon mga squatters sa ila sining nga property. As a result, ang Quezon City organized o kon sila ang nagpatigayon sining action sa idalom sang task force, no, for recovery of properties, no, kag gin-invoke nila ang ining kasuguan ining RA 7279 ining Urban Development and Housing Act. Meaning, why na sang court order? Gilayon na sini nga pag-demolish. Galing, ining mga pumuluyo nga naga-tiner sini nga propiedad, why na gilayon niya nagpasugot, kundi ginaway nila sa korte, mga kabyanan. Anong nagwa sini nga asuntuhanay? Nagwa diri, mga kabyanan, nga ang tag-iya sini nga property, ang private owner, actually, naka-file na sila sang una pa, sang isa ka-action for ejectment, no? Summary action for ejectment. Galing, na-dismiss ang ila kaso. So, ang ila abogado, guro nag-imo sa isa katikang, kay simpre malahalon ini nga property. It's a prime property. So, ginayo nila, ginnegosyar nila ang syudad sang Quezon. Agod nga sila mismo ang mag-undertake sining demolition action, no, sa paghawan sining nga property gamit ining kasuguan ining RA 7279 ang summary eviction. So ang defensa sa sining mga pumuluyo, ang ining law hindi mag-apply sa ila. So naglabot sila sa Korte Suprema nga ilang inaway diri. So gin pamatud andri sang ang natabo diri mga kabyanan, why gin panubutan ang ining tikang sang lokal nga panguluhan sang Quezon City sa pag-invoke sining RA 7279 nga it turned out ang ining mga aksyon, ang pamulo, ang ining tikang, hindi mag-apply sining pamuluyo. Kaya gin-invoke ini sang Quezon City ng ining mga tao, suno sa ila first, mga professional squatters. Pero why mas ang ebidensya nga nagapakita ang ining mga pumuluyo, mga professional squatters, ang only evidence ang ipakita nila ng ining mga pumuluyo, there are around 4 ka mga occupants out of 19 nga ginakabig nila nga nagagamit sang sina nga property for commercial purpose, meaning ginanegosyohan nila. But that alone is not a sufficient basis sa pagkabig sining mga pumuluyo ng mga professional squatter. Ikadwa, nga ilang naging invoke sang Quezon City government na suno sa ila kuno dapat pahalinon ining mga pumuluyo kaya ra sila sa isa ka danger zone, no, hazardous area. So nakita man nga why man sang ebidensya na may justifiable reason na pahalinon ining mga pumuluyo bangod nga may impending danger sa ila sini nga mga pag-ista dira. Indiway mo sila nag-ista sa kilid sang suba, sa kilid sang Esteros. So, ay ini madulot ang ilang paggamit sang syudad sang Quezon. And, isa pagig nga ginakita dira sang aton nga Korte Suprema, nang ini nga kasuguan, hindi mag-apply sa mga pumuluyo nga. Kay madugay na sila nag-istar kong dira yan. Before long, nga way payagin pasar ini nga kasuguan in 1992, ining mga pumuluyo, ara na da sila ya sa sina nga duog. So meaning, ang aton kasuguan will only apply prospectively. Hindi sa mag-apply sa madugay niya nga mga pumuluyo nga nangasquatter dira. It will only apply from 1992 up to the present year, no? So amoy ni makuturan, pwede gali malutsan ang ini nga kasuguan sa idalom paggamit sa technicalities kag legal defenses, no? Hindi lang all the time may invoke ang ini nga kasuguan ining summary eviction kag sa isa pagid ka kaso mga kabiyanan nga gin desisyonan mas ato sa nga Korte Suprema in 2015 involved ini isang mga pumuluyo nga naga-occupy sa isa ka duta sa Atok Trail Baguio, no? Benguet. Sa diin, ang syudad sa Baguio, nag-file ini sa isa ka summary action, no? For ejectment sa idalom sinisang RA-7279 ining Urban Development and Housing Act agod nga i-demolish ining mga structure nga ginpatindog dira sa Atok Trail. So, ang City Engineer's Office ang mo nag-initiate sang sining action. Kagila gin-recommend sa City Mayor sang Baguio na ika-demolish ining mga tawag nila nga mga illegal structures. So, before ma-implement ini, ang ining pumuluyo, nag-file sang isa ka action for injunction. So, gin-grant sang lower court ang ining injunction and prohibition. Naglabot sa Court of Appeals kag ang ining kaso naglabot pa sa Korte Suprema. Ano karon ang desisyon sa aton Korte Suprema? Bala ang syudad sang Baguio may right ini sila sa pag-demolish sang mga pumuluyo na ginakabig ng mga illegal structures dito sa may Atok Trail. Gingamit ang summary eviction sa idalom sang RA-7279. Mga kabayan, the same fate ang naangkon sini na paslawan ang aton nga LGU sa paggamit sini nga summary eviction na. Ang simple lang nga defensa diri sa mga pumuluyo, dugay na kami diri nga squatter antes pa nangin nga nag-take effect ining kasuguan ining RA-7279, ari na kami diri. So hindi kami ma-cover sini sang sini nga kasuguan. So grabe no nga technicality. Bangod sini nakalusot sila kag buay gin-uphold sang aton nga Korte Suprema ang paggamit sang isa ka local government sa pagbawi sang duta sa idalom sini summary eviction process. Okay mga kabiyanan, aton padayunon ang iban pagi nga mga mode sang recovery sang property sang aton gobyerno nga hindi na mag-agi pa sa isa ka judicial proceeding. Why na sang kinanglan pa nga court order o con writ of demolition. Ini kaduhang kasuguan mga kabiyanan ining RA-10752, ini siya is a matter mangyapon sa expropriation. Galing it became a special law applying sa mga infrastructure projects ng aton gobyerno. Kaya expropriation ga-apply ini sa tanan ng mga government mode of acquisition sa real property. Meaning, either by acquisition sa mga agricultural land or other properties para gagamiton sa aton gobyerno sa ilang sining mga proyekto o kon mga tikang sa aton gobyerno. Ini siya ang RA-10752. Gintuyo gini siya mga kabyanan sa mga public works projects sa aton gobyerno na sa diin may mga government, may mga private owners. Ginakwara bing duta ng mga pribado ang tag-iya. So pag-agod nga mas madasig ang pag-acquire sa mga property, ginbutangan ini nga kasuguan. Agod na automatic ang pag-acquire, ang pagbulubanta sa nagakaigo nga kabayaran o unjust compensation, agod nga mabayaran ang tag-iya sa among nga mga duta. Ano for instance mga kabiyanan, ang ini nga mga project, okay, mga dalan, mga highways, mga NLEX pla, mga SCTEX dito sa Luzon area, mga expressway, mga railway, mga airports, seaports, no, mga pantalan, flood control projects, irrigation systems, kag even ini nga aton balang mga electrical lines o con power lines ining NGCP. This is also acquired sa idalom sinisang Right of Way Act. Kung aton nga gobyerno mag-acquire ini sang property, either nga gindonar ina sang pribado nga tag-iya, like for instance sa mga eskwelahan o kon mga government centers, mga municipal or city hall, isang kalabanan sini ginadonate, eskwelahan, hospital. Kadua, negotiated sale, meaning ang aton gobyerno gusto siya mag-acquire sa inang property, example butangan dira sa relocation site or aton nga dumping sites sa aton mga basurahan. So it can be acquired by means of negotiated sale, no? So meaning ang aton nga gobyerno mag-acquire sa inang property under the current market value, kag ang replacement costs ng structures and improvements, kag sumuman bayaran ang presyo sa mga standing crop and improvement sa among nga duta. Kung ang tag-iya magabaton sina, then i-consummate ang nasambit nga transaksyon, ang pagbakal sang duta sa nagkakaigo nga pagbayranay. Kung ang tag-iya sang duta hindi magapasugot, kag hindi siya magbaligya sa isang duta, hindi siya magpalabay sang dalan sa isang property, the government will initiate ining expropriation. So sa idalom sining special law mga kabyanan, diri gid siya ginbutang diri ang mga properties na sa idalom sang aton nga mga highway DPWH. Like for instance ang aton sining economic highway, na delay ni siya bangod may pila ka mga property owner ng ining aton na economic highway nagalabay sa ila sining mga private property na may mga kampo sang tubo. So diri nag problema. So as a result nag-initiate ini sang tawag aton nga expropriation proceedings. Anong hinimo sini mga kabyanan? Ang aton gobyerno ma-expropriate ang isa ka duta nga gi-identify kag ma-put up ini nga aton gobyerno sa up to 10% of the total amount, and then will occupy the property. Amo ni siya mga kabyanan nga nangin madasig ang pag-acquire sang mga property sa idalom sining mga infrastructure projects ng aton nga gobyerno. Sa idalom sining kasuguan mga kabyanan, even ang mga informal settlers nga malabayan sining mga widening kag mga projects ng aton gobyerno are also entitled sang compensation sa ila sining duta, sa ila sining balay nga gipatindog, pagkatagaan man sila sa ila sining nagakaigo nga kabayaran. But finally ning aton mga kabyanan nga NHA, National Housing Authority, may deber man sila mga kabyanan sa pag-recover sa mga duta o kon mga housing project nga ila sini ginhatag nga sa diin nagbayolar ang mga grantee o kung gitagaan sang diretso sini. So they can what you call initiate summary eviction sa mga nagbayolar sini, sa mga ila sini ginhatag nga proyekto o kon mga illegal nga nag-occupy sa ila sini nga mga project na wayas ang diretso. Kag even sa mga property nga dira sa napatidugan sa mga housing project, ang aton nga gobyerno may right man sila. Paidalom sini sang NHA nga kasaguan sa pag-remove no ining PD 1472 sa pagpahalin sa mga illegal occupants agod nga mamatigayon ang proyekto sa aton nga gobyerno. So mga kabayan, amoy ito ang ining tawag na ito nga summary eviction proceedings na hindi na kinanglan pa ang aton nga gobyerno magapasaka sang kaso sa aton husgado kag magahulat sang tawag na ito nini na writ of execution agod nga mabawi ang property. So dalam sa ning summary eviction, pwede gilayon nga makuha inang mga duta nga gina-occupy sa mga informal settlers kung ginakinanglan sa aton nga gobyerno sa mga importante nga mga proyekto. So, tuptup sa marasunan nga ito nga pagpangalaga, diri sa aton nga palatuntunan, kadamping mo Monday edition. Have a good day. God bless you all.
3: Hibaloon ang mga sinyales sang ginatalana nga paglupok sang bulkan. Pagtaas sang beses o kon asud-asud sang volcanic quakes kaupod sang mga tunog. Pagbag-o sang duag o kon kulor sang steam emission halin sa puti pakadto sa abo. Pagmala sa mga pananom, busay kag bubon sa palibot sang bulkan. Pagtubo sang bag-o o kon pagkabuhi sa mga daan nga thermal o kon mga mainit nga lugar. Ini nga pahanumdom ginadala sa inyo sang Philippine Information Agency Western Visayas, Office of the Civil Defense Region 6, kagsang 1233, DYVS.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
6: We are your friends you can always count on in our counting time. Real talk, real fun. We have something more to inspire and to make you productive. For real. Real? As in real na real, here on Real Time. And now, here are your real friends.

0: 103.3 time diri sa DYDS Abian. Good morning kag malipayon gid nga Lunes sa imo Abian. Kag kamusta ikaw sa sining nga adlaw, no? It's September 21, 2026. Kadasig sa aton time kag pila na lang ka adlaw Abian. 4 days to go or 3 days to go na lang kag ma-celebrate na kita, no, sa aton nga anniversary. Pauna naton nga on the ground activity Abian, no? Ang prayer gathering and listeners fellowship sa City Harvest Church, Lopez, Mandalagan, Bacolod City, kag subong man Abian ang aton man nga pagpangagda sa gyapon sa imo. Kung wala ka pa nakaparegister, please register now at 0998-842-2130. Pwede mo lang dira ma-message ang imong pangalan kag address or sa aton nga Facebook chat box. Kinanglan mo gid mag-register Abian and please bring food to share lang, no, sa September 24. Kag aton man nga ginapasalamatan si Tita Virgie Salgado. Good morning gid sa imo Tita Virgie. Subong man gina-congratulate naton ang tanan nga bag-o nga mga nurses naton Abian, no. Labi na gid si sino na gani nang Bonard, no, RB Carmona. Congratulations sa Team Carmona kag especially kay RB. Congratulations gid sa imo dalayawon gid ang Ginoo, no? Kag sa tanan nga mga bag-o nga mga nurses nato, no, Bacolod, Iloilo, bilog nga Pilipinas. Congratulations gid sa inyo nga tanan, no. Iban siguro nagaka ano pa ni sila, no. Nagaka-overwhelm, no, sang ilang pagsabat sa Ginoo sa ilang prayer. So congratulations liwat mga Abian. Kag padayon kita diri sa aton nga broadcast. Salamat gid sa imo suporta kag pagpamati Abian. I hope naka-recharge ikaw last weekend sa imong bakasyon or sa imo day off. Spiritually, no, naka-recharge kita Abian sa aton nga mga tagsa-tagsa ka mga kaiglesyahanan. Kag-ready sa sininga simana sa aton nga mga responsibilidad, mga deadlines, no, kag subong man diri sa DYVS, of course. We need your prayers kada Abian, no, nga makaya gid ang tanan nga mga pag-process sa aton nga anniversary sa Thursday na September 24 kag sa Monday September 28 ang sa Monday special broadcast ina Abian. So dan mo kami diri and subong man gina or please include, no, sa aton prayers Abian, no, ang comfort for families sa mga kabataan nga nagtaliwan, no, tungod sa natabo dito sa may Banga High School, no, dito sa Mindanao Abian. So we pray good, no, sa mga pamilya, no, kagabay pang makarecover, no, ang mga injured, no, ang mga kabataan. And amo man na include sa prayer, no, pangamuyuan ginato natong pungsod sa mga nagakalatabo ng mga violence sa aton mga eskwelahan. So muna siya aton nga talupang doon kag subong man ang mga Abian naton nga nagamasakit, no. We continue to pray good, no, sa mga Abian naton, sa kay Ma'am Leia Solinap, Ma'am Aileen Baulo, Tita Corazon Estelioso, Naininita Guadalquiver, Ma'am Ninette Pisaga, JP Castor. Subong man, please pray also for healing kay Lucas, Timbol, no. May problema ni siya sa heart kabay pang mag-ayo gid si Lucas, no. Kag si Tita Virgie, of course, no, tagaan pag ikaw Tita Virgie sang kusog, no, sang Ginoo kag malipayon nga pagkabuhi. Salamat gid sa imong nga pagpangamuyo man kag suporta diri sa DYVS. Ginapasalamatan ko man si Che Rosario ng Rex Co Studio, Miss Elvie May Gamilon. Subong man si Tita Elvie May Gamilon. Salamat gid Tita Eva, Tito Rogelio Teves, Tita Perla, Tito Nestor Montalvo. Belated happy birthday Tita Ninfa de la Torre. Happy birthday gid sa imo. Kag sa tanan nga naga-celebrate man subong sa ila kadlawan, September 21, happy birthday Abian, Ma'am Dedeng Mercado. Good morning. Kag aton man nga ginapaybalo, no, ang Visayan Fellowship of Fundamental Baptist Churches, VFFBC 78th Pastors and Workers Institute, October 26 to 28 at Tone Baptist Bible Institute Incorporated Cagdon Baptist Church. For more information, please contact OG Lyson 0918-4500-484. Subong man abyan, ang Hagay Philippines Bacolod Chapter magapatigayin sa 3-day seminar sa Christian Leadership, Godly Communication, and Biblical Stewardship. November 5 to 7 sa Millview Residences, Lopezaina Street, Bacolod City. So invited kagid abiyan, no? So labi na gid sa mga pastors and leaders dira na magini mag-join no, sa Hagay Philippines Bacolod Chapter Seminar. Kanami isang mga topics and mga speakers diri abyan. So join na or invite your friends. For more information, please contact lang Sir John Hainga or Pastor John Hainga 0918-344-6003 or mag-email sa john_hainga@yahoo.com. Ginapasalamatan ko man si Ronnie Albore. Sir Ronnie, good morning. Salamat gid. Also si Marieta Hasildo. Mga back pastors and brethren naton, salamat gid halin kay Mayet Hasildo. Ginatamyo man naton Miss Janice, Tita Norming Remutin, good morning Tita Girlie Fernandez, China Nete Bulgado, salamat gid. Sinang Marilyn Ong, mga biyanaton dira sa San Juan Pontevedra, good morning sa inyong atanan. Also, ang aton nga bag-o nga program every Monday at 5 p.m. with Leia Bargazo ang Life Improvement for Teens or Lift the Group abyan. So bantayan mo ini nga programa karon abyan. Live diri sa aton nga studio. The Word Between Us with Pastor Bong de la Fuente every Sunday at 7:30 to 7:45 in the morning. Ginadala ini sang Northside Baptist Church. Subong man may bago kitang prayer host every Saturday, morning prayer host si Pastor Joel Acosta. Ming agalan diri sa imo Pastor Joel. Kaginatami ako man si Gary Montaño, no Edgar, ng Claire Montaño, Gargi Montaño, dira sa may Don Salvador Benedicto, si Ma'am Aimilu Dubria ng Alice Melendez, si Hazel Rimada, salamat gid, subong man, ginatamiyaw naton, si Tita Pleni Hiraldoy, Tita Suzette Posadas, mga biya naton sa Iktus Kabakungan, si Tita Mayay Day, good morning sa inyong atanan. Kag subong man si nung Job Gotera, maing aga, nung Nestor Pakurib, nung Jomari Magalona, salamat gid. Kag subong man abyan si Pastor Joven de Locanog, dira sa inigaran, kinatamiyo man naton, salamat gid Pastor. Also si nung Kasim Kanyada, si Angel, Pastor Jim Guzom, maing aga man sa kay Pastor John, Ma'am Ellen, BBJ Magallanes, tanan nga members ng Upper Room Baptist Church. Hello dira kay nang Maricel nung Richard Blando sa Tabaw Valladolid. Ginapasalamatan man naton sa mga biya naton sa USA si Sir Philip Sibalios, good evening sir. Subong man ginatamyo man naton si Tita Grace Sabo si dira sa New Jersey, Tita Memet maing aga or maing gabi dira sa New York, si Marian Santelenosa dira sa New York. Hello dira sa inyo. Kag mga friends aton sa Canada, maayong adlaw, and also ginapasalamatan man naton si Abian Jabez Oberes sa California, si Ma'am Susan Balhadya Tutana, si Ate Maru Javier, hello gin sa inyo. Mga members ng Bacolod Cosmopolitan Christian Church, Pastor Salvador Parpa and family, Pastor Mike Sikitin and family, also si Pastor Chester, Ma'am Daister Salvador, si Teacher Veronica Carmona, tanan nga members, Pastor Nimrad, Ma'am Anger Planas, maing aga gid, salamat gid sa inyong prayers and support diri sa DYVS. Salamat man sa kay Ma'am Sana Candulita dira sa Murcia. Hello kay na Rejoicer Anthony at Yenza. Madamo gid salamat. Also ginapasalamatan man naton ang mga taga Victoria City. Hello gid sa inyo dira sa may Manapla, Sagay. Maayong adlaw gid dira sa inyo. Kag aton man nga ginapasalamatan si Ma'am Teresita Gravansa. Please pray kay Elizabeth Gazo Aldamia ang ara sa ospital. Please pray for Ma'am Elizabeth Aldamia for healing, no? Ma'am Teresita Gravansa. Si ng Georgia Castor, maing aga gid sa inyo. Miss Shona Aldea, good morning. Ang City Harvest Church, no, dira sa Lopez, Mandalagan, no. Pero diri na yadampi nga City Harvest Church, no, sa may parking lot dampi nga City Harvest Church, no. Amo na sang aton nga address, no, sang aton nga anniversary. So ano kamo, no, nang dito kamo directly register sa aton nga Facebook page, no, para nga ma-count kamo mga abyan kag amo na emphasize gin aton, please bring food to share mga abyan. Dito ka mo register or sa aton nga cellphone number 0998-842-2130. Kag since nga Monday, subong medyo masako gid abyan ang aton real time today, ano lang, no, 30 minutes ay ano kita giveaway kita na sa mga ulubraho naton for the anniversary abyan, and ano pagid ng mga report, no. So please pray for us, pray nyo ko abyan, no, makaya lang gid kag tagaan gid kita sang langiton nga kaalam sa aton nga mga ulubraho diri sa DYBS. So hasta lang kita 10:30 subong abyan. So updan mo ko diri the art of empathy. Amo na siyang aton pag-aistoryahan sa sining aga. It's now 10:14 abyan. Stay tuned, I will be right back.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

0: Sapat ba ang ating pananalig sa kapangyarihan ng Panginoon? Huwag nating kalimutan na tanging kalakasan niya ang ating matibay na sandigan. Ang mga pangako niya ay magpapalakas sa ating nakapanglulumong pananaw, sa ating kalagayan at kinabukasan. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Jesus. Filipos 4:6. Oo nga, totoong hindi natin nalalaman ang mangyayari bukas, pero alam naman natin kung sino ang may hawak nito. Ang Panginoon na walang nais sa atin, kundi ang pawang kabutihan lamang at wala ng iba.
1: Real Talk. Na itong time, Teresa ni YBS are listening sa Real Time with Leia. Salamat kid sa imo pag-upo, Dabian. Kamusta ikaw dira? No? I hope nakapamahaw ka na dira or I han tapos na sa imo mga ulobrahon sa sining aga or nag-relax anay nagapahuway-huway, nag-break. No? So it's okay, Abian. O nga, maghatag kita break sa kaugalingon naton kay kung kisa ma-overwhelm ka bala sa mga ulobrahon, nami gid kon makapos ka anay, no, kag maminsad dira or simply mag ano lang gid, no, mag-process sa mga bagay-bagay. So it's okay, Abian, no, kag ibatuno naton or let's learn to accept gid kon anong mga nagakalatabo bala bisan mabudlay, Abian. Kag it's okay to admit, no, nga di mo maintindihan ang mga gakalatabo, okay na, no, kay sooner or later, no, may pagsabat ang Ginoo sa imo mga pamangkot, no. Ginatamyaw ko lang dira si Maymay Villaflor, Ma'am Florenda Busaing, congratulations Ma'am Florenda, no, sa imong anak, no. Tanan liwat ng mga bag-o nga mga nurses naton, gina congratulate naton Sir Chris Dacumo, salamat gid. Maing aga gid sa imo Sir Chris, kag subong man ginapaslamatan man naton si Sir Erwin Galispin, Engineer Ramos, maing aga. Also si Sir Dan Remy Montinola dira sa La Carlota, Pastor Rodrigo Niere ng Bingnong Daryl Somper, subong man si ng Arlinong Natnat Helisanga, Sir Glenn Obilidon, mga biyan naton dira sa Community Bible Church La Carlota, kag sa FCCC, subong man sa Bacolod, sa La Carlota Evangelical Church. Natamyo ko man si nang Leyanong Jeremy and Isam Kabagwason, mga members ng Kubay Fundamental Baptist Church, si Tita Belen, Tito Sean Magallanes, maing agagid sa inyo ng Grace ng Josel Olivares, hello, ng Van G and Dekesha Bastian, balik gid eskwela mga kabataan, subong, no, so halong gid, manamig gid ang panahon, subong mainit, Abian, pero palong gapon si mo payong, no, proteksyonan kita para mapaiproteksyon kita sa init, Abian. So the art of empathy. Sa mga recent lang katabo sa mga violence sa eskwela, Abian, na dumduma naton ining empathy classes nga ginahimo sa Denmark, Abian. A model for building kinder, Abian, no? Dito sa Denmark, nagpioneer ni sila sa unique approach to education by mandating weekly empathy classes for students age 6 to 16. Ang ila term sini is Klassenstid or the class hour, no? Amo na ang ilang title sining program nila. So ini nga initiative nakabuli gid abyan sa reputasyon, no, sang Denmark as one of the happiest nations, di ba? With some of the lowest bullying rates and highest kindness scores globally. So, ano ni ang gakatabo abyan sa the class hour or the class instead, no, dito sa Denmark? Ang tsakto ni siyang akong pronunciation, no? Siyempre, di, sa ilalingguay, amon ni, no? Class instead, no? The class hour. So, empathy-focused nga curriculum sa Denmark nag-shape in isang compassionate, emotionally intelligent adults and what we can learn from it, Abian. So, isa na diri nag-foster in isang emotional intelligence early, no? Bata pa lang, ginatrain ang mga kabataan sa emotional intelligence nila, no? Nga mag-taas. So, sa class, ini nga class klase, sa class instead, abian, ang mga estudyante nag-discuss ang ila personal or group challenges in a non-judgmental space guided by teachers. So, hindi nga practice nagabulig sa mga kabataan, articulate ang ilang emotions, mga makasolbar sa problema, collaboratively, and build stronger relationships. Kaginabulig ba ni ang pag-lay sa foundation for emotional resilience? Ano pag-itap yan? So, fostering emotional intelligence. Another is reducing bullying. So, paagi sa empathy, abyan, no? Ang focus ng Denmark sa empathy, nagtuga ini sa one of the lowest bullying rates in schools worldwide. No? So, tungod sa ilang empathy classes, abyan, anubo-nubo, gida ila bullying rate sa kalibutan. May Mary's Foundation Anti-Bullying Initiative pagid sila gani for 3 to 8 year olds nga naga-encourage sa mga kabataan to address teasing and foster care for one another with 98% of teachers recommending it. Ano pagid wala labot sa fostering emotional intelligence, we have reducing bullying through empathy kag also promoting collective success. Wala labot sa or pera sa mga competitive education systems ang Danish school si Abian nag-emphasize ang teamwork with 60% of tasks done collaboratively, no, ang mga estudyante nagatuon to support peers with diverse strengths, reducing rivalry and promoting a culture of mutual growth. No, kumbaga teamwork ito nagabuligay, though less na digurong hisaay sa ila, no. Hindi gidyan amo nakakompetitive, no, sang ilang atmosphere abyan sa ila klase. So ang mga estudyante nagalearn nga magsuporta sa ilang mga upod, muna siyang pinakanami abyan. So ang happiness is a byproduct na lang, no, sang Denmark. Consistently, ang Denmark rank among the top 3 happiest countries in the UN's World Happiness Report. No, hindi nakita matingala sa Denmark nga sila ang top 1 abyan sa World Happiness Report tungod sang empathy classes nila. So, ang empathy training nagabulig bagid sang social connectedness. Isa ka driver, key driver of well-being, nagabulig sa mga estudyante to grow sang ila confidence, purpose kag asta may ara sila nga ganyan tawag nga purpose driven adults. Kag nanging global inspiration ini abyano ang empathy classes nila. So ang model, no, sang Denmark sa empathy classes nag-inspire sa mga pungsod pareho sang France to adapt empathy classes to combat bullying. Nan amo na sagili wala labot sa Denmark sa may France gin ano naman ini, no, gin adapt nila ang empathy classes para mabuhinan, somehow ma-prevent ang bullying. It creates kinder, more connected communities, no, kanami sila. So ang pamangkot, could this be the key to transforming education and workplaces worldwide? Possibly abyan, no, pwede gid, no. So, ano imo mga thoughts diri? Pwede na ihan diri sa aton sa Pilipinas or applicable ini diri sa aton? Paano naton ma-integrate ang empathy sa aton nga systems to build a better future? So, abyan, amo na siya ang gakatabo dito sa Denmark and possibly abyan sa aton ma diri sa Pilipinas kung i-adapt ini naton kabay pa makabulig ini sa aton address, no, sang mga issues on bullying kag violence sa mga eskwelahan. Kag ari pagid abyan, no, as we pila na lang kita ka minutes, no, kay asta lang kita 10:30 abyan. Paano ang empathy, no, ginatudlo sa mga eskwelahan? So may ara sang mga pagtuon actually sini abyan. For one term of empathy lessons sa schools makalid sang positive changes sa behavior, no, amo ini ang pagtuon sa University of Cambridge. Mga 900 ka mga pupils ang nagaedad sa 5 hasta 18 sa anom ka mga pungsod na kakomplete sang video course and engage in discussions about it, no, afterwards. So magsiling kita empathy abyan, amo ni ang ability to understand and share the feelings of others. Kag gina-consider ini largely to be something we develop through childhood and our life experiences. Kumbaga, it's something matun-an naton abyan, no? It's again, it's the ability to understand and share feelings of others. Kumbaga, nag-amo na lang ginambal nila, nag-empathize ka, no? Nang ginabutang mo, imo kagalingon sa sitwasyon sa iban. Ang mga estudyante sa may research abyan, gin-rate sila sa ila teachers on empathy, behavior, and other characteristics on a scale of 1 to 10 antes ang programa nagsugod. And again, 5 and 10 weeks later, with the average empathy score rising from 5.55 to 7 during that period. So, ina ilang behavior scores also nagtaas abyan from 6.52 to 7.89. So, ang ining video course gin-develop sa Empathy Studios, which was founded by former science teacher nga si Ed Kirwan dito sa may University of Cambridge. Kag ang mga pupils are shown thought-provoking films before taking part in a 30-minute activity and discussion session. So, ang analysis ng program abyan, ginasuporta sa Cambridge University's Faculty of Education and it indicated a positive impact sa behavior sa mga estudyante and emotional literacy within 10 weeks. Suno sa isa ka specialist in empathy education sa University of Cambridge, nga si Dr. Helen Dimitriou, nga ang findings nga pakita sa fairly simple film-based program maka-raise ang empathy level sa mga kabataan, enhancing their understanding of themselves, others, and global issues. Dugang pa, ininagasuporta sa more complete learning experience, developing social and emotional skills that we know contribute to improved behavior and more engaged learning. So, ma-end na kita subong abiano, dugang pa ni Mr. Kirwan, gani ang program, ang kadalagaan sa sininga program, ara sa mga sa pagtudlo sa mga kabataan to celebrate difference which changes their well-being and behavior. So, wala sang excuse abyan for poor behavior but often a reason which greater mutual understanding can potentially address. Kagdugang pa ang social unrest nga nakita naton sa hindi lang diri sa Pilipinas abyan but sa bilog nga kalibutan nagapakita sang urgency nga we need more empathy across society. Kag hindi malang ni masolbar, hindi yaman ni masolbar tanan gid, no? But it is the foundation of for solutions and it starts with education. Salamat gid, no, sa mga nag-message sa aton subong. Good morning, DYBS. I think the GMRC, good manners and right conducting, has become extinct to many. Truly, when you train a child on the way they should go, they will be anchored to it for life. God bless. From New Jersey, salamat kid Sir Philip, Ma'am Florinda, to God be all the glory, salamat gid, and it's our Almighty God who made all things possible, congratulations, liwat sa akon, anak Christine Busaing, Mama is so proud of you, hello kay Miss Rose Amelo and Pastor Joe Redula, God bless, alin kay Ma'am Florinda Busaing. So, salamat kin sa imo pag-upod abyan. As I've mentioned, ma-shorten na yaton program tungod sa mga ulubrahon diri nato nung ano gid, no? Kinangla naton i-urgent, may urgent gid na nga ulubrahon abyan. So, salamat kin. See you tomorrow. Leho Sildo, salamat. Abyan Filin Paniergo, sa Regine Villaflor, Marietta Sildo,

0: Ang ngalan nga Bacolod naghalin sa Buklod, nga nagakahulugan nga Banglid, nangin banwas ang 1755, nangin parokya sang 1788, kagsubong ang capital city sang Negros Occidental. Tara! Biyahin na sa City of Smiles, Bacolod! Ang Bacolod 55 minutos lang halin sa Manila, 20 minutos halin sa Cebu paagi sa aeroplano, kag 7 ka oras by land o roro. Isa sa cleanest kag greenest highly urbanized city kag most business and friendly city sa bilog nga pungsod. Ang Bacolod isa man sa best place to live here in the Philippines. Kilala ang Bacolod sa may pinaka the best chicken in asal kag seafood. Katuto sa Palapala kag Manukan Country. Sigurado gid nga mabusog ka. Ang maduagon nga Panaad Festival kada Abril, Bacolodjat kun Pebrero. Kag ang world famous Mascara Festival kada Oktubre ang among ginapabugal. Ang iba nagatawag sa aton nga Bacolod noon. Ang iban Bacolenyo. Pero pwede man na amigo. Kari na sa Bacolod. Tara, lagaw ta. Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: Hello mga kapanimalay, welcome sa Liwat sining aga Lunes ng adlaw, and thank God naka-live naman gid ko no after sang kasakoon. Kamusta mga kapanimalay? No kanami sang tiempo subong adto pila na ni kaadlaw nga init, di ba? Pero grabe naman kapaang ang reklamo sa iba, no. Pero ginabalan sila kung pila ka adlaw magaulan-ulan man kun hapon. Katapos pagka sunod naman ni adlaw, nagainit man, di ba? Be thankful always kung ano man ang sitwasyon, kondisyon sa aton palibot, no? Kapasalamat gid sa Ginoo nga ti sa gihapon alive and kicking ang kadaisa. And today, Monday, nag-topic kita about sa home and lifestyle. And ambot kun ang inyo balay may balkonahe, bala or tirasa, ang balinda nga, nag-agapang minta na ikaw, no? Kaysa mga balay, sa una, may amaamo na mo, so pungko kada sa napit sa mo bintana, gapungko ka sa tumba-tumba, nga bangko, di ba? Or bangko, tapos nagpaminta na, di ba? Gagawa ka na makita mo ang imo palibot, ang garden mo, ang sagwa mo, nga may mga tanom pa, no? Kag ang mga kabataan, nagadinagyang. Amo niya sa mga chimpo mo, subong niya, do, lain naman ang scenario, lain naman ang style sa mga balay, no? So, why na sa mga amo na yung magawa, kabalahaw, pero doon na miss ko ginaamusin ang scenario, no? May ula na ko na balay nga pulian yung amusin na eh. Sa una, sa ilo, amo na itong balay namon. No? Wala ko na ubra, dara ko na sa birha, ang tawag ng birha. So, nagpaminta na ako na ito. Kaginaisip ko ang mga jeep. Oo, ginaisip ko mga jeep nga galabay. Kiti Iloilo ba? Nagalabay pa kadto sa kundiin at sa Yamaagi. Kiti sa lapos-lapas kami mo. So, ginaisip ko na ang mga jeep. Damo na nabra ko hasta matakaan ko na mampang naman ko dira. No? So, subong kung gusto natin mag-relax, no, nami man nakapaminta na kita. Makita ang mga tanong. kag ang mga bata abi o mga apo nga nagahinampang pud ako may ubsaran gid man no. Nalun naton ang nature into our home. Amun naton yung topic for today, bringing nature into our home. Amun naton pagka-istoryahan today, sunlight, plants, mga natural materials, no? Fresh air, importante man na. That can help create a home that feels more peaceful, inviting, relaxing, no? Connected sa nature. So, amo na ang aton pag-istoryahan subo. And the good news is, hindi kinanglan gid dako ang aton nga balay. Hindi kinanglan gid mga namigid nga furniture pieces para mag-relax ka or maka-relax ka pagpuli mo sa inyo balay. Kay we spend more time sa aton balay, di ba? Matulog kita, tapos mag-bakasyon, mapahuway kita, or kung weekend, no, kung tanin, dito na po dalon ubrahon naton from the ulubrahan, dalon tapos sa balay para family bonding kaya. So, ini si Jinky, pwede niyo sa Gihapon, diri sa 1233, Radio DYVS, sa Kapanimalay mo.

0: ang binhi gamay lang sa una. Pero kung natipanon, nagapamunga sa pagpakamaayo. Welcome sa Binhi sa Pagpakamaayo upod kay Pastor Jolito Calambro.
1: Mayong aga naman sa inyo tanan sa ato pinalangga ng mga abiyan, manaw palamati. Nga sa gyapon pa dahil nagapakiupo dito sa akon sa aton nga pagtuon dito sa binhi sang pagpakamaayo. Kamusta kamo? Pasalamat sa Ginoo. Kami nagapasalamat gid bilang mangungumab la. Kang tanan kita halos kapasalamat tungod sang ulan nga ginahatag sa Ginoo. Kahit amon ang kinanglanon sang mga tanom labi na sa amon nga mga mangunguma. So nagakalipay kita tungod kahit although may prediction sa El Nino, apang sa gapon ang grasya sa Dios nagahatag sa aton sing papakamaayo sa aton tagsa nga mga pagpanguma. So siningaga pa dayon kita sa part 3. Taposo na to ni ang aton nga ginatunaan nanungod sang pagpangtanom-tanom, plant today, earned and harvest tomorrow. Amo ning aton ikatatlo nga bahin tungod kay ti nagligad. Wala na akong matapos, kag gusto na akong supunan. Kag aton padayunon ang pag-istoryahanay, parte sa pagtanom subong, or plant today, earn and harvest tomorrow. Amo na ang mga benepisyo nga paaboton naton bilang isa ka mangunguma, kag sa naga pangtanom-tanom sang mga binhi. Nagpauli ako sa uma last week, kag sa gyapon, i-update ko kamo. Agod mahatagan kamudugang encouragement kag inspiration sa akon nga mga pagpangtanom-tanom. Susubong ang update sa akon nga mga fruit trees sa uma tuman na kadamo. Kag ang akon nga ginahimo, nagagather ako or ginagather ko liwat ang mga tanom sang una nga do hindi na masyado bala subong makita. Kag mga tanom nga basli na ton amat-amat nga nagakadula na sa aton nga mga garden or sa mga uma. So isa sa mga gusto ko i-share sa inyo ni aga, among mag-collect kita o gather kita sa mga planting materials. Ang term nga ginagamit namon sa pagpatanom-tanom sa mga klase sang fruit trees, amo ang natawag nga planting materials. Like halimbawa, ang lubi. Masiling kita lubi, magtanom kita lubi, ang isipon sang kalabanan, labi na sang unang panahon, dugay mamunga. Kaya ang lubi, nag-aabot sa 6 to 8 years, kag magpamunga, kag nagataas kisaya. Pero subong, may mga planting materials kita nga available sa mga seedling farms. Kung may mga idea kamo, pwede kamo sa search sa YouTube, o kung may mga kilala kamo kay may madamo nga available nga mga planting materials kung hambalan nato lang ang lubi. Kag ang lubi may ara kita subong nga ginatawag nga mga grafted or graft. Dwarf materials. Ining dwarf materials 3 years mamunga na siya kag nubo lang. So muna isa sa mga bintaha kon magpili kita sa mga planting materials kati kung masiling kita karon nga magtanong kita lubi, ang isipon sang kalabanan, adugay pa na mamunga, Pastor. Gaidad na ko. Like halimbawa, ishare ko sa inyo, nga na-inspire ako. Blas, isa na kun ka customer nga nagbakal sang seedling sang coconut dwarf. Ang edad niya 81. Imagine that. Why ko nag-expect nga ang edad niya 81, pero gusto pa siya magtanom sang lubi. Ang bintaha lang, tungod 81 siya, after 3 years mamunga, so 84 pa lang siya. Makakaon pa siya. Muna siya sa mga bintaha sang mga planting materials nga available sa mga seedling farms kon mangita kita. Ano pa? Avocado. Masling kita planting materials avocado, tuman kadamo nga available sa mga seedling farms. Mayra kita natawag nga cardinal avocado, may evergreen avocado, may long neck avocado. Tanan nga variety sa avocado, pwede ka makapili. Amunik bila last time hambal ko sa inyo, nga sang una, magpananom ang mga katigulangan, tanom lang nga tanom. Pero wala sila idea kung ano nga quality sang mga fruit trees ang ilagay tanom. Unlike compared subong, may dako kita nga bintaha, kay nga aman may pilian kita nga mga varieties of fruit trees nga available sa market. Amo na isa sa mga bintaha, to ginahimo ko na subong. I have my collection sang varieties of avocado. I have my long neck avocado. I have my cardinal avocado. I have my evergreen avocado. Kag avocado nga mga pilit, no? Ang tawag sa una ang tinaga o terminology pilit nga avocado. So ginapangkulik ko ina. Kag ang bintaha pagid tungod kay miara kita ginatawag nga grafted avocado. O ti ang grafted avocado, 3 years mamunga naman siya. And then ano pang pinaka bintaha sang mga available nga planting materials nga pwede ta itanom sa atong mga uma, rambutan, lansones, so on and so forth tumang kadamo. So subong sa uma, ang ako natanom, i-mention ko sa inyo, o gumi-encourage ka mo, I have my batuan. Ang batuan na ito, ti grafted na. I have my avocado siling kukaina. I have my Guimaras Mingo. I have my lansones. I have my rambutan. I have my mangustin. Durian, tumang kadamo nga mga natanom na nakon, ginpili ko gid na tungod kay ang target naton, like halimbawa sa nakasugod na tanom, damo ako na meet up nga mga friends nga nagapangita sila sang seedling materials, kag ako I have the idea tungod kay isa ako sang may mga contact sa mga seedling farms, kag naga gather ako sa mga varieties of fruit trees at the same time nagapatigayon sa gusto mga mag-avail. So ang mga friends na ako nga nakilala, iban ato sa abroad, and then nagapatanom sila silang mga uma. Ang isa sang testimony nila, kag ako mismo nakakita, nga ang ilagin tanom, dugay na, no? 3 years ago, nag-harvest na sila, volume of harvest ang ila na nakuha. Tubos silingon, ang pinakanami gali kabintaha, tungod kay may madamo ng planting materials nga pwede na ton mapangita, kakunapad ang inyong area, pwede ka mo makatunom sang damo ng mga prutas, and then may paaboton kakadamo nga harvest. Di ako subong gina-consider ko na sobra pulo kapuno ng avocado. Di kung sa pulo kapuno ng avocado, but silingon, mapamunga siya may enough nga bunga nga pwede ko ma-harvest, hindi na ito na maubos. Di ba? Hindi ito maubos kaon, bisa sa pamilya na ito. Di ang next na nga blessing, nakakaon ka na, sang gintanom mo, quality na ang bunga, kahit ginpilit ni mong ang planting materials, and then makabaligya ka pa. Ano pa gid? Kag may dako man nga blessing para sa imo nga mga palaaboton nga pamilya. Amo na mga bintaha sa sini nga panahon tungod kay ti unlike sa una nga tanom lang nga tanom, wala available nga mga varieties ng fruit trees, pero subong we are so blessed. Amo na ang isa sa importante nga aton dapat i-practice sa may mga lapad-lapad nga uma. Pero kung nang imo area gamay lang, ti hindi kita kapagusto tanom, no? Miyara ka lang mga 5 kapuno. Like sa akon, may mga naga pabulig sa akon ko di mangita sang planting materials, Lakas Liana, Himamaylan. So posible sa inyo mga lugar may ara man posible naga baligya sa mga planting materials, especially sa mga fruit trees. So ang imuon ninyo, hindi pag-isipang edad ninyo na muna akong ginahimo mo. Like si tatay nakon, why ginaisipang edad? Ang ginaisip niya nga may matanom siya, kapag lipas ang pila katuig, ting pinakalipot subo nga pag-isip na ton, after 3 years, tungod kay ang aton mga planting materials available sa aton mga market or seedling farm, mga grafted ina nga mga materials. So ti, ano pa ang huna-huna na ton? Dapat ato sugdan. Kaya ako nakasugod na, and then looking forward, 3 years from now, so grabe na nga blessing ang ibalik sang Ginoo sa akon. Kagina share na ko ina sa inyo tungod kay actual na akon nga ginahimo ina subong sa akon nga farm o sa amon nga uma, kag actual nga nagapangtanom ako sang tanan halos klase sa mga prutas nga available, kag actual nga may paaboton kita nga kasiguruhan sa mga bunga nga magahatag sang pagpakamaayo sa aton. So ti ang kapital na tundra, kung wala ka budget sa pagmakalos ng seedling, amat-amat lang. No? Isa ka puno, dua ka puno, tatlo ka puno, amat-amat lang. Kahit kung may plano ka, may handom ka, imo ginapaninguan. Imo na gahinan sang budget. Kahit kung hindi na ito na pag-imuon, hasta lang kita sa plano, kag wala kita sing nahimo, but siling kung wala makita si paabuton nga bunga o kung harvest sa ato nga mga pagpagabodlay. So ang papangabuhi isa lang kasimple kabutang. So kapitalan mo, sa masarangan mo, opdan sang kapisan, opdan sang pagpasinsya, pagbatas, paghulat, kag magpaabot sang nagakaigo nga tiyon, sang bunga, sang imutagsa ka nga mga ginpangabodlayan nga maghatag sang pagpakamaayo sa imo, sa imo panimalay, bisan pa sa next nga generasyon sa atong tagsa ka mga pamilya. Okay, so for now, sige ako gyapon collect sa mga seedlings. Time to time, sa inyo ihibalo, sa mga abyanaton ka mga manupalamati, sining aga. Halos kada simana, nagpauli ako sa uma from Canlaon City, pakadto sa amon uma sa Nabukid, nga bahay sa Mantayan, Negros Occidental. Kaya hindi pwede nga wala ako dalawang nga seedlings, isa ka puno, dua ka puno, tatlo ka puno. Kaya amat-amat lang, abi ninyo, hindi mo lang mabalaan. Hindi mo lang matalupangdan nga damo na galiangin mo na tanom. And then, hindi mo lang matalupangdan, paglipas ang pila ka bulan, pila ka tuig, makita na nimo, amat-amat nga nagasanag, nagaklaro ang palaaboton sang papakamaayo sa mga bunga sa imutagsa ka mga gipang tanom. Okay, so kabay pa sini nga aga nakata ko dugang mga encouragement, dugang pagtuon kag ini aton part 3 sa aton nga pagtuon diri sa binhi sa papakamayo. This is your host Pastor Julito Calambro from Canlaon City, Negros Oriental. Thank you and God bless everyone.

Okay, magkakatuon na kita sa aton nga topic sa Subo nga agabaw kanami. Gisang gipang share ni Pastor Calambro, no? Daman ba ako kay Bonard nga, tani ako man ba nga, ako man to nga gamay nga. Nga patangan ko man, kaling kayo man, kaling di ka katuto, kabudlay. No, kinantutukan, magigit ka rin mo, alam mo, ibutang mo lang, dakit pabayaan, di ba? Tipa nun, magigit sa ko, nag-isulihan na kami ni Tito Bon, sa ko, kinanglan ko na prepare kay sa tuig, may college na ko na daan. Ti kinanamanan ko na nati kay may ara man duta nga gin na paggamit. Ano himuon mo, pabayaan mo lang na dam? Imo gidyatam nan. San, kapag minsan na ko sa ano itanong kung dasig lang, may ara ka Harbison weekly or monthly, and then may ara man nga mang long term. Basta may mabuli gidya. Kikagapon, ginisulyana, kami isang iban ko kilala. Nga-prepare sa laya, salam ko lutod. Na masagod ta baboy kay para bulig ta kay manang ta kay si manang nila ang nagapeskwela si San Nakautod mo ti niya gapreparar mga sobra 100,000 para sa OJT niya ti kita ano mabulig ta niya ti may ta, ano ta sang baboy kamo sa ako ka pamati lang kusin ko kuya man sino mabulig sa akon kay Zach man kami lang aduan ni Dadya do amo na blog kapag minsar ka nung preparahan mo ang future sang kabataan ti may lang karon kon may scholarship nga available ka makatigayon ti may mabulig kun wala ikaw gidya masalo, no? So anyway, balik kita sa aton nga topic for today, bringing nature into our home, no? Why gusto nato maglapit ang nature sa aton puluyan, di ba? So gusto tabi mag-relax eh, di ba? Kung makakita ka sang puno, sang kahoy or matanom, dira ka mapungko-pungko, mapasilong kada ang pahandong ka, di ba? Kalain sang dating sang ma-expose ka da sa simentado nga gintapakan mo, tapos palibot mo puro building, di ba? Lain ang imo nga feelings compare nga ara kadaya sa tunga sang garden, no? Hindi man kumagamba forest kay arito di sa city, so to be garden abi bisan man si mo hindi gibala nga nang man made nga I mean nga created nga nature gidya bala, no? Kay ti lain na yamo sa sakit ay sumugi na landscape na lang, tapos kisa ang madingding na ideyahan ta gina mural ta nabutangan sa mga bato-bato da ko nano da para doon dating do ka may landscape abi, no? Pero sa totoo lang, mas lain ang aton ma-feel pag-ara ka sa totoo din nga environment, no? Nature, no? So, ang aton pulian, pwede naton mahimo sini, no? Kay mapuli kita, kapoy kita sa opisina, kag ang aton mata na stress na sa bilog nga adlaw nga atubang sa computer. Bilog nga adlaw or halos tunga sa adlaw, sulat sa papel, compute dira, kung ano man ginaubra mo, gaka-eye strain, kagakakapoy. Kaso ang imo likod, imo lawas, no, kapag stretching, gatindog-tindog, kasulat ka lang ganyang gaduroy dira, kapoy-kapoy. Papuli mo sa inyo balay, do wala man sang tanom sa palibot kasi syempre kung sa subdivision lang ang mga low cost housing, di ba, dikit-dikit especially duplex, no, wala gid na isang sirimo espasyo nga nablang may libot-libutan ka nga pagguwa mo sa aga mangapi-ngapi kada ma-exercise inhale exhale kada wala abi tido ka ano gid, no, kapangita ka gidya ang lawas sa kapangita gid sang amo sini nga environment wherein makabalik kita sa nature nga maklo mo ang fresh air, makita mo ang green sa palibot, mga tubo sa tanong makamanami, and then mabatian mo mga hunis ang pispis, right? Kalami isang feeling, kung maglakat ka man sa mga out of town, nga gusto mo makakadto dito sa mga dagat o sa mga falls, no? May mga falls nga, gusto mo daw ma-feel ba lang kabugnaw sa tubig? Basta daw na imagine mo, tatani, saan upan ni bakasyon ko man? Saan upan ko maka-rest day man? Kaya malagaw ko to laliwat, no? Imagine ka. Iloy ko gani, mag-istorya kami. Pero kung mag-abot ko, nga, kaya usually, una siya kaon, kung hindi pa kami early abot, kakaon na nasa. Kaya ang name mo ko na, while ga-prepare ko sang amon panya punon, no, or sing kabi nag-ready for dinner, yung tawag ko na siya, dali di mapungko, di, surya, bala,
Dami istorya na sa, kung ano istorya, dahil yung na-recall yung istorya, pero misa, dito, da, sa yubo, noon, sang katudlo sa yubo, na mo na permi istorya ya, maglakata sa, kung diin na sa nakatudlo, da, mo ginarimen na siya, permiti, matian mo lang na, besi mo, hindi pa sulit-sulit, na, pero tika mo na iyaya mo, nga madumduman, kaga, parang happiest moment yan ay guru ya ti pamatian man ti gina-interview mong gapo namon sila ido kami man eh kung na siya ni kasi tulit sang ambal ya kami kasi tulit mo sang pamangkot namon para lang bala may istorya hon sa nga hindi siya bala kaya you know what sa nagligad nga agab na midnight no 12 na sa gabi nasudlan niya ko sa kwarto. Kasi siya ka to sa loft dito sa nagtulog. Ako yun sa kwarto. Di kasi pastor to sa community namon nga training. Ako lang. Sudlan niya ko, nakibot ko. Sinya nga, wala ka di upot. Nga ikaw lang haw. Ning ko di ba man, naglakad si pastor sa amon na. Tapos siya ka to sa babaw. Nga ikaw lang di isa. Ning ko, ti mahulig ka di sa akon. Hindi mo sa magulid. Hindi mo ko to sa iya magano. Kaya iba sa gatulog sa kwarto. Dahil siya sa sala, gatulog. Ti, hindi mo amon na bala. Sabihin ko, sorry, damay. Pag sige, higda ko. So, nakatatulog din. Higda ko saan. Nakatnalali na. Matulog ka na. Sabihin mo, kaya gabi yun. Why siya galing nagtulog din? Balik ko sa kwarto ko. Isa nagtulog si Zach. Ba't siya ganyan guro? Hanggang istorya kami ni Lola niya. Mamits niya. May ano na ito si Mamits. Sabihin ko, wala. Nagmatasa. Ang pangita. Kung sinupod ko. Pinanangugan sa bata. Ang yung kaduan to. Tapos, istorya guro sa makadali. Tapos bumalik sa kwarto ko. Mami, tanong ato yung mga iloy ay niya gahibi. So, kung nga nagahibi, niya kay pinamayaan sa kulang sa kabataan niya. Iwam ko. Sino kabataan? Nagbiya siya. Nga po, dahil lang kita diri. Pinamayaan sa kulang sa kabataan niya. Kahay, nag-imot-imot ang iloy. Naman na bala, no? Di, dumadumduman. Tabla nga, kung mag-kanto kita siya sa kalugar, nga permita ginakatuan sa una, sa una hindi ta na makatuan. Galainan na ang palibot, abi, no? May mga changes na. No, gin-renovate na ang lugar o kung gin-islan, gin-develop, no? Di mambal ka nga, na-miss ko gito, di ba? So, bring nature into our homes can help us create a more pleasant living environment, no? Nag-remind sa aton to slow down sa imo pace kung syado ka dasi kay gilagas ka sa imo permanent deadline sa lalagson sa pangabuhi, no? So, wala na time to relax, to rest, and mag-slow down. Kung di man gid makarest dayon, na-slow down ng gid. No, para mabatsyagan mo pala nga, gaangot ka pa. Gaangot pang lawas mo sa imo da nga palibot, di ba? No? And you can appreciate some simple things nga ala sa palibot mo. Kay kung puro ka lang dinali ay, kung sa pagkaon pa, kakadto ka na ito sa mga fast food chain. Kaya ma-order ka na kay gidali ka permi mo. Hindi mo na masagamsaman, masaburan ang tutuod nga laswa. Hindi mo na masagamsaman ang matuod nga paghigop dira sang paborito mong sabaw, di ba? Isda nga kung ginapaksew mo, no, nablang mga guno. Wala duman ko. Namit na ang iloy ko magluto sang guno mga paksiyo bala, pinamalhan niya nan. Tumamiss mo na. Ay tungod nga, ibakala na ito dayon sa ano itong dasig na makaon naton, di ba? No? So, and remember mga kapanimalay, bringing nature into our home does not mean turning our living room into a jungle. Basi mapinsa ka, bising gusto mo, gano'ng amo balay nga, kinanglan ang mga katamna, da sa gawa, mapasulod, basi ito ka jungle, na ikagamay, da sa balay naman, wala ko bala nagambal ngayon mo, umu jungle inyo balay, o sa palibot ko sa background, gada makita ninyo, di ba may mga tanom, di ba kagwapa, san sa abe, imagine na nyo, da gatana ako mo sa akon, subong sa Facebook, ara lang painting, kay ang sofa, no, wala na ang tanom, then bintana, di ba mas, do flat lang sa, pero kami tanom sa kilid ko, di ba dumas nami, buhi, di ba, amuna sambut ko silingon sa mga indoor plants, either ka, pat, ano na, ng spider, or snake plant, di ba, no, or siling kadado, kalya, lily, or kaano pa da nga mga pang indoor, nga, pwede mo mabutang, bisan isa or dua lang sa corner, hindi mapamutangan mo tanan-tanan, ah, bisan isa-isa lang, no, isa sa sala mo da, no, kung may ara po kang pwede ibutang sa imong bathroom, pwede man, sa inyo, kung may area pa sa inyong bedroom, pwede man, o sa kitchen, no, pwede gidi, basta may tanom lang kay gaadugang giman siya.
sang life, no? Lain gid man sa puro da painting, puro da sculpture, puro da diploma tapik sa dingding kaysa may ara gid ya tanom or sa dining table naton may flower vase kada nga may mga ta bulak, no? Bisan pila lang da isa lang kahugpong sang bulak magin baka mo to sa flower shop da or sa di sa among bisa likod sang reclamation or sa plaza da mo na sa una mo, no? Di well, baka kada 1 week naman na itineria. Pagka after a week, islay naman, di ba? But at least may arada nga tanom sa inyong nga balay, no? And let the sunlight in. Amun pa yung balkobla, putang isang bintana, kung puro, the wall na lang, na ingi dyan may bintana, yung natural lighting masulod sa balay para makasave ka sa kuryente, di ba? Ngayon na lang sa buong kay may 3 months, nga doon wala out na ko, no? Kurente, di ba? Pero hindi ka mo pabaya kahit kumapile up man nagyapon imobil. Pag abot na sang bulan nga wala na na, ang ina nga daw grace period sa aton nga wala takabaya. Dabi, matingob na gani, ah, crack kita aton kita yon aton kurente, no? So, kinanglan, para ka-conserve kita sang energy, syempre, abrihi gamay ang bintana, madabala, or ang kortina, or bakal nipis-nipis sa kortina, nga ang sunlight makapass through, makasulod man sa balay. Ang amon balay, hindi man dako gida. Pero both sa piyak, may ara sang sliding door. So may kortina na tuod bala, kung hindi ginana mo pag ipuhugpungon or pugkuson ang kortina, dulom gida eh. No, pasiga ka na permisang artificial light. Pero one,

Eggplant, no? Namin na siya kaya yung yablang at tsura nagapa diretso sa babaw na ang point niya, no? And it has a decorative appearance. Kaya do may ara sa nga yellow and then the green nga yung colors, yung mismo nga lawas, no? Ang photos, isama na, no? It can be displayed sa mga shelf or sa mga cabinet bala sa kitchen, namin man na siya, no? Or may hanging planter kada, da man na siya ibutang. Sa mga balay, sa una may birha, nang ginapakabit-kabit na yan atun. Natisubong biduwala na siya, doon na moti, doon hindi tanin sa magamit ang mga siling mga nagagaway-gaway ng mga tanom. No? Spider plant, pwede man na. Isa na ka-popular choice for bright indoor spaces, okay? And peace lily. Gali, ang peace lily, hindi magiging siya mas ma-appreciate kung ang imo dingding puti. Kaputi man niya flower mo, no? Namin ko mga darker. Pero okay lang na importante da. May ala kasi ni sa mga indoor plants nga naghahatag sang life sa inyo sulod nga balay. And then, create your own mini garden. Kinangalan mo blamay mo landscape sa sulod balay. May mga magazine ko nga na browse mga pinaka years, no? And then syempre ma-check mo man sinaton sa Google, no? Mga design bala, sometimes gina imo nila ang ilang mga under sang ilang mga stairs, no? Ginala kiti dead area na siya mo. Kung hindi mo siya ma-convert into sang ginatawag naton bultan sa sapatos or gamit naton nga hipid, no? Pwede mo siya ma-convert into a landscape. Nga dira mo ibuta ang mga gagmay nga mga tanom, may mga white rocks kada. Gagamay na lang hindi masandadan sa kabataan. Kag kung wala na ang mga kabataan, mas safe siya. Kaya kung may bata, malabay-labay na pang mudyuton mga pebbles da, mga gagmay nga mabato. Kag was agon, gubagit ang landscape mo. Pero pag dalagko na tanan, taho mo na da. Yung sa dalam sa stair, may mini landscape ka dira. Siyempre, kung mauti ka mo, may budget pagid, may diyahan mga dumiya parang ara sang natawag naton pond, no? Pero gamay lang, mini pond, nga ara sa dalom sa inyong hagdanan. Ito, para may ara ka na din sa imo yung sagwa nature nga gindala sa inyong sulod sang balay. Then, bring nature inside through colors and materials. Abi nyo, kung wala na gidman ka-choice, nga wala gidman sang damong at tanom, o isa lang ka-tanom, kung gusto mo, hindi damo damong at tanom, kaya hindi ka gusto, parang jungle ang imong nga balay, pwede mo gid magamitan sa mga materials, natural materials. Like for example, ang mga weave, no, or rattan, mga basket, di ba? Pwede mo na siya mabakal and then ipamutang sa inyong mga design accent, no, mga accessories sa inyong sulod balay. Or pwede man sa inyong sofa, makapili ka sa mga color nga yes, ang nature, green, brown, mga beige, mamuna, nga makarelate ba sa gwa nga madala mo sa indoor, di parang may nature ka man gyapon, kay the colors and the materials na gindala ni mo, parang ma-add-on na siya nga instead of damo sang tanom, sa isa ka lang katanom, and then ginupda mo sa materials and colors sa imo nga interior spaces, no? So muna siya kahapos lang gid i-seton i-dekorahon ang aton balay. Importante lang gid kapisan, tapos may oras kita, no? Kag ang kada isa nagabinuligay nga abi imo unta ni balay tanga do ka ano ah do ka warm, ka refreshing, hindi nga doon pagpulit, adudupsi, naman gapon ang balay ta, no, may computer dira, ang mga upo sa balay, nagpiti-piti sa cellphone, tapos ang lamisa ta, hindi na lamisa, kay puro na dagatangkas ng mga alubraon, gindala mo manggalik gapon ang opisina mo doon sa balay, di ba? So, i-try ta nga amat-amaton, no, ipamutang sa proper places and then butangan ta sang kumbaga parang rule, no, sa balay nga ang mga lubrahon kung pwede pala matapos sa school, sa opisina, sa lubrahon, dito na lang obrahon, wala na ka mudalon padri sa balay. Kung midalon man gid, syempre kinanglanon nga sadihan, kinanglanon man nga ti ipreparar, no, kung ano man da. Pero hindi nga diri na lang ta, budu wala magyapon galik isutan. Sino bumakal pa ta sang amusin ni, lamisa, nga bagon, bumakal pa ta sang sofa or mga ano dira nga mga furniture pieces para mahipid ang balay. Amo man galik gyapon, do kakalamutan ng balay, do nga into ta lang self ta. So this time,

take time nga sin naton i-rearrange, i-dekorahan ni what, no? Pang tadlungon, ang dapat tadlungon. Ang muna ang kalamutan, gani, isopsin naman ng himos, mas staff ko lang, pinanginami naman iya, ilang area. Tapos, gin-repaint, nag-himos ang bagong design sa dingding. Kitapusan natin nga, ikaw ya, miss, wala, gikuya ko nuya. Oo, gani, kita nandi tinampo ko dito ng sakon, lamisa ko, sakon ni Edia, galibog ulo ko, kung paano ko naman, hindi ko naman, kita mo damo, ganyan pinangtangka sa akon kita na nagbalik, kaya akon tanan nga mga, kumbaga sa akon to tanan nga mga lubrahon, amat-amaton tanibla, di amat-amat, kamat-amat, segregate, and especially, pag may ara kami sa training, di ang mga fabric bilang gamiton, ginasegregate ko na anong project nila, amon nisa dapat nga materials gamiton, na. Yung ganan nga ba, nga doon, siling ko, dubu, ang kanda na pabalik balik, miski, siningi si Mana, segregate ko, doon si Mana, segregate ko naman, di kaya mo na mo, para pagid ma, kumaga, masala sa masala, ang masala, kung ano pagid ang pinakanid, no? So, sige lang, sinin ko matamaton ko lang. Dito na matamat ko na gima na natiyog ko gima na ako nga lamisa sa lain nga posisyon. Sinin ko, sige lang, kahit dugay mabaka ko sa duwa ko ka bangko para sa bisita ko. Kag sirhan ko na din, din ako makasulod sa ako. Hindi ka ma-intercom ka mo sa ako. Mga joke-joke. Pero, kung baga, gusto mo man, bisan sa opisina ka, imo opisina, hipid man, di ba? Para pag lean mo sa opisina, maduminutulotaw ka yung ulo mo. Pagpuli mo sa balay, hindi mo madala ang stress. Kamaupkan ang imo nga mga pamilya.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Ato niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapangkampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta. And then, you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
2: Heto na po ang Memo ni Mommy, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Hello, kumusta po ang ating mga sumusubaybay sa Memo ni Mommy? Narito na naman po ang inyong Mommy Beserios para sa mga ilang paalala. At ito po yung isang tuon na may mga pagkakataon po kasi ang mga bata ay nawawalan sila ng gana. Sometimes, tayo rin naman na adult ang dahilan. So, paano natin bibigyan o iaangat ang kanila pang gana? Yung bang hindi sila agad magsasawa, they will do things as required, lalo na po ang mga bagay na they must be responsible to do. Okay. So, simple lamang po, napakadali ng ating usapan. Ito po ay tumutugon sa salitang STEP, S-T-E-P, apat na bagay na pwede natin gawin. Una-una, simulan po natin sa small beginnings. Yung mga maliliit na bagay, yan yung ating pagtutuunan na sila po ay ating pagbibigyan. Yan. Para maka-accomplish siya ng maliit na bagay at dahil naka-accomplish siya, gaganahan na siya dahil matutuon na, uy, kaya ko pala ito. Let's give them small tasks at give them simple tasks para po makita ng bata na andyan ang kanyang kakayanan. To give them big tasks agad at mga complicated tasks, nakaka-frustrate sa kanila at hindi sila gaganahan. Sa salitang letter T ay mahalaga rin po that let us consider what we call time. Yung timing po nila at saka yung ika nga yung it's okay to be trained, no? Bisan po kasi ay parang expected agad na kaya na nila. But hindi pa po, lalo na nga po kung ang tinisimula natin ay mga maliliit na bata. Yung simpleng makapagligpit ng laruan, yung simpleng mailagay ang mga bagay-bagay sa dapat niyang lalagyan, maisoli ang toothbrush sa dapat niyang lagyan, ang chinelas, very, very simple task. Yan. Mga home task po ito na meron tayong pwedeng ika nga ay makapag-influence sa kanila. And with not only time training, but also trial and error. Huwag naman agad perfect. Kasi, sige, ilagay mo ito na. Sige, let's see. Sige, dagdagan pa natin. Yan. At least nag-try. At least nag-sumikap. At least nakita natin. Kasi minsan, we wanted outcomes agad. Pero it minsan, hindi po ito agad yung magandang outcome. Siyempre, imperfect muna. Yan. And letter E for the word step. Yan. Dahil tinuturoan natin siyang ganaan sa kanyang mga engagement, sa kanyang mga ginagawa. Let's be there to evaluate with the child. And when we evaluate, let's look at two things, the process and the outcome. Huwag pong minsan out. Tinan mo itong ginawa mo. Ma'am, baka personal agad. Tapos yun agad negative at saka outcome. Anak, nakapansin ko, alam mo, ang husay ng pagkakagawa mo, yun munang maganda, di ba? O itong isang bagay ang nalaglag. Tinan mo nga anak, paano kaya hindi ito malalaglag? Paanong klase ng salansan? Ayan, o di kaya naman, meron siyang natisod. Ayan, ako isa pa yun, ano? Kung nagdiligtit natin siya ng kanyang pinagkainan, ay merong naganap na hindi karapat-dapat. So, let's evaluate. Kasi, when we evaluate, let's not point a finger. Ikaw kasi, ginawa mo ito. Ayan, mga ganong bagay, ano? So, let's not be too personal. Let's focus on the process and let's focus on the how. Okay? And ito po, mahalagang mahalaga, letter P. Let us not always just look at kung ano itong nangyari ngayon. Let's connect doon sa nagdaan. Let's show them the progress. O, nakala mo? Ito ha, natandaan mo, ginawa mo to. Naku, pansin na pansin ko nga ganito. Tapos yung anak mo parang na-encourage talaga siya, no? Nakita ng nanay yung kanyang ginawa, nakita ng adult, no? So yan po, mga bagay-bagay that the child can see ang kanya pong progress. Kahit matiit lang, kahit katiting lang, kahit na half lang yung nagawa niya, but still call it a progress. Let's not be over-dependent on big outcomes yet. Kasi nagsisimula tayo, tinitrain natin siya, hinubog siya ay kana. Mga ilang paalala mula sa inyong Mami Becerio sa Memo ni Mami.
2: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Okay, sa itong mga pahibalo diri, no? And syempre, every Sunday, 7:30 until 7:45 a.m., ang bag-o natin yung program, The Word Between Us. Upod natin si Pastor Bong de la Fuente from Northside Baptist Church. And aton nga morning prayer Saturday, new host, si Pastor Joel Acosta. And ginapabalo kita this coming September 25 and 26. 2 days, no? Ang Intentional Discipleship Making Conference, duwa ka adlaw sa SMX Convention Center ang venue. Close na ang sila naton online registration, but nag-cater sa gihapon sa walk-in. So kung makadto ka to during the day, nga masiling ka ma-attend ka sa sining event, pwede kid, no? So for more information, you can visit sa ila Facebook page sa IDMC Bacolod, ang ila website sa www.idmcbacolod.com. And aton nga 56th anniversary prayer and listeners fellowship and special broadcast on September 24 and 28, no? Sa City Harvest Church dira sa Lope West, Mandalagan, from 7 until 11 a.m. And pwede ka gid makapa pre-register, no, sa aton diring Facebook page. And you can also text or call sa 0998-842-2130. Namin ni sa aton nga fellowship, sa aton mga listeners fellowship, makanya-kanyang bring your own baon lang, no? Food to share, kung ano da imo po, paborito, sagad ka na magduto, no? Kahit kapanimalay ka, di ba? Talon mo dito, kay tilawan ta. Ang amon man, ishare mo namon sa inyo, di ba? And of course, continue to pray for DYVS, for FEBC, for the staff, and syempre ang mga sinaton listeners and supporters nga nagapadayon nga nagaupod sa aton sa station DYVS, no? And it's 11:52, another segment pa kita before kita magabay-bay sa kapanimalay mo.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYVS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYVS. Ang imo paghatag dako gid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

Ito po si Luisa Ampil, nag-ahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Isang palabas sa Animal Planet and Discovery Channel, ang The Monsters Inside Me. Noong una ay naisip kong baka mga ghosts and exorcism ang mapapanood mo. I was wrong. Ito ay tungkol sa mga sakit na mahirap ma-diagnose at kadalasan ay mayroong mga symptoms like migraine at infections. Napapagkamalan paminsang cancer ang sakit hanggang dumating sa surgery kung saan ang mga bacteria o sakit na minsan ay dala ng mga animals and insects ang nakikita sa loob ng taong may sakit. Alam mo bang mayroon ding monster na nabubuhay sa bawat isa? Ito ay tinatawag na hilig ng laman. Maraming symptoms na makikita. Una, ang hindi pagsunod sa utos ng Diyos. Bakit nga naman? If you're the king or queen in your life at ikaw ang masusunod, why would you need God whom you will have to obey? Pangalawa, ginagawa mo ang lahat ng gusto mo according to the approved world standards. Premarital sex? Bakit hindi? Pagiging party animal? Why not? Katamaran? Pahinga lang naman ng kaunti dahil napagod sa paggawa ng wala. Alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabi sa katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Dahil dito, ako'y naaalipin ang kasalanang nananahan sa bahagi ng aking katawan. Ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang hilig ng laman ay isang monster sa loob ng bawat isa. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang patuloy ni Pablo. Kailangan mo kaya ng surgery upang matanggal ito? Ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon lamang ang makapagpapagaling sa hilig ng iyong laman. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

Ok. Ate, hindi kami abuyan. Ito, buwan. Mungkin nangit lawaan na. Ito, okay. Dugay ko ni siya na dahil naka-upo liwat nga live, no? Kay di si Tita Jewel na to, parmi mo. Pero anyway, ang aton nga topic for today, ang Bible reflection naghambal sa Genesis chapter 2, verse 15. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it, no? So, ini nga verse, nag-remind sa aton, sa atong responsibility, responsible kita, no? Nag-interest sa aton, being human, to take care sang aton palibot, sang kalibutan. Nature is not simply something beautiful for us to admire. Ay kanami, sang mga tanom, sang dagat, sang mga falls, sang munabala. It is also something we are called to take care, no? Kita mo take care sina. Sino na matipan sina sa ila? Di ba kita gid na iya? Amo nang aton nga role sa pag-atipan sa aton nga mga palibot, no? When we water a plant, we keep our surroundings clean, no? Gina-reuse nato ang mga containers, ngayon mo nato ang planters, whatsoever. Hindi ba ginapabayaan ta nang nagalalapta, no? Gina-upcycle pa sa mga bayo, abi, no? And we teach our children to respect the environment. We are practicing care and responsibility in simple ways, no? So mga kapanimalay, we don't need to own a big garden, a big lot, no? Para may ara kita sa aton yung nga dako nga lagwerta, no? And then we can appreciate this environment. Bisan gamay lang na, pero kung kabalo ka mag-take care sina, mambang Ginoo, very good, no? Kabalo ka gid magtipig, maghalong sa akon ginhatag sa imo. So, sa gihapon, si Jinky, upod niyo sa kapanimalay mo.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: iwasan ang dengue. Sundin ang 5S ng Department of Health.
1: Search and destroy.
0: Linisin ang mga lugar na may naka-imbak na tubig.
1: Self-protection.
0: Magsuot ng long sleeves at pantalon. Pagpahid ng mosquito repellent.
1: Seek early consultation.
0: Magpakonsulta agad sa doktor kung may sintomas ng dengue gaya ng lagnat, rashes at sakit ng katawan.
1: Support fogging.
0: Sa mga lugar na may outbreak ng dengue.
1: Sustain hydration.
0: Uminom ng maraming tubig, lalo na kung may lagnat.
1: Isang paalala mula sa Save the Children.
2: Ang oras ni WBS sa alas 12:16.
3: Balita 12:33.
2: May ugtoyari na ang ulo sa ating mga balita para sa sining oras adlaw sa Lunes, Setyembre 21, 2026, sa Balita National. 5 kapungsod plano nga makasaylo sa ASEAN Regional Free Trade Bloc. Protest sites sa anibersaryo sang martial law hugot nga ginabantayan o kung ginamonitor sang NCRPO. Sa Balita International, Houthi rebels ginatake ang Saudi Arabia. Kagkaroon niya rin ang detalye sang aton mga balita.
3: Balita 12:33.
2: Una kita sa Balita National, nagpabutsyag sa interest ang 5 ka ekonomiya nga nag-intra sa Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP kadungan sang pagtingwa sang Association of Southeast Asian Nations o kon ASEAN nga palaparon ang membership sang among regional trade bloc. Sandig sa official nga pahayag matapos ang 58th ASEAN Economic Ministers Meeting sa Maynila sang sinilang ginpahayag sang lupon nga formal nga nagaayo sang aksesyon sang RCEP ang Hong Kong, Sri Lanka, Chile, Bangladesh kag Uruguay. Malipayon nga ginbaton sa mga ministers sang ekonomiya sang ASEAN ang mga naunang atikang para sa pagpabaskog sang RCEP kag nagpanawagan sang padayon nga pagtinguha agun mapadayon ang proseso sang pagbaton sa mga bag-ong miyembro. Ginaduso man sang ASEAN nga ang ginpabaskog nga kasugtanan sa RCEP dapat magpabilin nga moderno, nakahanda sa palaabuton kag dasig nga makaresponde sa nagabag-o nga sitwasyon sang regional kag global economy. Ang RCEP ang ginapangunahan sang ASEAN sakop ang hilway nga pag-trade sa mga produkto kag serbisyo, investment, intellectual property kag electronic commerce sa bugos nga rehiyon. Ginlaragway sa mga ministers ang RCEP bilang isa ka nagapanguna nga halige sang regional trade nga nagapabakod sa mga supply chain kag nagapadalom sa kaangtanan sa pag-invest kag negosyo sa mga miyembro sang pungsod.
3: Balita 12:33.
2: Nakamonitor ang National Capital Region Police Office o kon NCRPO sa mga pangpubliko nga lugar kag karsada sa Metro Manila nga ginalauman nga mangin sentro sa mga protesta subong adlaw sang Lunes, Setyembre 21 sa pagdumdum sa ika-54 nga anibersaryo sang deklarasyon sang batas militar o kon martial law. Kalakip sa mga nagapanguna nga gindugang sa hugot nga pag-monitor ang iban nga bahin sang EDSA, Chino, Roses Bridge, Mendiola, JP Laurel Street, Ayala Bridge, subong man ang mga pangpubliko nga lugar lapit sa Technological Institute of the Philippines o kung TIP Manila, San Sebastian Church, kag University of the East o kung UE. Antis ang mismo adlaw sang pagdumdom, personal nga ginpangunahan ni NCRPO Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano ang walkthrough kag ocular inspection sa mga nagapanguna nga karsada sa siyudad sang Manila agud lentawon ang sitwasyon o kon seguridad kag mga ruta nga posible agyan sa mga demonstrador. Suno kay General Abrahano, importante ang temprano nga inspection sa mga nabalaan nga protest sites agud masigurado ang matawhay nga lakat sang trapiko kag ang pangkabilugan nga safety sang publiko kag sa mga pumuluyo. Gipadumduman sini ang tanan nga iga-deploy nga tinawo o kon miyembro sang kapulisan nga magpabilin nga alerto apang hugot gihapon nga respetuhon ang kinamatarong sa mga pumuluyo sa malinong nga pagtililipon kag hiluway nga pagpahayag sang ila opinyon.
3: Balita 12:33.
2: Katigda sa Balita International, ginpabugal sang Houthi rebels sa Yemen ang madinalag-o nila nga ballistic missile attack sa Saudi Arabia. Bangod sa atake, na atrasar ang madamo nga flights sa nasambit nga lugar. Ginsiling ni Houthi military spokesman Yahya al-Sariya nga nangin madinalag-on ang ginhimo nga cruise missile kag drones batok sa Saudi Arabia. Isa lamang inisuno sa iya kapag timalo sa ginhimo nga pag-atake man sang Saudi Arabia.
3: Balita 12:33.
2: Kagamit ang mga nagpangunang balita para sa sining oras para sa Balita 12:33, siniayin yung managbalita Ruth Clover. Para naman sa ito ng pahanumdum Efeso 2:4-5, nagasalay ang pulong sang Dios, pero maluluyon gid ang Dios, kagdako ang iya paghigugma sa aton. Bisan patay kita sa iya panulok tungod sang aton mga kasalanan, ginbuhi niya kita upod kay Hesu Kristo, gani paagi lang sa bugay sang Dios na luwas kita.

0: sang imo tingog.
1: Ang ining abahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
3: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortis.
5: Aba, simula ng kanyang ano. At Beth Flores po, magandang po sa inyo mga kaagapay. Grabe, September 21 na, ang bilis po ng panahon. At naririnig na nga natin yung mga Christmas songs, Christmas carols. Pero it always gives us that, yung anticipation, ano, Dad, yung masayang anticipation dun sa celebration nga, sabi nga natin. So, nagsisimula na yan. So, bago po tayo magsimula, edi, awit muna tayo. Are you ready, Daddy Paul?
6: Subukan.
5: Okay. Yan po ang ating tono, mga kaagapay. Samahan niyo po kami. Okay, ready? Sing. Man.

0: Amen. Yan po yung ating pinangahawakan. Hindi lang may gagawin, may ginagawa. At in spite of, di ba, minsan di natin maunawaan what's happening around us, huwag tayong madideceive doon sa katotohanan na we will not be deceiver. Hindi tayo mawawala doon sa truth na God is in control.
1: Malilin lang.
0: Madideceive nga. Malilin lang. Na God is in control. Okay, kamusta na po kayo mga kagapay? Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay on Monday, September 21. Ito po yung tinatawag nating Mabiyayang Monday. Kasi nga po, sa simula pa lang, we should be grateful. Alam niyo ba po, natutuwa ako kasi para po sa akin, ang week na ito, ang aking 1,000th episode ng Gabay. O, biro mo, Dad. 1,000th episode na po ako. Ang daddy ko, wag na po natin bilangin. Kasi bago pa po ako mag 1,000, ang daddy at mommy po sila yung gumagawa. But for me, dapat na po ba? Nung ginagawa ko po yung Gabay Library, sabi ko, aba, 1,000 na pala ako. So, natutuwa po ako sa Panginoon. Dahil inabot ko itong episode na to, ano? The Lord is good. At yun po, ang Panginoon lang nga po nakakaalam, di ba, ng time frame ng bawat isa sa atin. And
1: the best is yet to come, Ana. Oh, the best is yet to come.
0: Always yun, Daddy. Always yun. The best is yet to come. So, huwag tayong ma-discourage. So, mga kagapay, hello, hello, hello. Kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DCAS. At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, nakukuha niyo po ang ating program. Kung narito kayo sa Luzon, mula po yan sa One Corporate Center sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po ay transistor radio o PM radio, yung portable missionary radio natin, nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig ng ating program, gamit po ang ating Facebook live stream mula apari hanggang hulo or yung ating Facebook app, di ba, FEBC app, 702 app. May maganda po yung inyong internet connection, definitely marinig nyo po at maliwanag ang inyong reception sa atin. At sa atin pong mga nagtatanong, bakit daw po tile? Okay lang po yun. Okay lang po. Picture tiles kami. Kasi sabi nga ng daddy, nananatili kaming bata sa inyong mga paningin. O, diba? So, natutuwa tayo sa ginagawa ng Panginoon. At may mga karanasan tayo. Kagaya nun,

0: naalala mo ba, may na-meet ako sa UP Town Center, sa Papel Merotti, si Glenda. Mm-hmm. Glenda ang pangalan niya, na nakikinig pala sa atin. Binati ako, kaya nagulat ako. Hello po, Ate Beth. So, sa atin po mga kaagapay, na halimbawa nakita niyo ako, batingin niyo po ako. Para po alam ko na tayo po ay mga magkakasama, magkaagapay tayo sa Panginoon. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. Ano? At huwag pong kakalimutan, di ba? Yung inyong kasama, sabi niya, sa loob nitong 30 minutes, eh patuloy tayong matuto sa bawat isa. At huwag kakalimutan po ang Far East Broadcasting Company po. Member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami, palatuntong ng gabay. Sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radio, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay magdala ng isang tumpak at ganap na katotohanan na ito'y walang iba kundi matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Wow, wow, wow! Amen, amen, amen.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Maganda po yung ating pag-uusapan. Health benefits of gratitude. Kagaya nga po na nabanggit ko, 1,000th episode ko na to sa Gabay. At maganda rin po kasi yung ating pinag-uusapan dahil ang September 21, ito pong araw na to, a World Gratitude Day. O, di ba? So, ito po ay pinasimula ni Edna Furt Lemle noong 1965 sa East West Center sa Honolulu, Hawaii. Tapos in-envision niya ito bilang isang global secular Thanksgiving upang ma-unite ang mga tao sa iba't ibang culture sa gratitude. At pinili niya yung September 21, ang araw ng equinox. Yun yung time na yon. So, kalaunan, ito po ay na-recognize ng United Nations noong 1977. At bakit nga ba ito mahalaga? Dahil ang gratitude po o pasasalamat ay kaugnay sa pag-improve ng mental health, ng isang matibay na relationship at ng resilience. At sa ating kultura bilang mga Pinoy, na ang pamilya at community ay central sa ating values, ang World Gratitude Day ay may malalim na kahulugan sa ating tradisyon ng pasasalamat. So, ang pagsasabi po kasi ng thank you o salamat, hindi na yan bago. Subalit ang mamuhay ng may gratitude o pasasalamat at yung regular na pagtuon sa mga positibong bahagi ng ating buhay ay higit pa po sa pagkakaroon ng mabuting asal. Ito ay isang powerful health habit. So, ang mga pag-aaral po ay nagpapakita na ang pag-practice ng gratitude o pasasalamat, ito ha, 15 minutes a day, 5 days a week, sa loob ng kahit 6 weeks lamang, ay maaring mag-enhance ng mental wellness at maaring mag-promote ng lasting change sa ating perspective. So, ang gratitude at ang mental health benefits nito ay may positive effect sa ating physical health. So, mas malaki ang health benefits ng gratitude kung ito ay maging habitual at bahagi ng ating thought process. At kahit ang paglalaan ng oras sa bawat araw o linggo, para unahin ang gratitude o pasasalamat, eh beneficial yan po sa atin. So, ano yung unang health benefit niya? Reduced depression. O, diba? Sa review po ng mga 70 students na kasama ang tugon mula sa 26,000 ng mga katao, napag-alaman po nila ang association ng mataas na level ng gratitude at ang mababang level ng depression. Subalit sabi nga, kailangan pa po ito ng mas maraming research upang lalong maunawaan ang association nito. Ang gratitude po ay tila nagpapababa ng simptomas ng depression. Ang mga tao na may grateful mindset ay may higher satisfaction sa buhay, may strong social relationship, at may mataas na self-esteem kaysa sa mga taong hindi nagpa-practice ng gratitude o pasasalamat. Subalit maaring posible din daw po na ang mga depressed na tao ay hindi rin magiging grateful. So, maaring may nagpapatuloy na relationship na kung saan ang gratitude ay nagpapababa ng symptoms ng depression na nagbibigay laya sa tao na ma-recognize kung ano ang meron siya. O diba? Ang gratitude, pasasalamat, nagre-reduce ng depression dahil nagre-rewire ng ating brain upang mag-focus sa positive experiences. Nagpapababa ng stress hormones tulad ng cortisol at nagpapatibay ng self-worth at social connection. Ito yung mga key factors ng pagpaprotect laban sa mga depressive thoughts. So, ang mga research ay nagpapakita na kahit ang maikling gratitude practice ay nag-i-improve ng mood, nag-reduce ng rumination, at nag-i-increase ng resilience. So, alam nyo mga kaagapay at alam natin lahat, ang pag-awit ay isang magandang paraan ng pasasalamat, di ba? Kaya naman tunay na tunay po yung awit 100. Sabing ganun, umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. Si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman, tayo'y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya kabilang sa kanyang kawan. So pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. So mga kaagapay, simula ng ating umaga ng pag-awit ng papuri at pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Dahil ito yung nagre-rewire ng ating brain na mag-focus sa patuloy na paggawa at paggabay ng Diyos sa ating buhay sa araw-araw. So laging tandaan, kasama natin lagi ang Diyos. Okay? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Thank you, anak. Ang ganda ulit. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito. The deity of Jesus Christ, deity of Jesus Christ, ang kadiyosan ng Panginoong Hesukristo. Ayon sa pagtuturo ng salita ng Diyos, ang Biblia, binubuo ng Old Testament at New Testament. Amen, amen, wow, wow, wow. Ebanghelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo, mag-aral na po tayo. Alpha and Omega. Revelation 1:8, ako ang Alpha at Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang ngayon, noon, at ang darating. Revelation 22:13-16, ako ang Alpha at Omega, ang una at huli, ang simula at ang wakas. Ako si Jesus, pinadala ako ng anghel ko para i-announce ang mga bagay na ito na inyo ngayong nasa churches. Galing ito sa lahi ni David, ako ang maliwanag na morning star. I created everything. Ako ang lumalang ng lahat. John 1:3, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay gamit ang salita. Kung wala siya, hindi magagawa ang ano paman. Colossians 1:16, sa tulong niya, nilikha ng Diyos ang lahat sa langit at sa lupa, yung mga nakikita at hindi nakikita. Kasama na dito ang mga spiritual powers, mga maghahari, naghahari, mga leaders, mga authorities sa tulong ni Christ at para sa kanya, kinreate ng Diyos ang buong universe. Hebrews 1:10, at sinabi pa niya, Panginoon, nang nagsimula ang lahat, ikaw ang nag-create ng mundo. Ang mga kamay mo ang nag-create ng kalangitan. Elohim Mighty, si Elohim ang makapangyarihang Diyos. Isaiah 9:6, dahil sa atin may batang ipinanganak, ibinigay sa atin ang isang lalaking anak. Sa balikat niya ang pamamahala ay ipapasan at tatawagin siyang makapangyarihang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang tatay at prince ng kapayapaan. Equated by with the I am of Exodus 3:14, sabihin mo sa mga Israelita na ako ay si ako nga. Sabihin mo sa kanila na si ako nga ang nagpadala sa inyo. John 8:58, sinabi ni Jesus, bago pa nabuhay si Abraham ay ako na, si ako nga, ako si ako nga. At walang hanggan, eternal. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Micah 5:2, pero ikaw Bethlehem, Ephrata, ang pinakamaliit na lahi ng Juda, sa iyo nagmula ang pipiliin ko na leader ng Israel. Manggagaling siya sa sinaunang angkan, yung dating-dati pa. Wow, wow, wow. Amen, amen. Di ba, anak?
0: Opo, ama. Cute naman, daddy. Opo. Pero ako, kasi yan, puro mga verses, prophetic verses. Pero maganda rin po yung verse na makikita natin. Doon po sa John 1, di ba? Sa John 1, makikita natin yung in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tapos sabi, he was in the beginning with God. All things were made through him and without him. Diba? Yun lahat, makikita lang natin yung katugunan na yan dun sa John chapter 1, sa first few verses, yung katotohanan ng deity ng Panginoon. Kasi nga, Daddy, paano naman siya magiging tagapamagitan kung tao lang siya? Diba? Paano rin siya magiging tagapamagitan sa tao at sa Diyos kung Diyos lang siya? Diba? So, he became
1: Diyos
0: flesh,
1: na
0: katawang tao. Yun yung atin pong pinaninindigan. Diyos na nagkatawang tao para naunawaan niya yung kalagayan natin, naunawaan din niya yung pag-ibig ng Diyos, di ba? Kaya nga siya yung naging tagapamagitan natin. Kami niya, the ultimate Passover lamb, na siya po yung naging sacrifice, di ba? On Passover, ultimate sacrifice, para po sa kasalanan natin, para tayo maging, maibalik tayo sa ating kaugnayan sa Panginoon. Kaya nga, kailangan natin makita yung truth na iyon. At ang ganda-ganda kasi, pag pinag-usapan natin yung deity ng Panginoon, ano, Dad, yung katotohanan kung sino siya. At ang pinakahinahangaan ko dyan, yung sa Philippians, di ba, Dad, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos, tapos pumunta siya dito sa lupa, para maging servant, maglingkod until the death on the cross. Ganyan katindi ang salvation story. Grabe, no, Dad? Talagang the more na nakikita natin yung salvation narrative na yan, the more na nakikita natin yung katotohanan ng Panginoon, kung anong ginawa ng Diyos sa atin, iiyak ka na lang kaagapay. Kasi it's only through Him. It's a gift. Sabi nga natin, it's a free gift from God, but it cost the life of our Savior. Diba? Dugo ang ibinayad sa atin. So, hindi natin binabaliwala yung katotohanan na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Diba? At hindi rin natin binabaliwala na nagkatawang tao, ang dakilang Diyos na yan, para mamatay para sa ating kasalanan. Siya yung payment. At tulad ng pinakapaborito kong sinasabi, nung binuhay siyang mag-uli, yun yung resibo na tinanggap ng Ama yung kabayaran. Di ba? So that we can now live in righteousness through what Christ has done on the cross for us. Napakagandang salvation natin.
1: Amen.
0: At doon tayo lang nananangan at naninindigan. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming maraming pong salamat kasi Totoo yun, Lord. Napakabuti mo sa amin. Kung titingnan namin, Panginoon, kung gaano ka-crazy, kung gaano ka-sinful ang humanity, doon naman din namin makikita gaano kadakila ang pag-ibig niyo sa amin na you sent your only son, sabi nga, to die on the cross for us, to become human and paid for the penalty of our sins. Kaya kami, Panginoon, bilang iyong mga anak, mga nakakilala, hindi na po namin ito binabaliwala. Lalo po kami, Panginoon, nagfo-focus, kami nagfo-focus ng aming eyes upon you, the author and the finisher of our faith. Ang aming mga bibig, lagi pong nagpupuri at ng pasasalamat sa iyong kadakilaan sa aming buhay sa araw-araw at patuloy na ibabahagi, Panginoon, ang iyong kabutihan sa iba. Yun po yung aming reason why we worship, why we praise you. Kasi nararanasan ka namin sa aming personal na mga buhay. At gusto ka namin ibahagi pa sa iba. Today, Lord, salamat po sa mga kaagapay namin na today is their special day. Nakalista po sila sa amin, si Josiah Kayabyab. Ganun din po si Delia Regalado, si Atilio Hanyo. Naalala po, Lord, si Kuya Ruel Mabesa Protasio. Ganun din po si Ethel Estigoy, si Marites Dayaw, si Ina Patricia Salvador, si Ate Yoli Valentin, si L.S. Mojak Salonga, si Rebecca Egilio, si Eva Maliari, si Claire Fermin Panginoon, si Debbie Tagiam, si Jenny Lin Hong, at si Margaret Prudenciado. Lord, alam ko ilan lang po ito, Panginoon, sa mga kaagapay namin na today is their special day. Hindi man po namin sila nabanggit, pero alam po namin, Panginoon, kilala mo sila. You know them by name. So, Father, we declare blessings upon each and everyone. At ang dalangin namin, Panginoon, patuloy na lalo pong lumalim ang aming pagkakilala sa iyo. Yun talaga, Lord. Kasi one, sabi nga kagaya ni Apostle Paul, that I may know him and the power of his resurrection. Yun po yung dalangin namin, Panginoon, that we may know you more sa pagtuturo ng banal na Espiritu sa aming buhay. Para lalo po kami matutong magpasalamat, magpuri. Dahil totoo yun, Lord, anong gagawin namin? Ikaw, nasa iyo lang ang buhay. So, Father God, maraming pong salamat. May you find us thankful and grateful sa patuloy na ginagawa mo sa amin. Maraming pong salamat.
1: Minohon sa Micah 5:2, pero ikaw, Bethlehem Ephrathah, ang pinakamaliit na lahi ng Juda. Sa iyo nagmumula ang pipiliin ko na leader ng Israel. Manggagaling siya sinaunang angkan noong dati pa. Panginoon, salamat po. Pinalano mo na noong pa ang pagliligtas sa amin at ang pag-abot sa amin. At ginawa po ninyo, dakilang Diyos, sa pamagitan ng iyong bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo. Paanong sasabihin namin na kami kanyang lalampasan? Hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: Kung yung tao nga, Daddy, ano, na makasalanan sa simula't simula pa lang, pwede na iskip ni Lord dyan eh. O, iwang na yan, palitan na lang natin, di ba? And doon pa lang kay Adan at kay Eva, hindi na kayo nilampasan. Di ba po? Kaya patuloy yan, hindi talaga tayo lalampasan ni Lord hanggat hindi niya tayo maibalik sa kanyang kanlungan. Tama yung word na yon. Pero nasa atin ang pagpili, mga kaagapay. Susunod ba tayo o hindi? That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura, at ang ating pong mga gabay barkada, siya po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Protex, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isang na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: in order to grow. We must fail in order to know. We must lose in order to gain. Some lessons are learned best only through pain. Sometimes our vision clears only after our eyes are washed with tears. Sometimes we have to be broken so we can be tender. Sick so we can rest and think better on things more important than work or fun. Trip near death so we can assess how we've run. Sometimes we have to suffer lack so we can know God's provision. Feel another's pain so we can have a sense of mission. So take heart, my friend, if you don't understand today. Instead of grumbling, ask God what He means to say. In order to learn, you must endure and learn to see the bigger picture. In order to grow, you must stand. Look beyond the hurt to God's loving hand. That takes what is good and gives what is best. And on this blessed thought, rest. As your anxious heart with questions waits, God's hand only gives what His loving heart dictates.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga

0: And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa aton nga eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ni paabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidung kag pagkilala sa aton nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto, kagaktibidad sa dapat Division Bukal City, kaupod sa itong mga School Information Coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Ako ang inyong kaupod sa mga sa 1233 Radio DYBS, alauna 30 at alas 2 ang hapon sa itong na School Bus Season 2. Ako si John Del Cruz. So maayong hapon sa itong mga tagpalamatik, sa itong mga tagtumalan, ako kag sa mga kapadayon na suporta sa aton nga programa. This is a new day of new information. So gusto mag-read, suggest, or comment, ikasulat lang ini sa ato nga comment section kay akon ini basahon kag tamyawan. But before we begin our today's discussion, I would like to give ang ato nga mga listeners and ato mga tagtumalan ang brief content warning. Ang ato nga topic today is about the 54th anniversary of the Declaration of Martial Law in the Philippines in 1972. Ang ato nga discussion will include mga references of political repression, arrest and detention, violence, human rights violations, kag experiences ng individuals kung mga pamilya during that period. I-discuss nato ng among ining events in a historical, educational, kag respectful manner without graphic descriptions. So sa aton nga mga learners, if any parts ng discussion makes you uncomfortable, please feel free to talk with a parent, teacher, or another trusted adult. Ang purpose ko subong is not nga ihadlo ka mo or i-provoke ang anyone. Ang purpose natin today is of course to learn from history and intindihon gid ang different sources, experiences, kag i-remember gid ang importansya sa human dignity, rights, and also responsible citizenship. So now, before we start the topic, let us. I would like to greet good afternoon to Sir Olitan Lan. Hi, sir. I hope you are having a good day. And of course, the DYBS family also would like to say good afternoon to you too. So of course, this topic naga-deserve good nga sa ating attention because ang history is not simply about kita naga-memorize dates, names, kag mga lugar. Ang history is about understanding. It is about asking, ano bala ang natabo? Nga bala natabo ini? Nga, ano bala mga experience sa mga tao? Ano ba lang ang mga decision ang nahimo? And ano ba lang ang mga consequence? And most importantly, ano ba lang ma-learn sa mga young people sa aton nga history? So, also, sa aton nga mga parents and teachers na nagapamati today, this can also be an opportunity get to have a conversation sa inyong mga panimalay or sa inyong classroom. Kag ipamakuto ng mga kabataan kung ano ilan na learn, anong mga questions, mga may ara sila. And nga, abala importante get na mag-study kita sa history. So let's begin with the date, September 21, 1972. Sa amo ini nga date, si President Ferdinand E. Marcos signed Proclamation Number 1081 kasi diin nag-proclaim siya sang State of Martial Law throughout the Philippines. Ang document itself, iniisa ka important nga primary source because ini naga-hambal sa aton kung paano bala ang government nag-explain sang ilang decision at that time. So ang proclamation, gina-referred ang mga armed rebellion, lawlessness, violence, threats to the government, and national security. Iniman specifically mentioned ang Communist Party sang Philippines and the New People's Army, the Mindanao Independence Movement, kag iban pa gid nga armed groups. Ang proclamation nga ini nag-argue gid nga ang amo ini nga development nag-create gid sang serious threat sa aton nga country. Now here is something important para sa mga learners na naga-learn about history. Kung kita gani nag-study historical event, dapat i-distinguish ginaton between kung ano ang government, anong ginhambas ang government kinatabo, and kung ano ang ginhambas ang historians, institutions,

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga

Angin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.

0: Maayong hapon! Alas 2:30 na! Kape na ta! Welcome to our show, Kina Adman, hosted by VMA Global College in partnership with 1233 Radyo DYVS. Sa liwat, ako gali si Miss Vicky, ang inyong host sa sini nga hapon. So subong, ato naman pagatalakayon ang bag-o naman nga topiko. May mga tiun bala na makabatsyag kita sa kasubo, kalisod, kakapoy o kabudlay. May ara ka mo bala abiyan na inyo makadtuan, inyo mahambalan, paano bala kita mag-atubang sa aton mga problema? Ginatago lang bala naton or ginashare man sa aton mga abiyan. So to further discuss our topic about support system or the importance of having someone, especially kung may ginabatsyag kita, we have here Cherry Mesilla. So she is currently the SSG secretary. So welcome to the show, medyo po man, Cherry. Kamusta ka?
1: Okay lang.
0: Okay lang din.
1: Okay lang din.
0: So please greet our viewers and listeners.
1: So hello everyone, good afternoon, especially sa mga manugpamati kag manuglantaw sang sininga episode. I hope you're doing fine and well in life.
0: All right. So saliwat, salamat gid kay nagkarika kang nagupod sa amon subong nga hapon. So mag-istorya na kita. So midship woman Cherry, sa imo nga pagkahibalo or pag-intindi, ano bala ang ginatawag na peer support system?
1: So, para sa akon, ang peer support system is group siya sang people, usually our classmates, our neighbors, our friends, or people who have the same situation as you, who support each other either physically, mentally, emotionally, or academically. Amuna siya ang magkakamusta sa aton, gahamba sa aton nga okay lang na malipas gid ang mga problems or hardships nga gaabot sa aton. And in simplest term for me, peer is our safe place wherein ang mga tawo nga maistorya ta, nga hindi ta ma-feel nga ara sila sa likod ta or ahead sila sa aton, but ara sila beside sa aton.
0: Wow, so ka nami, no, nga definition niya ginatag ni Midship Woman, Cherry. So basically, they are the people that you feel safe with, nga mag-share, magpa-utuwas, mag-vent sa imo ginabatsyag. So, kanami gid kung may ara kita sang amoni, no, kay human as we are, we need someone. We are social creatures. So, need gid naton nga may upod kita kag budlay kung gaisahanon kita. All right? So, nga aabi Cherry sa imo nga pag-intindi, importante ang peer support system.
1: So, peer support system is very important nowadays, especially in our generation, kay grabe gid ang impact sang mental health subong. Kay many students or youth gaka-feel nga they are lonely, they are anxious, and they are pressured sa ilang grades, sa panimalay, sa future, kag especially sa social media comparison nga ginatawag, wherein nga they feel no one understands them. It is important, ang peer support system allows us nga ma-feel nga we are heard, we are seen, and we are loved by many nga ma-feel ta nga ginadala ta ang problem nga hindi lang kita, but may ara nag-support sa aton.
0: So, kanami, gid sina, no? So, basically, nang you are not alone.

0: hindi ka nagaisa. May ara iban nga makabulig, may ara iban nga amo na gaulikid, so may maupod sa imo, so everyone must instill sa ilang mga utok or ilang nga paminsaron nga wala sila nagaisa nang may ara ginayang may mabulig sa ilang makaintindi sa ila. So kabay pa na makita tana no ang mga tao nga ma trust ta bala kag maka hatag man ta sa ila sang ano ni tiempo para makapautwas man ta sang ato nga ginabatya para to make us ourselves feel better. Sige, so salamat gid sa pag-explicar ko nga importante nga may ara kakaupod kag abiyan nga makadtuan mo sa tunga sang kabudlayan. Sige, so ikaw ya, midship woman, Cherry, paano mo ginahandol or ginaatubang ang mga kabudlayan or hardships sa kabuhay? Paano kitbit?
1: So personally, may ara ko 3 ways para i-comfort ang ako nga self. First is faith, second is people, and third is purpose. So first, personally, ginasurrender ko get ang tanan sa Ginoo wherein nga siya malang ang makabulig sa aton mo, and may ara gid ko verse nga permi gina panumdom or permi nagasulod sa akon nga pinsar. Makita na siya guys sa 1 Peter 5:7, it says cast all your anxiety to him because he cares for you. And second is people. Wala ko gina-isolate ang akon nga self, but nag-open ko sa mga trusted peers ko, sa akon mga friends, either sa church man or sa school. Kay, na-feel ko nga like, I'm not alone, nga ara sila willing to listen para sa akon. And third is, kung ano bala ang purpose nga nagabato ko. I remind myself nga ginaobra ko ni siya subong, kag para sa diin ang akon nga ginaobra, kag ginaano ko gid nga dapat ang akon nga goal hindi siya magpatay lang sa isa lang ka problema or sa hardship or circumstances nga ginaagyan ko, but dire-diretso sa nga despite of sa exhaustion nga gaka-feel ko, privilege ko japon nga amo na bala nga like nga ari ko di subong pag kung ano ko subong.
0: Oh, so that was very heartwarming, no? So may ara siya tatlo nga ginakatuan. So una gid ang balyag niya faith, si Lord, then ang mga people nga gasurround sa iya, and lastly ang purpose niya sa kabuhi. So kung may mabatsyagan siya nga feeling nga do hindi na kaya, she goes back to the reason why nga aabi nagapadayon siya. So nahambal mo no nga ang church si Lord gabulig gid si mo, so ano na gagi ng pangamuyo mo lang gid tanan sa kung like for example nang mabudlayan ka, ginagive up mo lang gid tanan kay Lord.
1: Yes, especially pag ako lang bala isa, syempre no one sees what you're doing. Oh. Mo dira mo pagid mas mapagwa ang imo nga gaka-feel balaw mas sincerely, kay wala may ma-judge sa imo, only lang gid nga kamo lang gituwaga communicate sa isa ka isa.
0: So kaname man no, so prayer is also a form of like comforting yourself kay guys, istorya ka sa imo creator, and then at the same time he listens, so God listens to all of our struggles, mga problema sa aton mga kabuhi. And you also mention ang people. So sino ini ang mga tawo nga gapalibot si imo nga gabulig sa imo?
1: First kid ang ako nga friend. Friends kid. Friends.
0: So friends mo diri sa school?
1: Yes.
0: And outside sa school
1: may sa diri sa school, and at the same time someone in church.
0: Ay, so kanami. No, kay may ara siya friends diri sa school nga galif up siya, especially si Cherry ng ano siya, mas student leader, so very busy, so ano sila ng hectic ang schedule, then at the same time need nila i-balance kay ga eskwela sila, at the same time ga-serve sila sa ilang mga co-students man. And lastly, ang purpose amo ning ginambal. So ano man ang mabulig sa imo sa kung kabalo ka sa purpose mo. What if be ang student wala siya purpose in life? Matyag mo nang possible na siya ihan, or eventually maano lang nila ma, what do you call this, ma-find out kung ano nila purpose.
1: So, ang sadira nga part, like, even ako before, wala ko kabalo kung anong purpose ko. Ang ginobra ko lang gidya, ginkilala ko ang Ginoo, kag he lead me to my purpose. That's the reason why nga, even sa mga kabudlay nga gakaagyan, syempre dapat hindi ka mag, ano, mag-give up sa amulan na ang ano. Kay there's so much more in our life mo. Hindi lang ta mag-focus sa amuni, but we must explore.
0: So, kanami. So, ang imo, yaging seek mo danay si Lord. Yes. Then, after sina, nang draya, nakita, na find ang iya nga purpose. Which is very, very ano no, nang meaningful. Kaya, syempre, nang, paano ka gibituod ka padayon kung wala ka kabalo na ah, na mapadayon ka. So, salamat, kids, sa amo na nga, very enlightening, ka very meaningful na pag-share. So, next nga pag-aistoryahan naman, paano mo gibigin build aring may ara ka support system sa church, may ara ka man diri sa school, so paano mo gina siya begin build in build up?
1: So na-build ko ni siya hindi lang isa lang kaadlaw. It was intentional, of course, and it took time gidya. First, I became a friend that I want to have kid, of course. Siyempre, I show myself for others kung may need sila. Kapakita ko sa ila, kapalapit ko sa ila. When everything nga manotice, kung manindi sila, okay, gina-ask ko sila. Then second is, allowing myself to join in communities like sa church, sa amon nga, or Riverside Christian Church, where na-blessed man ko katama because of them. And sa there is a school sa Supreme Student Government wherein I met a lot of people with the same values as me and nakabulig gid siya bala sa ako now. And lastly, I set boundaries. What I mean is having a peer support system, wala siya naga-require nga 50 kamuda kabilog, but it is about kung sino ang nag-show up when everything feels heavy, when everything feels hard, kung sino ang makasabat sang tawag mo at 2 a.m. in the midnight. It's about quality over quantity naman siya.
0: So, kanami, gino. So, ang iyang answer is about hindi siya pwede mabuhat overnight. So, ano na siya, dugin build up ya. Hasta subong, ara sila giyapon. So, and also, namian ko sang iyaman nga insight nga para makakita ka sang tao nga matras mo man kag makatuan mo kung may problema ka. Be also one. Be also the person nga pwede katuan sang mga abiyan mo kung amo na nang gaisahan nun. Sila may ginabatsyag, sila may kabudlayan, sila nga mga ginaatubang. So, be also one that listen. So, very nice, Kino. Thank you, Ged. Cherry, and nami man kay may support man siya from church. Then, there is a school. May ara man siya na-find ng mga tao man nga gabulig si iya. Especially kung may stress sa school, sa studies. Then, also kay student leader sila. So, damo, gid sila yung mga ginatubang ng mga difficulties. Which is, nakayana ni Cherry kay tumod mo na may ara siya support system. So, kanami, gid no, kay makita tabala kung ano ka-importante kung may support system kita. Wala talang gina-isolate ang aton kaugalingon, but we reach out to other people to seek help also. Kay, what I've said earlier, we are social beings, social creatures, so kinanglan tagid ang isa kag-isa, ag hindi kita mabuhi nga kita lang. So, sige. And lastly, nang paano gibi ang mahambal gibi sa mga gapalamati subong na matsyag nila nang wala na gid hope, matsyag nila nga daw wala na value ang tanan na nila ginaobra. So, is there something that you could share that could inspire them?
1: To those who's watching and listening, and if you feel, guys, nga invisible ka mo, always remember, gid nga, you are seen, you are heard, and you are loved. There are still people nga who wants to sit with you in that pain, even nga ma-feel nyo nga wala may nagaintindi sa inyo, even you feel like the pain is too big, always remember that God will never leave you and will never forsake you, kid. And there is a future beyond this season. Kay matapos, kag matapos, gid ni siya ang aton mga kabudlayan. Always remember, gid, nga it's okay to seek help sa iban. It's okay, just stop one message lang, gid. Hindi na siya mabuhina ng imo nga dignidad or pride mo. And take one step. It's okay, guys, nga maging weak ka mo. It's okay nga hindi nyo kinanglan maging strong every day kay vulnerable man kita nga tao. And always remember, gid, nga we, you matter more than you know, gid.
0: Sige, wow. So that was wonderful. Kabay pa na na-inspire man ka mo, no, sa gin share ni Midship Woman Cherry. So ang iyang pag-build up sa iyang support system is amat-amat. So, sugudan ta, subong. So, you can find someone you can trust. Someone na makapamati sa imo. So, it can be anybody. So, hindi ka mo mag-isolate sa inyong kaugalingon. Seek help, ka-reach out, kid, sa iban. And above all, nang there is a God. So, may ara kita sang Ginoo nga aton makadtuan anytime. Anywhere, miski diin ka man, miski ano pa na nga oras, we can always pray. We can always pour our hearts kung ano man ang sulod sini, kung bugat, kung budlay. You can always come to our Almighty Father because He listens. And also, may ara kita sa aton mga pamilya. So we have our pamilya, may ara man kita friends. So, may ara kita bala kaduan kung feeling ta hindi ta nagid kaya. So hindi ka mo maguya magadto sa inyong mga pamilya, sa inyong mga abyan. And of course, we are here. So as your guidance counselors, our purpose is to support you and listen. Kung may problema, kung kabugat, ari kami dire. So as what Cherry has said, you matter. So tanan kita may value. No matter what happens sa imong kabuhi, no matter what anong gin-go through mo, kung anong nalumpawasan mo sa ining pangabuhi. So, you matter. And always remember that you are not alone. So, wala ka nagakaisa. May ari din mga tao na willing magbulig kag mag-listen sa inyo. So, sige, madamo, gid nga salamat sa inyo pag-upod man sa amon subong hapon. Kabay pa nga may hindi ka mo mag-give up. So, do not lose hope. Do not give up. You are loved. You are valued. And we are always here. The VMA, Family's Love and Support, is always with you. Alright? So, thank you so much for listening and for watching our kinaadman talk today. So, see you next time, guys. Have a good day ahead. Goodbye. Thank you, Cherry. Thank you so much.
1: Thank you so much.
0: Thank you.

0: Sa tagsa kapag-ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.

0: kasabihan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damo nga maresponsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permi sang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesus Kristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalom. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para magligo ng aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Friend, uptrend your thoughts. Let your feelings be uplifted. Get ready to be more rooted with the truth. Keep uprighted. Only here at your newest music tambayan.
4: Uprising.
3: Up now is your host for today.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Nga to niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ng aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta. And then, you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon, panibagong opportunity na tayo po ay magkasama-sama at mag-aral ng salita ng Diyos. At purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan, katapatan sa atin. At nais po nating ipaalam sa bawat isa na pwede po tayong masubaybayan gamit po ang radyo, iba-ibang stations across the Philippines. At isa na nga po ang 702 DZAS para sa NCR. Tayo po ay pwedeng masubaybayan gamit po ang mga social media platforms at maging yung streaming app ng FEBC, yung FEBC PH Stream. Yan po, pwede niyo pong hanapin yan sa Android at pwede niyo pong i-download yan. So tayo po ay magsisimula sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol sa integrity. Alam niyo po, kung meron mang isang bagay na magpapatino sa ating lipunan, yan po ay integrity. Di po ba? Sapagkat marami sa ating mga pinagdudusahan ay hindi po dahil nagkulang ng biyaya ang Diyos sa ating buhay. Ang totoo po, napakasagana ng biyaya ng Diyos, ano? Ang Pilipinas po ay talagang masasabi ko pinagpalang bansa because of our natural resources. Imagine, nakapunta po ako sa mga bansa na may disyerto. Ang lawak po ng mga lupain, pero ang problema po, alam nyo, wala kang maitatanim dahil hindi umuulan. Ang lupa po ay tigang, tuyot, at talaga namang hindi mo mapapakinabangan sa agrikultura. Sa Pilipinas,

itong importansya ng integrity pagdating sa kaayusan ng ating pamumuhay. Hindi lang naman to issue na dapat isipin natin, yung iba kasi. Tayo rin at some point sa buhay natin, may mga pagkukulang din po tayo na kailangan po nating ayusin, di po ba? At kailangan magsimula po tayo sa relasyon natin sa Diyos. At isa pong bagay na lilikhain yan sa buhay natin ay yung pong integrity. So pag sinabi ho nating integrity, sangayon sa Biblia, it is living with wholehearted honesty and consistency before God, being the same person in private and in public. Kung maalala niyo po, ang Panginoon ay nagalit sa mga mapagpaimbabaw o mga tinatawag na hypocrites, kasi po ang kanilang pamumuhay ay hindi po yung pamumuhay na talagang magbibigay lugod sa Diyos. Ang kanila pong pamumuhay ay yung pong uri ng pamumuhay na nagpapakitang tao lamang. Hindi po yun ang totoo sa kanilang buhay. So dahil po doon sa kawalan ng integrity, una, ang Panginoon obviously ay hindi po natutuwa. Pangalawa, ano ho ba talaga mapapala natin pag wala tayong integrity, di ho ba? Hindi naman natin kayang lukohin ng Diyos. Ang niloloko lang din natin ang sarili natin pag wala po tayong integrity. Kaya napakahalaga po ito. Kaya pag tiningnan natin, ang idea po ng integrity is una, maliwanag sa iyo na isa lamang ang kailangan bigyan ng kaluguran at yan po'y walang iba kundi ang Panginoon. Ang problema kasi sa mundo, tayo po ay nahahati sa mga opinyon ng iba't ibang tao. Di po ba? Yung bang misa kung ano yung sasabihin nila, natatangay tayo doon, kung opinyon nila, nahihiya tayo. So dahil nga may kagustuhan tayo na ma-please lahat, ang epekto po nito, nagiging ineffective tayo at nalilito na tayo kasi yung tinutukoy nating lahat na gusto nating i-please, hindi naman pare-parehas ng mga pamantayan. Kaya napaka-importante po na meron tayong malinaw na direksyon. At kung maliwanag sa atin, sabi nga ng Panginoon, to love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. So, sa Kanya nandoon yung devotion po natin, yung commitment and loyalty natin. Pag yan po ay ating ginawa, ang resulta niyan is integrity. We will become consistent. Kasi ano bang dahilan bakit hindi nagiging consistent? Ano? Una, hindi naman po ito necessarily in order of priority or importance. Pero isa po dyan, yung pressure nga eh. Minsan po, nag-iiba tayo, depende dun sa kaharap natin. Pag takot tayo, na-intimidate tayo, iba yung opinion nila, iba yung position nila. So sa takot or maybe sa pagnanais na hindi sila ma-offend, minsan po na isasakripisyo natin ang mga tamang pamantayan. At hindi po marapat yon, mga kapatid. Kinakailangan po nating pag-isipan kung sino talaga yung dapat nating pahalagahan at pagtuunan. Pangalawa, may tendency rin ang tao na iba yung pamumuhay pag nakikita ng iba at iba rin yung, sabi nga secret life. Alam nyo po, hindi dapat magkaganoon, di ho ba? Hindi dapat merong sekretong buhay, merong itinatago. Ginagawa lang naman natin yan kasi akala natin may maitatago tayo. Pero ang reality, kung ang focus ng buhay natin ay ang Panginoon, alam naman natin na wala tayong maitatago sa ating Panginoon. So, kung maliwanag sa iyo yan at siya talaga ang bigyan mo ng lugod, maliwanag sa iyo na wala ka maitatago sa Diyos. Siguro sa tao may maitatago tayo, pero sa Panginoon wala ho tayong maitatago. Kaya napaka-importante po na ating isaisip yan. Dahil paminsan yan nga po ang nakakalimutan. Di po ba? Pangatlo, kaya rin nagkukulang sa integrity kasi paminsan hindi natin nasusunod yung sinasabi ng Biblia. Ano po yun? Hindi ho ba sinabi sa James chapter 1, Santiago, kabanata 1, huwag lang tayong listeners of the word, but let us become doers of the word as well. Hindi lang tayo dapat tagapakinig, tayo po ay dapat tagasunod. So, maintindihan natin na ang pagiging tagasunod ni Kristo ay hindi lamang pagsang-ayon sa kanyang katuruan, kundi pagtalima sa kanyang mga kautusan. So yan po ang napaka-importanting parte dyan. Yung talagang meron tayong pagtalima sa nais ng Panginoon.

0: Panginoon. So, pag maliwanag sa atin, sabi nga ni Apostle Paul, sabi niya, I press on, okay, to reach the end of the race. Maliwanag sa kanya yung takbuhin eh. Sa Hebrews, ang sinabi naman po sa atin, let us focus on Jesus, the author and perfecter of our faith. So, hamon din yon. So, in other words, pag maliwanag po na isa lang ang gusto nating bigyan ng lugod, eh doon natin makikita, nagre-resulta talaga sa integrity. So, kung titingnan po natin ang ilang mga prinsipyo, ito po ang pwede nating maibigay. Una, integrity means a whole undivided heart. Ang pinagmumulan po ng pamumuhay na merong duplicity o yung bang pagpapanggap at saka magkakaibang pamantayan ay ang isang pusong divided. Because if your heart is divided, it will be revealed in your actions. Ang sabi nga sa Proverbs chapter 10 verse 9, he who walks in integrity walks securely. Ganda, no? Kung lumalakad po tayo ng matuwid o may integridad, medyo may katatagan yung ating mga tapak, no? Ibig sabihin po niyan, panatag tayo dyan. Ngayon, obviously, kung tayo po ay merong integrity, hindi naman lahat matutuwa sa atin eh. Kasi nga, ang ibig sabihin ng integrity, you please one. And that is no other than the Lord Jesus Christ. Siya lamang. And by pleasing the Lord, you may end up offending other people. Yan po ang katotohanan yan. Meron at merong ma-o-offend sa atin. So a person of integrity doesn't live with one set of values at church and another set at work, at home, or when nobody is watching. Yung bang nag-iiba-iba yung pagkatao natin, depende sa kaharap natin. Kailangan po makita natin na pag sinabing integrity, it is one set of values wherever you are, whether you are with people or you are alone. Kasi alam naman nating nakikita ng Diyos yan eh. Pangalawa, integrity means doing what is right when nobody sees. Ano po? Sabi sa Proverbs 11 verse 3, the integrity of the upright guides them. So ang tanong po ng integridad, what would I do if there were no consequences and nobody would find out? Ano bang gagawin ko kung walang nakakaalam at walang magiging masamang epekto ito? Will I still do what is right? Naalala ko po at napakagandang halimbawa ng integrity would be Joseph from the Old Testament. Naalala niyo po ba si Joseph? Tawag natin sa kanya ay Joseph the Dreamer. Alam niyo po, nung siya ay binenta bilang alipin at dinala po sa Ehipto at doon siya nagsilbing alipin, di po ba? Alam natin yung istorya eh. Actually, kung titingnan niyo po yung kanyang setting sa lugar na iyon, mas madali pa ang magkasala kaysa gumawa ng tama. Yan po ang totoo. Mas madali pa ang gumawa ng mali kaysa gawin yung tama. Eh wala namang nakakaalam eh. Pangalawa, hindi lang sa walang nakakaalam, walang may pakialam. Alam na nga ng kanyang pamilya na patay na siya eh. At wala namang may pakialam dahil iba yung Diyos nila doon. Iba yung sinasamba nila doon. Kaya para sa kanila, yung mga taong nakapaligid doon, eh anong klaseng pamumuhay mo? Bahala ka dyan. Walang may pakialam dito kung sino ang Diyos mo dahil iba yung Diyos na kanilang sinasamba. So it was a place where it was very easy to sin. Walang nakakaalam, walang nakakakita, at walang may pakialam kung anong pamumuhay mo. Pero alam natin, ano, siya po ay naging matatag laban sa tukso. Sinabi nga niya doon sa asawa ng Potiphar na later on, naalala niyo po, pinagbintangan siya ng rape, kaya siya nakulong, di ho ba? Pero ang sabi nga niya, kasalanan to, una sa Panginoon, at pangalawa, sa aking amo na nagtiwala sa akin sa iyo. So pinagkatiwala siya sa ano eh sa ng amo doon sa kanya yung household. So ayaw niyang sirain 'yon, pero higit pa doon ay yung pong kanyang pagnanais na ang Panginoon ang kanyang maluwalhati. So hindi niya iniisip dito ano ba yung sasabihin ng tao, ano ba yung mas madaling gawin. Ang iniisip niya is, how would I please God? Pangatlo po, integrity means your words and actions agree. Di ho ba? Napakahirap nito, no? Sa panahon nga natin ngayon, ako, alam niyo ho ba na kung kayo ay kukuha ng mga halimbawa hulugan o kaya meron kayong mga transaksyon, sang katutak po, napakaraming requirements, di ba? And may mga background check, titingnan yung history mo, records mo, ang dami-dami. At bakit po ginagawa yan? Kasi po ang tao laging nakakaisip ng paraan para mandugas, para manlamang, para gumawa ng kasalanan. So ang resulta po, yung nung araw, palagay ko po na ririnig nyo rin yung mga kwento o mga pelikula na nagpapakita nito, eh yung simpleng salita, ayos na eh. Pero ngayon, hindi eh. Yung salita, kulang pa. Kailangan may mga sinumpa ang salaysay pa, meron pang mga sangkatutak na pipirmahan, power of attorney, at napakarami. Kasi yung salita, wala na halos kwenta eh. Wala nang mapala sa pangako ng tao dahil sasabihin, di naman gagawin. Eh ngayon, di ba, nakikita naman natin yan. Eh, isang katutak pong pinagdurusa natin dahil dyan. May mga, halimbawa, tatakbo sa politika na hindi naman gagawin ang pinangako. May mga tumetestigo sa mga hearing, tapos mamaya babawiin. Gulong-gulo na tayo. Gulong-gulo na ho tayo. Ano na ba nangyayari? Kasi nga po, ang nagiging problema po sa sitwasyon natin ngayon, eh dahil ang tao nasira na yung kanyang salita, wala na eh. Ang epekto po, wala na tayong tiwala sa isa't isa. Alam niyo bang sabi sa Matthew 5:37, "Let your yes be yes and your no, no." So yan po ang sinasabi dyan. No? Yung yes natin, then let it stand as a yes. Yung no naman natin, let it stand as a no. So yung integrated life, yung buhay na merong integrity, has credibility. People can trust what you say because basically it reflects what you actually believe and do. Number four, integrity is ultimately living before God. Nang iniisip mo yung pagharap sa Panginoon, anong pamantayan ng Panginoon, anong pananagutan ko sa Panginoon? Hindi naman ho perfection ang integrity eh. Dahil tayo sa mundo, hindi naman tayo magiging perpekto eh. Pero ang idea po nito is wholehearted faithfulness. Okay? So nangangahulugan po niyan that when we fail, integrity means we admit it, we take responsibility, we repent, and we make things right. So hindi siya nagtatapos sa isang pagkakamali lamang. Merong pagsusumikap na ang pagkakamali po ay ituwid at itama. Yan pong hamon dyan. Kaya nga sinasabi natin napaka-importante nito kasi sa mundong ginagalawan natin, isa na nga ito sa masasabi nating bihira na nating makita. Lahat halos eh nasira na ang integridad dahil nape-pressure tayo. Minsan po sa takot nating salungatin ang ating mga pananaw at opinion, eh umaayon na lang tayo sa pamantayan ng iba. By doing that, we lose our integrity. Minsan po, nagsisinungaling. Bakit? Eh para pagtakpan yung pong mga kamalian. Kaya nga, ang napakahalagang ma-realize po natin dito, if we truly want to glorify the Lord, integrity is not optional. Hindi po yan isang bagay na pag-iisipan kung gagawin o hindi. Ang reality po is if we truly want to glorify the Lord, integrity is a requirement. Kailangan po nating gawin, kailangan tayong magkaroon ng integridad. At ang katanungan po siguro na napakahalaga sa puntong ito, eh paano nga ba tayo magkakaroon ng integrity? So sagutin natin ang katanungan, paano tayo magkakaroon ng integrity? Ito po ang ilang mga bagay na marapat nating tandaan. Ano? Una, you can start with your relationship with God. Alam nyo, kailangan ma-sort out natin eh. Alin ba talaga ang pangunahing relasyon? Ano ba talaga pahahalagahan? Kasi pag hindi ho maliwanag ito, talagang divided tayo eh. Kasi hindi settled sa puso natin kung sino ang bibigyang lugod natin. Naalala ko po yung kwento, no? Meron pong mag-ama talking about yung pong masyadong nagpapa-apekto sa mga sasabihin ng iba. Maganda itong kwento na ito. Kwento lang ho ito. Meron pong mag-ama na nagnanais na bumili ng kabayo pag nakaluwag-luwag daw sila. Ibig sabihin pa, nagkapera. So finally, nagkapera ho sila. At nagpaalam sa asawa at bumili na po yung mag-ama ng kabayo. Ngayon, sa sobrang saya nitong mag-ama na ito, sabi nila, finally, yung kabayo na bilhin na natin, di, ayan na. Sabi nila, kaya lang, pag sinakyan nating dalawa ito, eh baka madisgrasya natin to, masira agad. So, mapilayan pa itong kabayo natin. So, sabi nila, wag natin sakyan, akayin natin. So, naglakad po sila, akay-akay ngayon yung kabayo. Ngayon, pagdating sa isang grupo ng tao na kanilang nadaanan, eh pinagtawanan sila, sabi sa kanila, pambihira itong magtatay na ito. Bibili kayo ng kabayo tapos hindi nyo sasakyan. Anong kaibahan nung wala kayong kabayo sa may kabayo kayo, samantalang naglalakad din kayo, akay-akay nyo yung kabayo, pambihira naman kayo. Naapektuhan po yung mag-ama. Sabi ng mag-ama, sakyan natin. Sayang nga naman, tama nga naman sila, no? Aanin ba natin tong kabayo, di naman natin sinasakyan. So nag-decide po silang dalawa na sakyan nila parehas yung kabayo. Sakay sila. Habang nakasakay, tuwang-tuwa sila, ganito pala ang feeling, etc. Nainadaanan na naman silang grupo ng tao. Ang sabi naman sa kanila, pambihira kayo, magtatay kayo, kakabili nyo lang ng kabayo, tapos sinakyan yung dalawa, eh malulumpo yan. Sabi, kawawa naman yung kabayo na yan. Hindi na kayo nag-isip nung kalagayan ng kabayo. Dalawa pa kayong nakasakay. So, nakinig na naman. At ang sabi nila, o nga anak, may punto nga yun. Sabi nung tatay, ganito na lang. Ikaw muna sumakay, mag-aanggaan ka, eh ako na muna maglalakad. O di ganon. Maya-maya, meron na namang na-encounter. At ang sabi naman, tingnan mo yung bata, o di mala naawa doon sa tatay niya. Tatay niya, naglalakad, samantalang siya, prenteng-prente doon sa kabayo. Naapektuhan na naman sila. Sabi nung bata, tay, tama sila, ikaw na lang sumakay, maglalakad ako. Alam niyo ho, nung dumating sa bahay, nagulat po yung, ano, eh, yung misis eh. Kasi buhat-buhat na nila yung kabayo eh. May bumati na naman sa daan. So, alam niyo, ganyan mangyayari sa atin eh. Pag hindi natin alam kung sino yung gusto nating luwalhatiin, magugulo buhay natin. Kasi lahat na lang pakikinggan natin. Hindi ho masama ang makinig at i-consider yung sinasabi ng iba. Pero i-validate niyo. Sino ba talagang dapat pakinggan? Kasi sigurado ko ho, sa dami ng mga boses na ating maririnig, eh malilito kayo dahil hindi lahat pare-parehas. And obviously, hindi lahat tama. Kaya ho, napaka-importante na meron tayong tamang kaisipan kung sino yung ating bibigyan ng lugod. Kasi pag hindi ho nasettle yan sa puso natin, eh uulitin ko ho, maguguluhan tayo. Lahat pwede, lahat i-consider, lahat sa saalang-alang until dumating tayo sa point na hindi na tayo nakapamuhay ng tama dahil sa mga bagay na yan. So, hindi tayo tinawag to please people. Tinawag tayo to please God. And pleasing God means, many times, na may mga sasalungat sa ating tao. But it does not matter. Kasi ang goal naman natin is to please the Lord. Di po ba? Kaya po, with integrity, it starts with an undivided heart. Isang puso na buong-buo na nagmamahal sa Panginoon. Ang sabi nga, to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, all your strength. Siya po ang ating luluwalhatiin. Siya ang ating hangarin. Siya ang bibigyan natin ng papuri sa pamamagitan ng ating mga buhay. Kaya nawa po mga kapatid, ay naging pagpapala sa inyo ang pag-aaral na ito. At masettle natin ang bagay na ito. Kasi pag hindi natin sinettle to sa buhay natin, magkakaroon tayo ng mga unnecessary struggles. And paminsan po, yung mga bagay na hindi naman dapat isaalang-alang o pakinggan pa, eh nagiging bahagi pa ng kinoconsider natin. So, if you have integrity, it means that your life will be made simple. When it is simple, then it would be easier. Not because things are not difficult, but because you have focus. So, dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

Nga pun sa mga biyan ka gutod sa Ginoo naga plan sa pagsunod sa sini nga programa sa almo. Sa gyapon ang inyo abyan ka gutod sa Ginoo si Pastor Algar, Pastor sang Green Paso Baptist Church San Dionisio Subdivision, Barangay Granada, Bacolod City. Talayon ang Diyos nga makapadayon na makita sa pag pamalandong sang yablan nga pulong kagkabay gid ang Diyos magapakamay sa aton. By the way, salamat gid sa tanan nga naga sunod sa sini nga programa Salmo, mga utod na kag-abyan na tundra sa manapla, mga pastor da, no? Kaga, salamat kids ang inyo pagsunod sini, kaga mga Pastor Renaldo Victoraman, no? Thank you kids ang mga membro ni Mudra, nga gasunod man sa sini nga programa Salmo, kabaygid ang Diyos magapakamayo sa inyo. Kaga sa tanan nga nagapadayon sa pagsunod sa programa Salmo, at the same time sa tanan gid nga mga kapamati sa station ni YVS, kabayikin ng Diyos magapakamay sa inyo. The sweet 1233, the sweet voice of salvation. Kabayikin ng Diyos magapakamay sa inyo. Kaya padayon ng Diyos magagamit sa sining station agod nga mawali ang mga ginawali sa mga alagad sa Diyos sa sining station. Okay, no? Padayon kita sa aton gito na nagligad nga Monday. Ang aton text, no, makita ini sa Book of Luke chapter 16 verse 14 down to verse 18. Natapos na to ng ligad nga Monday. Natunan naton diri, no, ang gituwag nga the covetousness and unbelief of the Pharisee. Kagari kita subong sa verse 19 down to verse 31. Nataw naton diri ang ginhambal ni Jesus Christ sa sining verses, no? So, if you look at verses 19 down to verse 31, si Cristo Jesus, kung Jesus Christ give a clear description of what will happen sa mga Pharisayo if they continued in their covetousness and unbelief. Ang account dere sa sining text naton focuses on the anonymous rich man and the bigger name Lazarus. By the way, no, masilingan ni kita sa name nga

kun ang iya tagipusoon layo sa Dios, amoy ni ang ginahambali Jesus Christ diri kun ano matabo sa mga katauhan nga nagapretend lang sila that they believe in God, they trusted in God, and yet ang ila tagipusoon layo sa Dios. So pamangkot pwede ba lang ang isa katao religious and yet his heart is far from God? So isa ini kapamangkot nga ma-remind kita tanan nga mga nag-claim nga mga tumuluo, nag-claim na kita Christian, and yet ang aton tagipusoon hindi right sa tubangan sang Diyos. Kaya amo ini ang mga Farisayo. Di what ginhambal ni Jesus Christ sa mga Farisayo in Matthew chapter 15 verse 8 dira. Ini nga makatauhan lapit sa Diyos, no? Lapit sila sa Diyos sa ilang mga these people, lapit sila sa Diyos, they honor me in their lips but their heart is far from me. Munahambal ni Jesus Christ sa ilang. So pinigid ngang tao, nag-pretend siya, nagpakita siyang religious siya, and yet wala siya sang relasyon kay Kristo, kung wala sa layo ang Diyos sa iya. So lang tao na tundri, what will happen, no? Sa mga katauhan nga nag-claim like the Pharisees nga sila religious, gasalig sa Diyos, and yet ang ilatag puson layo sa Diyos, kag wala sila mismo gapati nga si Kristo Jesus, Diyos kag manuluwas ka nagkarisa sining kalibutan agud luwason kita nga mga makasasala. So lantaw, let's look at the account. Siling sang verses verse 19 down to verse 21. There was a certain rich man which was clothed in purple in fine linen and fare sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus which was laid at his gate full of sores, in deciding to be fed with the scrumb which fell down the rich man's table. Moreover, the dog came and licked his sores. So the first contrast there in verses 19 down to verse 21, contrast in life. Contrast in life. Siling sa verse 19 there, there was a rich man. In verse 20, there was a certain beggar named Lazarus. So, the rich man and the beggar named Lazarus. Ang tao nga imol, kag at the same time, nagapakilimos lang gid. Siling sang verse 20 or verse 20. So, balik kita sa verse 19, there was a certain rich man which was clothed in purple. So, during the time, no, makasilim-masiling kita ganing makasuksok kasang which was clothed in purple in fine linen, meaning mga expensive clothes ini. So, siling sa verse 19 dere, the rich man could afford daily to wear expensive cloth. Tungod kay manggaranon siya, pwede siya kabakal kung ano gusto niya nga baklon. Kag siling sa verse 19, pwede gid siya makakaon kung ano ang mga butang na kauno niya. Kay kasarang siya, ka-afford siya magbakal sa mga kalanon nga gusto niya kaunon. While si Lazarus naman dre, sa verse 20, si Lazarus naman yan, no, nagahulat lang gid siya sa gate, sa manggaranon nga tao, laid in the his gate, kag full of sores, may mga katol si Lazarus dre. Kagsiling sa verse 21, in desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Di gahandom siya magkaon sang mga gakalahulog sa lamisa sang manggaranon. Kagsiling pagidra, moreover, the dogs came and licked his sores. So, if you look at the situation of the beggar, Lazarus, contrast gid ang manggaranon kag ang na manugpakilimos nga imol nga tao nga amo si Lazarus. Ano ang lesson matun-an naton sa sining text naton? Oh? So kung lang tao naton dire ang

lesson, no? Extreme gid kayo nga contrast dere. Ang manggaranon, makabayo sang gusto niya nga bayoon, makakaon siya sang gusto niya nga kaunon, while ang Lazarus dere, the bigger, poor, nagahulat lang gid sang mahulog sa table sang manggaranon. During the time, no, sang sininga time niya, ang Palestino kon ang Kanaan o kon amuni ang Promised Land, Philistine, was under the rule of Rome or Roman Empire. So, suno sa mga Bible scholar, during that time, kon common people ka, budlayan ka gid. So the life was very difficult for the common people during the time. Ang nami dribble, no, I do not know kon ano ang ara sa mind sang sining manggaranon nga tao. Pero sining na dri sa verse 20, and there was a certain beggar named Lazarus which was laid at the gate, east gate full of sores, no. I do not know kon nga nga gin allowed dire sang manggaranon nga maga camp ining bigger na si Lazarus sa front sang iya nga gate. Maybe ang iya sa mind dire sang manggaranon nga ina nga lugar nga gina camp hon ga staro kon naga pungko si Lazarus dira gahulat nga pag abutagaan siya. Maybe this is a place para sa sininga manggaranon nga makaminister siya sa sininga bigar in the name of Lazarus. So para sa iya, makabulig siya, ministry ni. No? So kung lang taon na ito, ininga manggaranon, may ara man siya dutay nga kaluoy, may ara man siya kaluoy sa mga imol in the name of Lazarus dire. At the same time, pidigid nga ini nga lugar sa diin nagaplaster ang bigar nga si Lazarus, kung magakadudra ang mga guest niya nga mga manggranon, pidigid makahatag sang limos sa kay Lazarus. So duwa diri ka bagay nga pwede nga ginhimo diri sa manggranon nga tao, ina isa ka lugar nga makaminister siya by allowing the bigger nga magalingkod sa sinang lugar sa tubang sa ngayang balay o kung siya nga gate. At the same time, kung may mga manggaranon siya nga guest, makahatag sang limos sa kay Lazarus dre. So, nami man sang kulang taon na tundre ang ini nga manggaranon. Pero let's look at verse 22. Siling sang verse 22 dre, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angel into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. So both rich and poor, Lazarus, died. So another contrast dere, not only contrast in life, manggaranon ka gimol, pero contrast dere kung sang napatay sila. So that's why siling sang book by Isaiah dera, Both rich and poor will die. Siling man ni Solomon, amo man sina, no? Ang manggaranong kagimol, parehas man nga mapatay. Pero ang masubo din, no? Siling sang verse 22, and it came to pass that the beggar died and was carried by angel into Abraham's bosom. And the rich man also died and was buried. And in hell, verse 23, he lifted up his eyes, being torment in seas, Lazarus afar off, and Lazarus in his bosom. So, contrast dire ang ginkatuan sang sininga tao. By the way, no, kulang taon na ton, in contrast in death, no, sa kamatayon, sa manggaranon, simpre lain ang service, like example, during the time, kung manggaranon ka, pwede kakahire sang mga manughibi, mga mourners dira, kung manggaranon ka. Well, kung imol ka, siyempre, paano ka makahire, no? So, kulang taon na ito ang contrast dere, sang time nga napatay ang manggaranong nga tao, able gid siya makahire, kag disintigid kayo ang iyang paglubong sa iya. Well, sa Lazarus, guro, pagkalubong sa iya, pagkapatay siya, guro, direkta na lang kag wala gani, guro, sang
funeral service nga lawig. Puro ang contrast diri nga makita nato no sa sininga kamatayon sa magaranon kagimol nga tao si Abraham ya atuto sa Abraham's bosom kag ginakomfort siya sa Lazarus. Abraham's bosom kag he was comforted in verse 24 dere. He cried and said, Father Abraham, have mercy on me and Lazarus that may deep tip of his finger in water and call my tongue, for I have tormented in this flame.

0: gyud sa matawo mga bano natong ginpamatian. Matuod, no? It is not easy to live a godly life. Tungod may mga tao gid nga magakomen sa aton, may mga tao gid mahambal sa aton kung nag-alagad ka sang pagkakabuhi ka sang godly. No? Liwat, mambalon ka sang tao ba kasi masubra ka sa langit kung katutom ka sa pagkalagad sa Ginoo. No? Pero utod sa Ginoo, amuni ang handom ni Solomon sa kay Rehoboam. Amuni handom natin kung tumulo kita sa aton mga mahal sa kabuhi. Why? Tungod liwat, advice ini hambal ini ni sang isa ka maalam nga tao nga naka-experience. So that's why ginambal sang buong pisa si Solomon. Dari hindi lamang king, kundi a preacher. Manugwali nga maalam. So that's why manugwali nga hindi lang kay churi na bala niya, kundi experienciado. Ginawali niya dari, ginambal niya dari, experiensyahan niya ini. Di mamati kita sa ginhambal sang tao nga naka-experience tungod kay hindi gusto si Solomon nga si Rehoboam, sundon ni Rehoboam ang ginhimo niya. So that's why si ni Solomon diri pa ang pagkabuhi sang godly nga pagkabuhi is like searching a silver, is like searching a treasure. Meaning to say, it is not easy to live a godly life. Puro amoni ang meaningful nga kabuhi. Nga budlay, pero amuning kabuhi nga ang Diyos malipay, o kung Diyos nalipay ka nakita niya ikaw nga in the midst ng sang budlay nga sitwasyon, yet still nagkakabuhi ka sa Diyos na nga pagkabuhi. Example, no? Si Joseph, tungod sang jealousy, ginhisaan sa sang iya mga utod. Tungod sang jealousy, gusto niya patyo nila utod si Joseph, no? Pero praise the Lord, tungod kay ginsave siya ni Chuda, instead nga patyo nila si Joseph, no? Ginbaligya nila. Although si Joseph naka-experience ang inatawag slavery in Egypt, and yet sa plano sang Diyos, kita natundra ang paggagamhanan sang Diyos nga God allow sa mga utod ni Joseph na himuon niya ini, pero ang plano sang Diyos still for the good of Joseph and for the good of his family. Because during the time sang 7 years famine, ginpadala sang Diyos ahead si Joseph sa Egypt, agod nga mangin prime minister dito sa bugay sang Diyos, kagingamit siya to provide the needs of his family during the time of hardship, during the time of famine. So, utod sa Ginoo, si Joseph naka-experience sa sang hindi nami, and yet si Joseph sa gyapon nagkakabuhi sing godly living. Why? Tungod sang time nga tutusa sa kay Potiphar, gusto ni sa asawa ni Potiphar nga makakumit sa ladera si Joseph, and yet si Joseph nagpalagyo. Why? Tungod gusto ni Joseph nga hindi makasala against God. Yet, it is not easy to live a godly life. But we know that by God's grace, buligan kita sang Diyos. Tungod gusto sang Diyos nga mapakita nga kita isa ka matuduod nga tumulo. Example, no? Kung nang taon natundri ang kabuhi, no, ni Abraham, si Abraham isa ini ka tawo nga ginvalue gid niya ang ginatuwag nga godly life. Tungod sang naghalin sila ni Abraham gitawag sa sang Dios from Ur of Chaldeans, pag-abot niya sa Kanaan nagpatindog gid siya sang altar kag nagsimba sa Dios. Because of famine nagkadto sila sa Egypt, pero gintabog man sila pabalik ni Pharaoh tungod sang ginhimo ni Abraham kapag binutig nga asawa ni Sarah kag nagbalik sila dito, kin still si Abraham nagpatindog yapon sing altar tungod ginasik niya dira, ginavalyo niya dira ang pagkabuhi sing Dios noon nga pagkabuhi despite sang iya mga flaws. Mga utod sa Ginoo, tanan kita may mga flaws, tanan kita may mga kaluyahon, tanan kita may mga kapaltahan sa pag-alagad sa Diyos. So that's why amuna gani siling sang God's grace sa ginatuwag nga the flaws of men in the grace of God. Ti si Abraham dire nakita ni mo dire no nga sa iya ka buhi gin value nila ang Dios sa tapos nga naka-experience sa sang indin nami. Tungod amoy ni ang gusto sang Dios sa isa ka tumuduo nga dapat i-value naton, i-prioritize naton ang Dios sa aton kabuhi bilang isa ka tumuduo. Kag amoy ni ginhimo ni Abraham. Puro si Latya, sang time nga nagdamo na ila kasapatan, may conflict between Abraham and Lot. Ano ginpili ni Lot dira? Ginpili niya ang plain of Jordan. Lapit gid sa Sodom ka Gomora. In the Bible says in the book of Genesis chapter 13 nga ang mga tao dito sa Sodom were wicked men. Mga malaot nga tao. And later on si Lot dito nakitang star sa Sodom. So meaning wala ginvalue ni Lot dira to live a godly living. Ang ginvalue ni Lot dira ang lugar nga sa diin very rich, very masiling naton nga damo sang, so that's why isa karason dira kun nga hesitant pa si Lot magwa sa Sodom tungod sang iyang manggan. So that's why the reason why kun nga ang asawa nagbalik gid maybe because of his love sa manggad nga ginbili niya dito sa Sodom. So, the lesson ma-learn na itong utod si Ginoon, no? Nga gusto ni Solomon, si Abraham, nga magkabuhi sang Diyos nun nga pagkabuhi, tungod gin-value nila dere to live a godly life. So, this is the first blessing, no? Ang first blessing dere, nga i-change gin sang Diyos imo perspective kung ang imo gusto, kung handum ka dere, sinatawa kung i-value ni mo dire ang pagkabuhi sang Diyos nun nga pagkabuhi. Ano siling sa Matthew chapter 6 verse 33? But seek ye first the kingdom of God. Meaning, unaha ang gusto sang Diyos. Unaha ang yasang Diyos. Unaha ang kabubuton sang Diyos. Pangita ang yakabubuton. Sunda ang iya gusto. Kaya ang tanan nga butang, idugang lagid sang Diyos sa imo. So, but seek ye first, meaning, kung tumuluo ka, ara ka sa ginaan sang Diyos, dapat isik ni mo ang gusto sang King. Because Jesus Christ is our King, we are in His kingdom. As believer, we need to seek His will. We need to live a righteous life. So that's why, but seek ye first the kingdom of God in His righteousness. And all these things shall be added unto you. Kristo anon, kung gusto mo himunaan sang Diyos, imok ng lanon, una ang Diyos. Ang masubo kaling utod, no? Kung isa, damo nga makristohanon, na ginauna ang mga butang sa kalibutan, labaw sang sa butang, na importante sa tanan, amo ang Diyos sa kabuhi. So first dire, no, if you value wisdom, if you value to live a godly life, amo ini ang maka-change ang aton perspective sa kabuhi. Ang unahon ang Diyos. Ang Diyos. Why? What matter more someday, no? Hindi kung ano ang na kung ano ang kadamo sa kwarta na tipon mo sa kalibutan. What matter most someday ang imo relationship sa Diyos. Pwede what, no? Paabot mo sa langit, hindi ka man sa Diyos papamangkuton, pila ka billion kwarta mo, pila ka million kwarta mo, pila ka thousand kwarta mo. Mangkuton ka sa Diyos, are you faithful in serving God? Something dito ka sa duta. To what matter most ang relationship natin sa Diyos. No? Kagpi, sa tuntuon lang, no? Kung mataliwan ka sa kalibutan, bisan sing kula ka man sing dalawa. Di, grabe, git pangaras ka sa musling kalibutan, pero hindi ka kalagad sa Diyos, di, that's wrong. Ang importante dere, nagalagad ka sa Diyos. Kaya ang tanan ng butang, idugang nagid sa Diyos sa aton if we serve Him. Okay, no? Isa pagid ka bagay, dere siling niya sa verse 5, then shall thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord giveth wisdom out of his mouth cometh knowledge and understanding. No? Ano po silingon rin ni Solomon? No? So verse 5. The fear of the Lord means no to give value in your purity is God sa imong kabuhi. Tungod kay ang pag-insindi naton sa paghadlok sa Dios, amo ini ang pagsugod gid nga ikaw kag ako magakabuhi sing tadlong matarong balaan sa atubangan sa Dios. Utod someday tanan kita magatubang sa Dios, no? Wala gid sang isa sa aton diri maka dikay sini kundi tanan gid kita. So kabay kun tani sa pag-atubang naton sa Dios someday. May kalipay kita, mamati sa atubangan sa Dios, well done the good and faithful servant because we value to live a godly life. Wala ni kita sa tion. God bless us all.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suggestion kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Reflections.
2: Your daily dose of strength and motivation.
4: Reflections.
5: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Salamat po sa inyong pagsama sa akin dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaibigan, si Ruth Larama Dizon, at ako'y natutuwa na ikaw ay aking kasama ngayon para magbulay-bulay sa salita ng Diyos na matatagpuan po sa Hebrews 13 verse 5. Let your character be free from the love of money, being content with what you have. For the Lord Himself has said, I will never desert you, nor will I ever forsake you. Hebrews 13, verse 5.

Pagkatapos po ng gera ng World War II, ay marami pong mga bata ang naiwan ng mga ulila dahil po ang kanilang mga magulang ay nasawi during the war. At sa pagtatapos po ng gera, yung mga allies po, they provided some camps upang mapakain ang mga orphans and to try to find a place kung saan po sila pwedeng ma-relocate. Ito pong mga batang ito ay nagsimulang mag-develop at lumaki and they received the finest food and care. Ngunit sa isa po sa mga camps, the officials became anxious, they became perplexed, they became, nagtaka po sila. Kasi yung mga bata ay hindi makatulog. They had the best care pero hindi sila makatulog kaya sila po ay nagtaka. They would be eating 3 good meals but at night, hindi sila makatulog. And itong mga authorities sa kampo, they brought in some doctors to do a study of these orphans to find out why they couldn't sleep. Pinaimbestigahan po ng mga camp authorities yung dahilan kung bakit hindi nakatulog ang mga batang ito. And the doctors came up with a solution. Every night when the little children were put to bed, someone would come down the row of beds and place in each little hand a piece of bread. Bago daw po matulog itong mga batang ito, mayroong pupunta at magbibigay sa kanila ng tinapay. So, ang last thing po na ma-experience ng mga batang ito bago sila matulog ay meron silang hawak-hawak na tinapay. And in a matter of days, they were all sleeping through the night. Yun po pala ang nakapag-solve sa problema, kaya pagkatulog ng mga bata, yung tinapay na yun na hawak-hawak nila bago sila matulog.

Bakit po kaya iyon ang naging solusyon? Nalaman po nila na kahit na busog naman yung mga bata sa kanilang pagtulog, yung experience nila during the war taught them that there was no hope for tomorrow. Walang pag-asa sa kinabukasan. Kaya po, nung meron silang hawak-hawak na tinapay sa kanilang mga kamay, alam nila na at least meron silang kakainin sa kanilang pagising sa kinabukasan. It gave them hope. It gave them strength, and they were able to sleep throughout the night. Similarly, my friend, God has given us a piece of bread for our hand. And that bread is this promise in Philippians 4:19. My God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Ito po ang pangako ng ating Panginoon sa atin na magbibigay sa atin ng kapanatagan sapagkat alam natin na kahit anuman ang mangyari, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Jesus. Kaya, kaibigan, hindi ka ba makatulog ngayon? Ikaw ba'y nagugulumihanan? Ito ba'y dahil sa iniisip mo na wala ng pag-asa sa kinabukasan? Katulad ng mga batang ito na nakatulog dahil meron silang hawak-hawak na tinapay sa kanilang mga kamay, maaari ka ring maging panatag, makatulog at makapagpahinga ang iyong puso't isipan sapagkat binigyan ka na ng tinapay, quote-unquote, ng Panginoon na maaari mong panghawakan. At ito ay ang kanyang pangako na ang Panginoon ang magsusupply ng lahat ng iyong mga pangangailangan at kailanman ay hindi kanya iiwanan. Hindi ka kailangang mag-hoard para sa kinabukasan because God is the owner of everything in the world. He controls all the assets to provide for you because you are His child. Life for the Christian consists not in the abundance of things we possess, but in being content with the things that we have. Hebrews 13:5, let your character be free from the love of money, being content with what you have. For the Lord Himself has said, I will never desert you, nor will I ever forsake you.

Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sapagkat Ikaw ang Diyos na tapat sa iyong mga pangako at Ikaw ang nagsabi na kailanman kami ay hindi magkukulang sapagkat Ikaw ang aming mabuting pastol. Panginoon, patawarin niyo po kami sapagkat minsan ay punong-puno ang aming isipan kung paano ba kami kikita ng pera, yayaman at kailanman ay hindi na magugutom, magkukulang saanman. Ngunit Ikaw ang nagsabi, Panginoon, na we should be content with what we have, for You have promised that You will never leave us nor forsake us. Father, You have promised to provide for all our needs, and therefore, Lord, we thank You for the promise that You are our great provider and that You will always provide for all our needs. I pray for my brother, my sister who's listening right now. Ano man po ang kanyang suliranin, ano man po ang kanyang mga pangangailangan, abutin niyo nga po sila ng inyong mapagpalang kamay. At Ikaw, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng kapanatagan na tumingin sa iyo at magtiwala sapagkat kailanman, Panginoon, hindi kami magkukulang dahil Ikaw ang aming pag-asa, ang aming provider. In Jesus' name we pray. Amen.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Alarama Dizon at nawa po ay patuloy po tayong manghawakan sa pangako ng ating Panginoon na kailanman ay hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.

I believe that the Holy Spirit is speaking in your hearts this very moment about your need of Jesus Christ as personal Lord and Savior. I want you to pray this prayer sincerely. Sabihin mo, Lord Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ako po ay naniniwala na ikaw ay napaako sa krus dahil sa aking kasalanan. Namatay, subalit na buhay na maguli upang bigyan ako ng bagong buhay at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabihin mo, Lord, I thank you for saving my soul. This I pray in Jesus' name. Amen.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Good evening, my brethren in the Lord Jesus. This is Pastor Nimrod Alan Planas of Bacolod Cosmopolitan Christian Church na nag-invite sa inyong atanan sa pag-upod sa akon sa sining gabihon sa pagpangamuyo sa aton labing gamhanan nga Ginoo. In Jeremiah 33:3 it says, "Call to me and I will answer you, and I will tell you great and unsearchable things you do not know."

0: 4858. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Have a good day.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Mayong aga sa tanan, mga kaabyanan, kag mga kauturan sa Ginoo. Salamat sa Diyos nga padayon kita maka tune in sa sining programa. Kag salamat sa Ginoo sang natahom nga aga ginahatag niya sa aton. Kag kabalo akong ikaw subong nagapanghimos na samtang nagapamati sa atong programa. Kagi salamat sa Diyos nga gintagaan niya kita sa kusog, kagi kabakod, kag sang sining opportunity nga maka pamalandong sang iyang pulong sa malipot nga tion, kagi makapangamuyo. Kagi salamat sa Ginoo nga ang iyang sustaining grace nagapadayon sa aton. Kagi kabay nga sigapon nga kita masapuan man nga yung matuto sa pagpangalagad sa Ginoo sa tunga sang mga pagtilaw nga ginatubang naton sa matagadlaw nga tanan. Kag may pagabasawan ako diri sa sining tion alin sa Philippians chapter 4 verse 4 na kanami sang sina nga kinhambaldra ni Apostol Pablo nga humbalian nga rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Kabalo ka mo mga kauturan kag mga kabiyanan, kita nagkakabuhi sa sining kalibutan that Jesus ang ginatawag nga happiness. Nga sa diin nagadepende ini sa mga nagakalatapo aton nga mga circumstances. It means that if things go well, yes, we are happy now. But if things go poorly, kita nga mga katawan, sometimes we are miserable. Yun akong tanawin naton ang konteksto sa sining Pilipos, Kapitulo 4, o kung kabilugan nga libro sa Pilipos or Philippians, when the Apostle Paul wrote the words this phrase, rejoice in the Lord always, he was not writing from a luxury resort. Kundi kinsulat niya ini ang ining words or phrase, rejoice in the Lord always, dito sa prisuhan. Kaya hindi lang napriso siya, kundi he was chained in Roman prison. Kag nagahulat na lang siya sa ginatawag nga execution para sa iya. Inupuntanaw natin mga utot ko sa Ginoo, ang biblical joy is not a reaction to our perfect circumstances, but a response to our perfect Savior. Kung tatanaw natin bala, ang source ng matutuod ng kalipay, wala na natin nakuha ini sa bisan diin ng lugar o kung wala isang tao nga makatag sini, kundi ang Diyos ng hit. He is the source of true joy. The Lord is the source of true joy. Meaning, hindi lang si Pablo Dre naghihambal nga magkalipay kita. But he qualifies it by telling us where this joy is found. It is found in the Lord Jesus Christ. Kag ina nga phrase nga in the Lord speaks of our union with Jesus Christ. It means that apart from the Lord Jesus Christ, lasting joy is impossible because earthly things decay. Earthly things change and fade. And when our identity, our security and future are anchored in Jesus Christ, our joy becomes independent of our external environment. Meaning, if our joy is in our health, if our joy is in our wealth or relationships, it can be broken or it can be shaken. But if our joy is in the unchanging Lord, it is unbreakable. It is unshakable. Psalm 16 verse 11 says, "In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore." So let us always remember that the true joy, the true source of joy, is not found from external circumstances, but it always comes from the Lord. So not just Jesus is the true source of joy, but also ano ba lang nasakpan or sakop sa sining matutuod nga kalipay nga again mentioned rin ni Pablo. So the Apostle Paul commanded us to rejoice always, not to rejoice tomorrow, not to rejoice today, but to rejoice always, meaning at all times we need to rejoice. Why? Because we have God in our lives. We have the Lord Jesus Christ. So the word always means in seasons of abundance and in seasons of scarcity. Meaning ang kalipay, ma-experiencehan gid naton ini sa kabugunaan kag sa kakulangan. It means when the medical report is good and when the medical report is terrifying. So Paul repeats himself for emphasis. Again, I will say rejoice, knowing that our human default is to grumble when trials come. Meaning rejoicing always does not mean wearing a fake smile or denying genuine grief. It means that even in the midst of sorrow, the underlying foundation of our hope remains fully intact. We can mourn yet still rejoice because the grave is empty. Kag ang aton ng mga pangalan kinsulat na dito sa langit. So utod abyan, bisan sa kabudlayan, dumdumo naton. Naginlawas kita sa Ginoo, kag may rason kita nga magkalipay tungod sa kaginong Hesus nga atong Diyos kag manulupas. Si Santiago ganin nagsiling, no? Sa Kapitulo 1, Versikulo 2. "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds." Count it all joy. Magkalipay, no? As we face trials, problems, difficulties, magkalipay kita. Because we have that joy in our hearts because of the Lord Jesus Christ. And also, He gives us peace in our mind, not to think negatively, but to think positively, because God is our strong hold. He is our strong tower. He is our refuge and strength. Kagnami sa ginambal pagkadri sa verse 6 and 7. Okay? According to these verses, joy is protected when we trade our anxiety for prayer. Meaning, naabi magkabala, kagit kita, kung makapangamuyo kita, kung kasalig sa Ginoo. Meaning, instead of letting worry consume us, we bring everything to God with thanksgiving. You know, the result is a supernatural peace that guards our hearts and minds in Christ Jesus. So thankfulness here is the fuel sa ginatawag naton nga joy. Meaning kung piliin naton sa pagdumdum kung anong ginhimo sa Diyos sa aton kabuhi, we gain the confidence to trust Him more with what He will do for us. Habakkuk chapter 3 verse 17 to 18 says, though the fig tree should not blossom, yet I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. So, ang joy there is the command, which means it is an act of the will. It requires us to look away from our problems and look up to our Lord. So, kabay, utod ko sa Ginoo, makabulig ini sa aton, sininga adlaw, na magkalipay perme, no? Bisan anong konteksto sa pagkabuhi naton, dumdumo naton that we have that reason to rejoice because of the Lord Jesus Christ. Magapangamoy kita. Amay namon nga labing balaan. Ipapasalamat kami sa inyong mga kaayo at katutom sa amin na makabuhi. Okay, thank you, Father, for reminding us of this true joy, the source of joy. And that is you. You are our God who is faithful, who is sovereign. Ikaw ang Diyos namon nga grabe kidya kaayo ng Diyos. May gugmaon, naghatag sa kalinong kagalipay sa amon. Father, I pray nga ikaw gid ang magpakamayo sa tanan nga mga kauturan this day, tanan nga radio programs, tanan nga mga preachers, tanan ginoong nga mga kauturan nga nag-obra. Please protect us, Lord, and give us that joy to face new day, to face new challenges. And we hope and we pray that we will be found faithful before you and we will be found a blessing to others this day. Thank you for answering our prayers. Thank you for hearing our prayers. Because we know, Lord, ikaw ang nag-command sa amin to pray. And yes, hindi ka lang ginumamati sa amin pangamuyo, kundi kabalo kami nga masabat ka man sa amin pangamuyo. Thank you again for your preservation sa amin life. Ang good kami invest pag ginamon sa ibang mga tao this day. So Lord, ginatugyan ginamon ang tanan sa imo, may pagdayaw. Kaya pagpasalamat sa pangalan sa amin Diyos, kagmanuluwas ngamon sa Kristo Asus kami nagapangamuyo.
4: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: Ang mga palanggiran ukon mga parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamalandungan sa iya balanya pulong ang nagkakasari-sari nga mga palanggiran agud nga aton makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi.
1: Tinapay sang buhi.
0: Ang dinalan sa kasulatan sa aton Diyosini nga adlaw makita sa kasulatan ni Isaias sa Isaias Kapitulo 61. Kag akon pagabasahon ang versikulo 10. Ang pulong sang Diyos nagpahayag sa aton, Isaias 61, 10. Magakalipay ako sing dako sa Ginoo. Ang akon kalag magmalipayon sa akon Diyos. Kay ginpanapta niya ako sa mga panapton sang kaluwasan. Ginputos niya ako sang kunop sang pagkamatarong. Subong sang nubyo nga nagapamuni sang iya kogulingon sing purong-purong. Kag sang nubya nga nagapamuni sang iya kogulingon sang iya mga huluyeson. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. For He hath clothed me with the garments of salvation. He hath covered me with the robe of righteousness. As a bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adorneth herself with her jewels.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Nga dinalan sa kasulatan. Ano ba lagi hambal diri sa 1 John chapter 2 verse 14? Ginrepeat niya hindi ibla sa verse 13 amo-amo man niya, I have written to you fathers because you have known him who is from the beginning. I have written to you young men because you are strong and the word of God abides in you and you have overcome the wicked one. Do not love the world or the things that in the world. If any man loves the world, the love of the Father is not in him. Mga kauturan, kita bala nag-encourage sa aton manog pangabudlay? Nagasiling bala kita, Pastor, we are behind you. Pastor, let us move forward. Let us claim this property or that property. Nga ihan, magatubo kita sa aton simbahan. Pastor, let us do this ministry. Magdaog kita sang kalag para kay Kristo Jesus. Mga kauturan, amo ini silang mga membro sa simbahan Jose, let us increase our mission budget this year. Let us increase our giving, our general budget for this year. Let us be up and going claiming the promises of God. Because we know Christ. We experience Him in our lives. And He is always true and faithful. Semper fedeles. He is always faithful. Then, kung atong talupang doon mga kauturan, sa versikulo 14, gin-mention nato ni young men. Mga pamatanon, nag-address si Wandere, mga kababayanhan, women in the church. Sa kaiwan ay han, para sa kaiwan, young men, women, fathers, seniors, you are overcomers. You know, they have overcome the evil one. Siling din sa verse 13 and 14. Ang pamangkot, how did they overcome the evil one? Pinaagi sa pagtuon sang pulong sang Diyos. Ang pulong sang Diyos, the word of God that lives in them. Amo ini mga kauturan, ang mga membro nga nag-struggle. These are the members who struggle, who fight the spiritual war with Satan. Kag nangin, madinalagoon sila. They are victorious. Ayahan mga kauturan, kabay pakuntanin niya kita, ayahan, nagkakinahanglan sininga klase sang membro sa aton mga kaiglesyahanan. Are they not, ayahan, ina sila bla, hindi sikrito sang growth naton sa aton ministry? I tell you, amoy ina sila ang sikrito sang aton pagtubo sa aton nagkalain-lain yung mga kaglisyahanan. So, sa membro, ayan, ano nga membro, ano nga simbahan ikaw? Kung dira ka sa Negros Baptist Church ka, Iloilo Baptist Church ka, Gimaras Baptist Church ka, kung diin ka man nga klase sang simbahan, ayan, diin ka ka grupo or category do you belong? Sa mga kabataan, sa mga young men, sa mga seniors, sa ginatawag nato niya nga, sa mga laymen, sa mga wumiso, sa mga young people, sa mga young adults, or what category do you belong? Mga kauturan, kabay pakuntanin yung makasiling kita, ako yung klase sa Kristuhanon, pagtuo lang, and I will encourage my pastor by saying, Pastor, we are behind you. Let us move forward. Let us claim this. I-claim naton ang promesa sang Ginoo sa aton kabuhi. Hindi lamang nga natutisihan naton kung kay sino ni gin-address ni Juan, gin-address niya ina tungod kay sa simbahan to the church. Kag manutisihan naton dira ang mga description sa mga membro. Manutisihan naton diri not only his address but also his admonition. He addressed it to the people in the church. Ano ang yalaygay? Siling niya sa verse 15, siling niya, do not love the world or the things in the world. Sa 2 John chapter 2 or 1 John chapter 2 verse 15. Ang i-admonition, nga do not love the world. Sa isa ka translation sang Bible, yung stop loving the world. Stop loving the world. Amo na bala nga sa aton bag-o nga pamunuan karon silinya ti kun hindi kamo iya maguntat sina ti kabalo kamo sang pinaridad sina sang inyo ginahimo. Siling diri ni apostolon chakto, ya stop loving the world. The world is magsiling diri ni nanang kuya cosmos. Ang worldly system. Ang sistema that is, you know, anti-God. Amo na may mga tao yang magmention gani sang anti-drug kag corruption ga palabulagi na sila kag gina-express gina nila mayo tungod ayhan na init ang ulo nila. So the world is all it offers. Ano ang gina-offer niya ini? What are they ang gina-offer sang kalibutan? Ginahambal diri sa verse 16, for the lust of the flesh, physical pleasure, lust of the eye, everything that we see, mga material nga mga bagay. Amo na bala nga may kwanto, may sale to. Kadtong kita sa isa ka mall to kay may sale. Ano amo ning budlay kun sa may sale niya, bisan wala ka balaklon mamakal ka lang kay may sale. Ano ang nakita? That is the lust of the eye. Everything that we see is material. Ano pagiging nambal din sa verse 16, the pride of life. Ginatawag nato nina pride or boasting in material possessions. Amo na siling kubra sa mga membro namon sa simbahan. Bawa kung isa amo niko na may mga material ka na gani. Daw, kung may mga magkulukwarta ka na gani. Daw, kung isa daw sa sino ka na nga daw, hindi ka na ya ma-reach. Because you are already rich. Pero ang admonition ni Apostle Juan diri mga kauturan, his admonition is relevant for the church today. Sa aton mga kaglisyaran subong. This is so because, in a subtle way, si Satanas, mga kauturan, nagapinitrar na sa simbahan naton. And this is unfortunate, di ba? Instead, yung iglesia naton, amo ang mag-influensya sa kalibutan, pero ang kalibutan pa, amo ang nag-influensya sa simbahan. Yung kung kisa may gusto kita nga himuon nga activity, sudlan pa sudlan, tas ang jutay nga yawa, at dugay-dugay, nagdako ng yawa na eh. You know, instead of the church influencing the world, it is the world that influences the church. That's why ampo ini ang admonition ni Apostle Juan. Sige, stop loving the world. Stop it. Untata na ina and start anew. Kanami man, no? Ginatagaan ka ba sang tsansa? Sang Ginoo, hindi nga i-hukman ka lang dayon? Kung tao lang siguro ang Diyos at itapatay. And this kind of admonition, because naga-influensya ini sa kalibutan, this is an admonition because the influences of the world naga-infiltrate ini sa mga even the modern church today. Ayhan, we see in this sa following example niya, we have personality syndrome in our churches. Yati may budlay ni may mga personality kinlanan ang personalidad da i-place bugin. Niya we have property syndrome in our churches. And you know, mga kauturan, we also define church success with large attendance. We also sometimes define church success with big buildings. We also define church success with big budget. Mga kauturan, this is not necessarily true. Basaha ba lang Revelation chapter 2? Kag makita mo kung ano nga klase simbahan dito sa Smyrna. Ang Smyrna is the only church without a rebuke from Christ. Wala gin-rebuke ang mga church in Philippi. Grabe, gin-rebuke sila ni Kristo. Yet, this is church with affliction and poverty. Imol sila. May affliction pa sila. Imol pa sila. Yet, in the sight of Christ, of God, they are rich. Often, sa masami, ang mga gagmay ng mga kagrisyahanan, among panagani ang mga successful churches. Kaya ang mga gagmay ng simbahan are soul-winning churches. That's why, amunay blano nga ito niya sa amun yung simbahan, simple lang, duha lang advocacy ko na eh. Since I pastored sa simbahan namon sa Molo Fundamental Baptist Church, ang ako niya advocacy mo kabay pa kung tani nga hindi mo ba nuli ang tanan itugot man siyang Ginoo nga ang amon atendan sa worship sa prayer meeting kaangay sa worship service amo ginayang akon advokasyan sa unay hindi gid I must confess jutay lang gyapon ang nagatambong pero ikumparar sa wala ako pa ginawali ini gamay gid kayo dason ikaduhang advokasyan nakon sa amon iglesia istis duha lang gid yay kinanglan mag outreach kami mag soul winning kami sa iban nga mga duog to plant churches. Duwala ng challenge ko sa simbahan naman. Bisanin ko sa mga membro ko, bisan jutay lang gid kita diri, basta madamo ang aton mga outreaches. And this I believe, ang simbahan dito sa Asia Minor, nga gin, tagaan ni Apostol Pablo, ni Apostol Juan, sang laygay. Katatlo diri yung nakita nato ni Stis, as well celebrate God's faithfulness sa aton iglesia. Si Juan diri nag-address sa sininga simbahan. Kagin admonish niya ang iya mga membro, but notice ang iya affirmation. He who does the will of God lives forever. Kanami hindi ba? Ang nagahimo sang kabubuton sang Diyos, magakabuhi tubtob sa katubtuban. Ikaw bala sa sininga tion nagakabuhi sang nagahimo, ginakabuhi mo bala ang kabubuton sang Ginoo sa imo kabuhi? Sa imo ka ugalingon. You know, this is a special a message for us today. Ang Ginoo, pinaagi kay Juan naghambal sa aton, kung ano man da ang imo simbahan, kung ano man ang ginasimbahan mo, kundi in ka man, sila niya, you better do the will of God. Ang imo iglesia, ayhan is better off in doing the will of God. With this, mga kauturan, you will leave not only a lasting legacy, but an eternal legacy. Apang amamangkot karon amo ini. Ano bala ang kabubuton sang Ginoo? Ano bala ang iya mga tinutuyo sa sininga mensahe, sa sinigid nga tion? Gamay pa kun tani nga aton ini matun-an nga ang kabubuton sang Dios sa imo simbahan nga ginhambal mga

0: labor for the church. Ayhan, magpatutom ka sa imo pag-attend sa mga serbisyo sa simbahan. Ayhan, magpakig-involve ka sa mga ministry sa simbahan. Ayhan, support financially the budget of the church. Be a source of encouragement, not be the case or the cause of conflict or trouble in the church. Kung ikaw nagahimo sa kabubuton sang Ginoo, ang imo iglesia will live forever. You will be a living legacy for eternity, for the glory of God. Pastor Gideon Kahilig, good day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Nakakagulat isipin na mayroon palang tunay na nagmamahal sa atin. Totoo, kaibigan, mahal na tayo at kailanman ito'y di magbabago. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya. Sa pamamagitan ni Hesukristo, iyan ang kanyang layunin at kalooban. Efeso 1:5. Walang makapipigil sa Panginoon na tayo'y mahalin. Anumang kasalanan ang ating nagawa sa Kanya, siya'y laging handang magpatawad at magmahal sa lahat ng pagkakataon.
3: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo. Tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: but seeing with understanding. It means to see through something, to see something in its true conditions. So sa nakita ni Ginoong Jesus ini nga mga katawhan, He saw them as they really were. Kung imo lang tawon diri, nakita ni Ginoong Jesus ining mga madamo nga mga katawhan, a large crowd of people. He did not simply see a crowd. He saw their condition. Amo ni makita naton nga kanami sa kay Ginoong Jesus. Hindi lang nga nakita niya kadamo sa sining nga mga katawhan, but nakita ni Ginoong Jesus ang ila nga condition. And when Jesus saw them, He did not respond with anger, irritation, or indifference. He had compassion on them. So hindi nga verse, nagatudlo sa aton sang tatlo ka kamatuuran. Jesus sees people. Jesus has compassion on people. And Jesus recognizes their need for a shepherd. So nakita ni Ginoong Jesus, hindi nga makatawan? This seems simple, but it is important. Other people may have looked at the crowd and simply seen numbers. Nakita lang nilang akadamo. But Jesus saw individuals. Nakita ni Ginoong Jesus ang ilang tagipusoon. Nakita ni Ginoong Jesus ang ilang motibo. Nakita ni Ginoong Jesus ang ila kinahanglanon. Amo na makita naton mga hinigugma. He saw their struggles. He saw their pain. He saw their confusion. He saw their spiritual need. Amo na yung pinaka-importante gid. Jesus sees what others cannot see. Ini nga mga disciples, wala nila nakita kung ano ang kinanglanon sa sining mga katawan o kung sino talaga nagatulok sa palibot. Pero makita natin sa kay Ginoong Jesus, nakita niya ini nga mga katawan sang ila importante nga kinahanglanon. Ang aton pangamuyo, unta, mga hinigugma, mga utod si Ginoong Abyan. Ang aton nga prayer, open our eyes to see people in their need. Mga utod si Ginoo, ang ilang mga kinahanglanon. If anyone knew the true condition of people, it was Jesus. He could see into the heart and discern whether a person had faith. Siling sang John chapter 2 verse 24 says, He knew all men. Siling sang Mateo chapter 9 verse 36 pictures how Jesus saw the multitudes. They fainted. They were tired and weary with life. They needed spiritual rest. They were scattered abroad. So muna yung mga utod sa Ginoo. So we can become so busy that we stop seeing people. We see interruptions, problems, difficult people, strangers, co-workers, neighbors. But Jesus teaches us to look deeper. Pamangkutay mo kaugilingon, Abyan, Kristuhanon. Pamangkuto nato mga kaugalingon. Do I see people the way Jesus sees them? Before we can have compassion for people, we have to be willing to see them. Kaya muli sa tigipuso ni Ginoong Hesus, he had compassion for them. Ang word niya gin-describe din ni Mateo describes a deep compassion. So Jesus was not simply sorry for the crowd. Their condition moved his heart. This is one of the beautiful characteristics of Jesus. He is not distant from human suffering. When people were hurting, Jesus cared. When people were hangry, Jesus cared. When people were sick, Jesus cared. When people were spiritually lost, Jesus cared. Jesus' compassion was not merely a feeling. His compassion led him to action. Kay kun imo latawon ini nga verse, Jesus was teaching, preaching, healing, and ministering to people. Amo na nga makita naton si Ginoong Hesus nagapanawagan sa aton to have the same kind of heart. It's easy to see someone's problem and criticize them. Amo na kita ya, amo na kita nga mga tao. Nakita naton ang aton nga nakita naton ang problema nila. Mag-criticize kita. Ano aton nambal timan? Marisiya na. Gag-criticize kita. Amo kita sinang tao yung klase sang tao, di ba? May problema siya. Ano nga ito niya sa atong pangunahuna? Ay, ginihimo yan na iyang asala. Siguro yung Isus nagpanawagan sa aton mga hinigugma abyan Kristuhanon to have that same kind of heart. It is harder to see their condition and say, how can I help? Compassion changes the way we respond to people. Instead of asking, why are they like that? So we begin asking, how can I show them the love of Christ? Jesus also saw people like a ripe harvest, verse number 37. There is always someone ready for the gospel of hope in Christ. When we open our eyes to others' needs, we see people spiritually lost and critically hurting with all types of needs. We must also see life in its true condition. Labinigit sa subong panahon, ang muling time nga sa din, makita natin ang kabudlay, magpangabuhi subong, mahal ng tanan. Kagamos ang aton kalibutan. Kagamos ang pungsod natin. Ang muling tiyon nga sa diin. Tiyon nga sa diin, mag-share kita sa maayo nga balita sa ila. Nga si Ginoong Hesus lang, makahatag sing kapawa. Si Ginoong Hesus lang, ang makabulig kay siya ang nag-aalay-ay sa aton. Tiyan mo ni nakita ni Ginoong Hesus sa ila. Jesus is their helpless condition because they were harassed and helpless. Si Mateo din nag-describe sa sininga makatawan as harassed and helpless. They were worn down. They were troubled. They were like people who had been knocked down and didn't know how to get back up. Hindi na sila kaibalo kung ano ilahimuon. Hindi na sila kabalo nga magbangon. So this is a picture of spiritual and human need. People can look fine on the outside while being exhausted on the inside. Diba? Kung may tao pa nga kamustahon mo, mambal siya nga ati, kamusta ka? Okay lang. Pero deep inside, spiritually empty. Wala gid. May problema nga dako. Wala ka kahibalo. Diba? People can look fine on the outside while being exhausted on the inside. Someone can have job, money, family, success, a good reputation, and still be spiritual empty. Nakita ina ni Ginoong Jesus. So we should never assume that someone doesn't need Christ simply because their life looks successful. Jesus sees the heart. And because he sees the heart, he knows exactly what people need. Tiyan mo na, dali. Ano siling sang balaan ganti nalang sang kasulatan? Kaangay sila sang like sheep without a shepherd. Amo ni ang key picture is sa sining of verse. Sheep need a shepherd. They need direction, protection, food, care, and guidance. Without a shepherd, sheep are vulnerable. Nakita na ginoong Jesus ining mga crowd, ining mga katawhan who were spiritually lost and without proper guidance. Amo na mga hinigugma mga utod sa Ginoo. Amo na nga hambal ni ginoong Jesus sa John chapter 10, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Jesus doesn't simply tell the sheep where to go. He gives himself for them. Mga hinigugma, kung ato lang taon diri, nakita ni ginoong Jesus ining mga katawhan. Si ginoong Jesus may kaluoy, may compassion. Then Jesus involves his disciples. Intudloan niya. See? Compassion, pray, and go. Jesus doesn't want us merely to feel something. He wants compassion to lead to action. Mga hinigugma, base sa imo kabuhi sa sininga agaman, may mga kabugatan ikaw, may problema man ikaw sa aton kabuhi, may dalampan kita nga masaligan naton, nga makabulig sa aton, nga nag-aalay-ay sa aton. Nakita sa Ginoo kung ano yung magkaintangan sa sinigid nga tiyon. Ang Diyos gid magapakamayo sa inyo sa sinigid nga adlaw, ang inyo abyan si Pastor Shovey Cayetano.
1: Kabay pa nga magapadayon kamo sa pagpamati sang aton nga programa nga ini, Pamanagbanag, kagkabay pa nga sa diin sa gihapon ang pagpangamuyo, kagpagpangamuyo ay sa isa kagisa, mangin aton sa tanan nga tinion. Ang Dios magabalik liwan, kag siya ang kapawa sang aton mga kabuhi.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Abyan kagutod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Diyos. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, maupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Diyos sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa-tagsa.
5: Salmo 119. Ginoo, ang imo pulong magapadayon hasta sano. Mabakod ini pareho sa langit. Ang imo katutom nagapadayon hasta sano. Ginpahamtang musing mabakod ang kalibutan, gani nagapabilin ini. Ang tanan nga butang nagapabilin hasta subong tungod sa imo pagbuot. Kay ini sila nagaalagad sa imo. Kun ang imo kasuguan, wala nagalipay sa akon, kun tani napatay na ako, tungod sang akon pagantos. Indi ko gid pagkalimtan ang imo mga pagsulundan, kay paagi sini, ginapadayon mo ang akon kabuhi. Imo ako, gani, luwasa ako. Kay nagatinguha gid ako sa pagtuman sang imo mga pagsulundan. Nagahulat ang mga malain sa pagpatay sa akon, pero pamalandungan ko ang imo mga pagpanudlo. Nakita ko nga ang tanan nga butang may limitasyon, pero ang imo mga sugo, wala. Daw ano ang paghigugma ko sang imo kasuguan? Ginapamalandungan ko gid ini pirmi. Kagtungod nga ari sa akon pirmi ang imo mga sugo, mas maalam ako sang sa akon mga kaaway. Madamo pa ang akon na insindihan sang sa akon mga manunudlo. Kay ang imo pagpanudlo, amo ang akon ginapamalandungan. Labaw pa ang akon pag-insindi sang sa mga tigulang, kay ginatuman ko ang imo mga pagsulundan. Ginalikawan ko ang tanan nga malain nga pagginawi para matuman ko ang imo pulong. Wala ako nagbiya sa imo mga sugo, kay ikaw ang nagatudlo sa akon. Daw ano katamis ang imo mga promesa, mas matamis pa ini sang sahani. Nagakuha ako sing pag-insindi halin sa imo mga pagsulundan, gani ginakaugtan ko ang tanan nga malain nga pagginawi. Ang imo pulong pareho sa suga nga nagahatag kasanag sa akon alagyan. Tumanon ko gid ang akon ginsumpa nga magsunod sa imo matarong nga mga sugo. Puwerte gid ang akon pagantos. Padayuna ang akon kabuhi Ginoo, suno sa imo promesa. Batuna Ginoo ang akon kinabubuton nga pagdayaw sa imo. Kagtudloy ako sang imo mga sugo. Bisan paara ako pirmi sa peligro sang kamatayon, wala ko ginakalimtan ang imo kasuguan. Nagbutang sang siod para sa akon ang mga malain, pero wala ako magbiya sa imo mga pagsulundan. Ang imo mga pagpanudlo, amo ang akon bilidhon nga pagkabutang, hastasan o. Kay amo ini ang akon kalipay. Nagdesisyon ako, nga tumanon kugid ang imo mga pagsulundan, hastasan o. Ginakaugtan ko ang mga tawo nga indi mainunungon sa imo, pero ginahigugma ko ang imo kasuguan. Ikaw ang akon palanaguan, kagmanog protektar. Nagasalig ako sa imo pulong. Palayo kamo sa akon, kamo nga mga nagahimo sing malain, para matuman ko ang mga sugo sang akon Dios. Hatagi ako sang kusog suno sa imo promesa, para padayon ako nga magakabuhi, kag indi pagitugot nga mapaslawan ako sa akon paglaom sa imo. Buligi ako para maluwas ako, kag isintro ko pirmi ang akon hunahuna sa imo mga pagsulundan. Ginasikway mo ang tanan nga nagabiya sa imo mga pagsulundan. Sa pagkamatuod, ang ila pagpanunto wala sing pulos. Ginakabig mo nga pareho sa basura ang tanan nga malain nga mga tawo diri sa kalibutan. Tungod sini, ginahigugma ko ang imo pagpanudlo. Nagakurog ako sa kahadlok sa imo. Nahadlok gid ako sa imo paghukom. Ginhimo ko ang matarong kaghusto. Gani, indi ako pagpabayi sa akon mga kaaway. Magpromesa ka, nga buligan mo ako nga imo alagad. Indi pagitugot, nga daog-daogon ako sang mga bugalon. Nagapalang dulom na ang akon panulok sing hulat sa imo promesa nga luwason mo ako. Himua sa akon nga imo alagad ang suno sa imo paghigugma. Kagtudloi ako sang imo mga pagsulundan. Alagad mo ako, gani hatagi ako sing pag-insindi, para maintindihan ko ang imo mga pagpanudlo. Ginoo, tio na ini nga maghulag ka. Kay wala na nagasunod ang mga tawo sa imo kasuguan. Tungod nga ginahigugma ko ang imo mga sugo, labaw pa sa bulawan, bisan pa sa pinakapuraw nga bulawan. Kagtungod nga ginasunod ko ang tanan mo nga pagsulundan, ginakaugtan ko ang tanan nga malain nga pagginawi. maayo gid ang imo mga pagpanudlo. Gani, ginasunod ko ini sa bugos ko nga tagipusoon. Ang pagpahayag sang imo mga pulong nagahatag sang kasanag sa huna-huna sang mga tawo, kagkaalam sa mga wala sing alam. Puwerte gid ang akon handom sa imo mga sugo. Talupang da ako kagkaluuyi, pareho sang imo ginahimo pirmi sa mga nagahigugma sa imo. Tuy-tuyi ako, paagi sa imo pulong. Indi pag itugot, nga gamhan ako sang kalautan. Luwasa ako sa mga nagadaog-daog sa akon para matuman ko ang imo mga pagsulundan. Ipakita ang imo kaayo sa akon nga imo alagad, kagtudlui ako sang imo mga pagsulundan. Puwerte gid ang akon hilibion tungod kay wala nagtuman ang mga tawo sa imo kasuguan. Matarong ka Ginoo, kaghusto ang imo mga sugo. Matarong kagmasaligan gid ang mga pagpanudlo nga ginhatag mo. Puwerte gid ang akon kaakig, kay ginasikway sang akon mga kaaway ang imo mga pulong. Napamatud-an nga masaligan gid ang imo promesa. Kag ini, ginahigugma ko nga imo alagad. Bisan kubos ako, kag ginahikayan, wala ko ginakalimtan ang imo mga pagsulundan. Wala sing katapusan ang imo pagkamatarong, kag matuod ang imo kasuguan. Nag-abot sa akon ang kalisod kag kasakit, pero ang imo mga sugo naghatag sa akon sang kalipay. Matarong ang imo mga pagpanudlo hasta sano. Hatagi ako sang pag-insyende sa imo pagpanudlo para padayon ako nga magakabuhi. Nagapanawag ako sa imo Ginoo sa bugos ko nga tagipusoon. Sabta ako kag pagatumanon ko ang imo mga pagsulundan. Nagapanawag ako sa imo. Luwasa ako kag pagatumanon ko ang imo mga pagpanudlo. Nagabugtaw ako sa wala pa magbutlak ang adlaw, kag nagapangayo ako sang bulig sa imo. Nagasalig ako sa imo promesa. Nagapulaw ako sa bilog nga gabi sa pagpamalandong sang imo mga promesa. Pamatii ako Ginoo, suno sa imo gugma. Padayuna ang akon kabuhi, suno sa imo nga paghukom. Nagapalapit sa akon ang mga malain nga nagahingabot sa akon, nga nagasikway sang imo kasuguan. Pero malapit ka sa akon Ginoo, kag masaligan ang tanan mo nga mga sugo. Sa akon nga pagtuon sang imo mga pagpanudlo, dugay na nga nahibaluan ko nga ang ining imo mga pagpanudlo ginhimo mo nga magpadayon hasta sano. Tanawa bala ang akon pag-antos kag luwasa ako, kay wala ko ginkalimtan ang imo kasuguan. Dipinsahi ako sa mga nagaakusar sa akon kag luwasa ako. Padayuna ang akon kabuhi, suno sa imo promesa. Indi maluwas ang mga malain kay wala sila nagatinguha sa pagtuman sang imo mga pagsulundan. Dako ang imo kaluoy Ginoo. Padayuna ang akon kabuhi, suno sa imo nga paghukom. Madamo nga kaaway ang nagahingabot sa akon, pero wala gid ako magbiya sa imo mga pagpanudlo. Ginakangilaran ko ang mga indi matutom sa imo, kay wala nila ginatuman ang imo pulong. Tanawa, Ginoo, kun daw ano ang akon paghigugma sa imo mga pagsulundan. Padayuna ang akon kabuhi, suno sa imo gugma. Matuod ang tanan mo nga pulong, kag wala sing katapusan ang tanan mo nga matarong nga mga sugo. Ginahingabot ako sang mga manugdumala, bisan wala sing kabangdanan, pero ang akon tagipusoon nagatahod gid sa imo pulong. Nagakalipay ako sa imo promesa, pareho sa isa ka tawo nga nakakita sang dako nga manggad. Ginakaugtan ko kag ginakangilaran ang kabutigan, pero ginahigugma ko ang imo kasuguan. Makapila ako magdayaw sa imo sa isa ka adlaw tungod sang imo matarong nga mga sugo. Makaangkon sang maayo gid nga kahimtangan ang mga nagahigugma sang imo kasuguan, kag wala sing may makalaglag sa ila. Nagalaom ako, nga imo ako luwason Ginoo, kag nagasunod ako sa imo mga sugo. Dako gid ang akon paghigugma sa imo mga pagpanudlo, gani ginatuman ko gid ini. Nahibaluan mo ang tanan ko nga ginahimo. Gani ginatuman ko ang imo mga pagsulundan kag mga pagpanudlo. Ginoo, kabay pa nga pamatian mo ang akon pagpanawag sa imo. Hatagi ako sang pag-intsindi suno sa imo promesa. Kabay pa nga pamatian mo ang akon pangamuyo. Luwasa ako suno sa imo promesa. Magadayaw ako pirmi sa imo kay gintudluan mo ako sang imo mga pagsulundan. Magakanta ako parte sa imo pulong kay matarong ang tanan mo nga mga sugo. Kabay pa nga handa ka pirmi sa pagbulig sa akon kay ginpili ko ang pagtuman sang imo mga pagsulundan. Nagahandom ako nga luwason mo ako Ginoo. Ang imo kasuguan nagahatag sa akon sang kalipay. Padayuna ang akon kabuhi para madayaw ko ikaw. Kagkabay pa nga magbulig sa akon ang imo mga sugo. Nagtalang ako pariho sa nadula nga karnero. Gani pangitaa ako nga imo alagad. Kay wala ko ginkalimtan ang imo mga sugo.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

Good morning, mga abyan ka kauturan kay Kristo. Nagadayaw kita ka nagapasalamat sa Dios sa sinay nga bag-o ng adlaw, naginunggang naman si Ginoo sa aton, bag-ong oportunidad ng mga pangalagad kita sa iya, makahimo kita sa mga bagay ng magadala sa ang himaya kagadunganan si angalan. Kagbisan pa, oportunidad nga mahimo naton kag masunod naton ang iya kabubuton sa aton nga pagkabuhi. Kumusta ka mo mga abyan, kagkauturang kay Kristo? Kabay nga yala lang ka mo sa maayang nga kimtangan. Ayan ikaw nagabiyahi, pagkanto si imong lubrahan. While nga nagapamati ikaw sa sining atong programa, kabay ang Diyos kinimap kamay si imo. Or either ikaw nagapulupangapi, kag nagbukas ikaw si imong radyo sining aga, kag nakapamati kita sa ining programa, ang Salmo Morning Edition sa Tagsa Kamartes nga adlaw. Kag salamat kay si Ginoo, kakabay abyan, ang Diyos kid magpakamayo sa imo. Ini abyan sa kahanginan, si Pastor Alan Lumangyaw, ang lead pastor sa Kainos East Christian Fellowship, na dira ng pahamtang sa may Lupus East Center, Barangay Villamonte, Bacolod City. Kakabay ang Diyos kid ang magpakamayo sa inyo, kag magapanamyaw kita sa aton nga mga kauturan, kag mga abyanan nga naga-follow sa aton nga Facebook Live diri sa Radio DYBS. At the same time nagbukas ilang tagsa ka mga transistor radio sa 1233 Radio DYBS Bacolod. Natamyo ko gid sa may aga ang akon nga sister-in-law si Manang Bibing Lumangyaw o si Nang Virgie Lumangyaw dira sa may barangay Bata. Nagsuman si Mr. and Mrs. Joel Valenzuela dira man sa may barangay Bata. Kag si Mr. and Mrs. Jonathan Valencia sa kay Manina Nida, ginatamyo naton sila sa mayangod mga aga. Kag suman si Nang Nuna Quarry, ginatamyo taman sa may aga yara sa may barangay Bata. Pastor and Mrs. Gridan Palma, upon si Primalay sa may Fairhaven Baptist Church, Halandon, Barangay 6, Bacolod City. Kag sumuman si Pastor and Mrs. John Alfaro sa Grace Community Church. Ginatamyo mo natin sila sa maigid nga aga. Brother George Demigracia dira sa may Bible Center Church, ginatamyo ta sila sa maingang aga man. Kag si Nanay Sally Abarte dira sa may Mansilingan First Baptist Church. Upod man sa kay Pastor and Mrs. Rooney Arculas, kag sa iya nga mga pastoral staff, kag sa ilang office sa kay Ma'am Angeli Agulino, ang wife ni Pastor Rizaldi Agulino sa Journey of Faith Baptist Church Santa Cruz Morsa. Kag subuman natamyaw ko si Pastor Dan Cuny Villamar sa MRRP First Baptist Church, Barangay Handumanan, Bacolod City. Kag si Pastor Dino Akot, dira sa may Galispin Baptist Church, bahin mansang Mansilingan, Bacolod City. Kag si Pastor Gami Lauron, dira sa may Felisa, Felisa Missionary Baptist Mission, ginatamyo taman siya sa may gid nga aga. Kag sumuman sa mga abyan aton nga mga pastors, labi na dira sa may isla sing Guimaras, si Pastor Jairi Lumangyaw sa Kabalagnan Fundamental Baptist Church, Pastor Alan Laurista sa may Talakugon, isla sing Guimaras, Pastor Dimi Inchiro sa San Miguel Jordan Guimaras. Kinatamyaw taman sila sa maigid nga aga. Kag suman aton nga mga abyan nga mga pastor diri sa bahin sa Southern Negros, Pastor Johnny Alusitain, Pastor Bits Alfonso, Pastor Ransam Bangrain, Pastor Paul Tortal, kasuman si Pastor Joven Dilocanog dira sa may area sang Tugis. Kag sumang na tama naton si Pastor Ibinisir Bacolod dira sa may Kamingawan, Kabangkalan City, Pastor Robert Casamayor dira sa may Revival Fellowship Baptist Church sa Banwasang Kanduni, upod silang senior pastor si Pastor Harder
or Gabriel Harder, Brother Roger Adorante, Dragman sa may Revival Fellowship Baptist Church sa Banwasang Kanduni. Kag ginatamyo ko ang mga estudyante sa Negros Fellowship Baptist Seminary dira sa may Bulubitoon Miranda Hinagaran Negros Occidental. Kag sa tanan nga malambutan sa aton nga programa ang Salmo Morning Edition sa tagsa ka Martes kadlaw ginatamyo to kamo sa maigid nga aga kagabay ang Dios kay dang magpakamaayo sa inyo. Okay, sa aton nga pagpamalandong sa pulong sa Dios, diri kita sa Daniel chapter 1 verse 8 pagkadto sa 21. Basahon nato ang pulong sa Dios. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. Now God had brought Daniel into the favor and goodwill of the chief of the eunuchs. And the chief of the eunuchs said to Daniel, I fear my lord, the king, who has appointed your food and drink. For why should he see your faces looking worse than the young men who are your age? Then you would endanger my head before the king. So Daniel said to his steward, whom the chief of the eunuchs had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, please test your servants for 10 days, and let them give us vegetables to eat and water to drink. Then let our appearance be examined before you, and the appearance of the young men who eat the portion of the king's delicacies, and as you see fit, should deal with your servants. So he consented with them in this matter, and tested them in 10 days. And at the end of the 10 days, their features appeared better and fatter in flesh than all the young men who ate the portion of the king's delicacies. Thus the steward took away their portion of delicacies and the wine that they were to drink, and gave them vegetables. As for these four young men, God gave them knowledge and skill in all literature and wisdom. And Daniel had understanding in all visions and dreams. Now at the end of the days, when the king had said that they should be brought in, the chief of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar. Then the king interviewed them, and among them all none was found like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Therefore they served before the king. And in all matters of wisdom and understanding about which the king examined them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers who were in all Israel. Thus Daniel continued until the first year of King Cyrus. Mga muyo kita. Lord God, salamat gid sa sining bag-ong adlaw. Mga aga ang indugang mo naman sa mga pagkabuhi o Diyos. Salamat kami sa mabugay, kakaluoy sa sining aga. Nga sini o Diyos, kinpalampot mo sa amon. Kag magatubang kami sa sining adlaw nga may paglaom kapagsalig o Diyos. Nga ikaw gid ang magagiya, ikaw magpakamaayo o Diyos sa amon. Kag salamat man kami Ginoo, before kami mag-start sa pagkabuhi sa sining adlaw, we have this opportunity to meditate your word, O Lord. We just ask wisdom from you, and even Father, the anointing of the Holy Spirit, Lord, sang imo alagad sa pagdalasing mo mensahe ni aga. May you open the hearts and minds who are listening this morning, Father, sa imo pulong ino. Salamat gid, and this is my prayer in Jesus' name, Amen. Okay, saliwat, maigid nga aga, kag salamat kita sa Ginoo sa sining oportunidad na makapamlandong kita sa pulong niya. Kaya ang pulong sa Diyos, importante kagdako ini nga bahin sa anong sa atong espetuhanon nga pagkabuhi.
kay pagi sa pulong sa Dios diri kita magagawa makakuha sa aton nga spiritual wisdom and even sa aton nga energy. A good nga sa diin ang aton spiritual life will be energized and will be ignited. Okay, sa itong awang gimbasa sa pulong sa Diyos, there is a book of Daniel, chapter 1, verses 8 to 21. That the background of this story, nga sa diin ang mga katauhan sa Diyos, labi na sa hari nga si Jehoiakim, the king of Judah, they were captives by Nebuchadnezzar. Kagaupod ang mga pamatanon nga na-captives man. They were Daniel, Belteshazzar, Hananiah, Mishael, and Azariah. They were the young men in which nga naging kabahin sila sa captivity ni Nebuchadnezzar. Kaga nagabot ang senaryo, mga utod si Ginoo nga ang mga pamatanon, paghanason sila, i-training sila. Agod nga siya diin, mag-serve sila sa hari. Kaga kabahin sila nga training, mag-adapt sila sa kultura, sa Babylonia. Sa diin, nag-hari si Nebuchadnezzar. Kagpar sila nga training ang pag-prepare sa pagkaon nila mga abyang nagutod sa Diyos. Agod nga sa diin pag will train na sila, will expose na sila sa kultura sa Babylonians, then they are ready to serve the king, the Nebuchadnezzar. Kagaton makita utod sa Ginoo sa itong mabasahan diri sa pulong sa Diyos from Daniel chapter 1 verses 9 to 21 nga sila maga kaon sang mga pagkaon nga sa diin amo man gina-

hari sa iban nga mga ginharian. Well, silin sa iban nga mga Bible scholars bangod kay ang mga pagkaon nga gina-prepare sa iban nga mga ginharian hindi asang Hudiyo gina offer o kung ginahalad ini sa ilang mga Diyos. That's the reason why nga even si Daniel mga abiyang gugutod si Ginoo natatak na na sa iyang pangunahuna kagbalat sagon nga dapat manindugan sila sa ilang agin sa gintudlo sa ila sa ilang unang ginikanan. Now ito makita mga abiyang gugutod si Ginoo diri sa verse 8 especially nga siya but Daniel purpose in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. And therefore, he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. Kung ato makita, abiyang gagutod si Ginoo, why naging man mahimo kung tani si Daniel? Because kay napaidalom na sila sang captivity ni Nebuchadnezzar. Ang ilang lifestyle, the culture nga ilang nadak-an. Wala sila choice kundi pwede sila, nga wala sila choice kundi ma-compromise gid sila because they're under captivity with the kingdom of Nebuchadnezzar. Pero ato makita abiyang gagutod si Ginoo bila nga diri sa verse 8 nga kanami isang iyayang gipakita nga gesture ni Daniel despite na pwede gid siya mag-compromise. Pwede siya mag-engage kag madwell siya sa kultura sang Babylonian. Kag possible malipatan niya ang gintudlo sa iyang mga ginikanan, mga katigulangan sa nagkakaigok ang sakto nga pagginawi. Apang abiyang gagutod si Ginoo kung aton balat talupang doon ang ginhambal ni Daniel sa verse 8. But Daniel purpose in his heart. What does it mean when Daniel said this word that purpose in his heart? Abiyang gagutod si Ginoo, the word purpose, it means that Daniel intentionally with the desire sa iya tagipusoon nga magtindugin siya sa iya yung conviction. It is about conviction ang ginpakita ni Daniel nga despite nga they were under captivity with the Babylonian Empire with the king Nebuchadnezzar. Pero abiyag gugutod si Ginoo makita gid naton ang pagtindog ni Daniel sa iya nga conviction. Magsingit ang conviction abiyag gugutod si Ginoo it was an inward strength and values. Ambot sing anon prinsipyo na ni Daniel langin values sa ina abiyag gugutod si Ginoo nga dapat niya pagkatindugan. That's why it says, but Daniel purposed in his heart that he would not defy himself with a portion of the king's delicacies. Abiyan kagutod si Ginoo sa atong pagpangabuhi sa subong nga panagoon. Kita nga mga tumuloo, kita nga mga sumulunod ni Kristo. Napalibutan kita sa sistema nga pwede gid ma-compromise sa atong Christian faith. Ang atong conviction at stake because of the toxicity and compromising system sa kalibutan. But look at Daniel. How he responded the challenge that he has been facing during the time abiyang gugutod si Ginoo gin specify gid ni Daniel. Hambal niya that he would not defy himself with a portion of king's delicacies.

0: Ginspecify ni Daniel nga ang pagkaon sang hari hindi isa pwede makompromise. That's why kung natin makita abiyang gugutod si Ginoo, nagpangayo siya sang request. Malya, therefore he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. What Daniel strong conviction to stand with his principle based on what the forefathers naging tudlo sa iya nga dapat din siya manindugan sa iyang pagtuo sa Diyos. Hindi sin manner mala mga biyagugutod sa Ginoo sa aton ng mga Kristohanon, sa aton ng mga tumuloon ni Kristo, mga tumuloon ni Kristo. May mga tiyon sa atong kabuhi nga nagapangatubang kita sa mga sitwasyon nga pwede kita makompromise. Maybe sa atong workplace, maybe sa atong business community, or either sa atong neighborhood. Nga kung kisa, biyang ugutod, Ginoo, makita gid naton ang mga activities, programs that perhaps pwede kita makompromise, pwede kita madala, ma-persuade. Kung kisa nga ito nga pagtuo, ginakompromiso naton. But look at Daniel, abiyang gagutod si Ginoo, nga sa diin, amoni dapat ang aton sundon. Amoni dapat ang aton niya nga gawion. Nga sa diin, magapanindugan kita sa aton nga Christian conviction. Our inward strength and values. When we say conviction, not only our inward strength and values, but our principles that has been taught sa aton, nga gintudlo na sa aton, gikan sa prinsipyo sa pulong sang Diyos. Ini si Daniel abiyang gugutod si Ginoo, natudluan ini sila, halin sila pagkabata sa ilang Israelites culture in which nga hindi sila dapat magsimba, magcompromise sa mga Diyos-Diyos. Because according sa ibang mga Bible scholars, nga ang mga Israelites kingdom, ang ilang mga pagkaon gina-offer sa ilang mga Diyos-Diyos. And with that is very opposite sa practice kag kultura sa mga Hudiyo, labi na sa mga katauhan sang Diyos. And with that principle, nagpabilin sang tagipuso ni Daniel, nang itudlo sa iyang unang mga ginikanan. Kag amo man abiyang gugutod si Ginoo sa aton nga panahon subong. Nga kita nga mga anak sang Diyos, yung mga tumuloo ni Kristo, dapat meron kita conviction man nga manindugan kita sa aton nga prinsipyo base sa pulong sa Diyos. Kag ilikaw nato naton kagalingon nga magkompromiso kita. Amo na abiyang gugutod si Ginoo. Tilang taon niyo bala ang natabo diri sa istorya sa kabuhi ni Daniel. Therefore, he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. The word defile meaning compromise himself. Hindi sa madagtaan. Hindi makompromiso ang iyang conviction, ang iyang panindugan sa Diyos. In verse 9, now God hath brought Daniel into the favor and goodwill of the chief of the eunuchs. Amom na kisa, abiyang kutun si Ginoo bala, nakakadala kita, nakakompromiso kita. Kaya nga man kung kisa binaton, okay lang. Kaya base ang iba, mga tao sa palibot naton, hindi makainsindi sa aton. Pero look at sa sining nga senaryo, gintagaan pabor sang chief of the eunuchs ang request ni Daniel. Sa aton nga pagkabuhi, hindi kita yung magkahuya, hindi kita yung mahadlok. Nga atong tindugan ang atong prinsipyo base sa pulong sang Diyos. Our conviction, though we are surrounded by people who are unbelievers, who are not recognizing the power, the presence of God sa ilang kabuhi. Hindi kita mahadlok at mahuya nga magpakita sa aton nga conviction, kag manindugan sa aton conviction. Mas piliaw na aton abiyang gagutod sa Ginoo ang aton nga conviction sa Diyos sa makompromise kita sa mga bagay sa sining nga kalibutan. Look at the scenario in verse 10. And the chief of the eunuchs said to Daniel, I fear my lord the king, who has appointed your food and drink. For why should be he see your faces looking worse than the young men who are at your age? Then you would endanger my head before the king. Nagahatag pa kung tani isang rason ang chief of the eunuchs. Nga basi malang-alang ako sa imong ginaayo sa akon, kag ako ang mabutang sa lang-alang. In verse 11, so Daniel said to the steward whom the chief of the eunuchs had sent over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, please test your servants for 10 days and let them give us vegetables to eat and water to drink. Then let our appearance be examined before you and the appearance of the young men who eat the portion of the king's delicacies, and as you see fit, so deal with your servants. You see, nag-establish ang self-confidence si Daniel because of his conviction. Yan, sige lang blat, taga-ailam lang kami isang utan, kag-ilim nun, kaya ay gina-problema sa amon. Kag-ikumparar kami sa mga pamatanon, nga sa diin, naka-kaon sila sang delicacies sang hari. Kag-ato makita, abiyang gugutod si Ginoo in verse 15, at the end of 10 days, their features appeared better and fatter in flesh than all the young men who eat the portion of the king's delicacies. Nataon nila utod sa Ginoo ang resulta. Because of Daniel's conviction nga hindi kisa ma-compromise, God honor his conviction. Kag sanging komparar na iyang alawas upod sa mga kapamatan-on nga nagkaon niya sa delicacies sang hari, mas layo ang ila diferensya. So ano makuha na itong abiyang gugutod si Ginoo sa sining istorya sang kabuhi ni Daniel? Spiritual lessons makuha na itong abiyang gugutod si Ginoo, kita nga mga anak sang Diyos. Do not compromise and stand with your conviction from God's word principles, because God will honor us as we stand our conviction. Hindi ka mahuya, hindi ka mahadlok, hindi pag-ikompromiso ang imo pagtuo sa Diyos abyan kagutod sa Ginoo, because i-honor ikaw sa Ginoo sa tunga sa mga tao nga wala nagakilala sa iya. Amo na sa aton ng mga Christian leaders, aton mga Christian politicians, please stand with your conviction and do not compromise as what Daniel did sa iyang kabuhi upod sa mga kauturan ng upod ng mga pamatanon. Ang Diyos ang nag-honor sa ila. Kabay, kita ng mga anak sa Diyos, mga Kristohanon, tindugi o manindugan kita sa aton nga mga conviction, sa aton nga prinsipyo nga gikan sa pulong sang Diyos, and do not compromise with our conviction. Kulabos na kita sa tsimpo, kita ay naman kita sa sunod nga semana sa pagdala sa pulong sang Diyos. Kagabaya ang Ginoo gid ang magpakamayon sa inyo, kagbuligan kita sa sininga adlaw. Bye-bye. Bye-bye. God bless you.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Serbisyo publikong aksyon.
3: Ang landslide o pagguho ng lupa ay dulot ng malakas o tuloy-tuloy na pag-ulan o paglindol. Kadalasan itong nagaganap ng walang bababala. Para manatiling ligtas, narito ang mga dapat tandaan. Iwasan ang mga lugar na tinukoy na mapanganib o landslide hazard area. Iwasan ding magtayo ng anumang istruktura sa mga lugar na ito. Alamin ang sistema ng paglikas sa komunidad para sa mga sitwasyon ng landslide. Maging alerto sa mga babala ng kalamidad sa inyong komunidad upang agad na makatugon dito. Maghanda ng emergency kit. Laman nito ang mga pagkaing di agad nasisira. First aid kit, flashlight at ekstrang baterya, tubig at ilang mga damit. Sumunod sa utos o payo ng otoridad na lumikas sa inyong lugar kung ito ay isang landslide hazard.
2: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DUWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
5: Philippine Standard Time, it's 7:01 in the morning.
6: Bugtaw na!
7: Ahay, tuyop ako!
6: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Oh! Oh!
8: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
9: Oras na Pilipinas.

Mayangaga, Western Visayas and Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas. And good morning, world. Nagabalik ang programa, nag-upload ninyo sa pagandong para sa pagbago. Inyang oras na, Pilipinas. Sabi na, it's a Tuesday morning. Kamusta ang inyong mga dalanon? Kamusta ang inyong mga hilikuton sa Siningadlaw? Daw ka na, may ilang siyang aton nga bugtaw sa Bacolod City kay mabulubugnaw ang panahon. Kagapo nag-ulan, no, sang tunga sang perti kay nito. But kung tool ito nga ulan, kung natural ito nga ulan or tuga ito sang cloud seeding. No. Pero importante nag-ulan na. Importante nag-ulan. No. Kaga, pero tingin man kainit kagapon, galing kay sa akon lang, wala ko masyado nalipay. Kay tiinit kayo eh. Si ko malabako bla. Oh, nang labako, perti pang labako. Pagtapos ko pang laba, nagapamunlaw na ko, nagapang pubko na ko, nagdaguob na. Nagdaguob na. Oh, tayo pagdugay-dugay, umula na. Siling ko, ate, may lang kayo nabutangan ko pubkon. patupik-tupik. Butangan ko gin pubkon na. Kaya di baling mag-ulan, importante, hindi manimaho, imumbayo. Iya, kaya kung mag-ulan, gani, na, anda so nakapanghalay ka na, hindi mo butangan popcorn. Bao, ang imo yung bayo, iya, pagkabuas siya, amoy kulob. Pagsulod mo sa aircon, bao, imo lang ginambaho ang masimutan sa bilog ng opsina. Oh, pero biskan amo na no. Pasalamat gyapon si Ginoo kay iti syempre. Perti ka init kagapon eh. Ha? Perti ka init sa mga palibot sang naga sang aga pa lang alas 9 iti damo na nagpatughong, damo na naga kagapon nagsala ng mga tao patughong eh kay pamangkot kung tagpila na ang nubuas. Siling sang iban ang unleaded magdubintay. Gagapon ko naman kot ha. Kagapon ko naman kot siling ang unleaded magdubintay ni Ibi. Ang diesel mag-sintoduce. Iti, patughong gigo kay mako muna, tag-sining sa kalitro. Anhon muna ya. Oh, ibaligya mo na lang ang imo silakyan, kagbakal, kagatong. Dabo nang imoong ko eh. Ah, baligyang silakyan, bakal gasolina. Ingagaw, patughong kagapon, siling sa mga tao. Pero tigid ka init, sir, no? Siko, mapilitan kita patughong biskan init. Ako yadaan, wala akong kapatughong kung init kayo eh. Kaya aman, anong explanation mga kabiyanan nga wala akong patughong kung init? Kaya kung patughong ka kung init, ang laban magsulod sa imutang key, fumes. Ha? Fumes, dapat mapatughong kaya early morning, wala pa init, or mag late night na. No? Pero mas namin kaya early morning kaya mapatughong nga, kagahon, mga ano. Galing kayo, wala man may gagawa sa atong kung kagahon, kaya tuyo pata na ya. Pero dira na yung pinakanami magpatughong tani mong ha eh kung magugto ka magpatugo perti kinitinit bawa ah puro hangin sulod sa yung tangki fumes mga kabiyanan no pika na patugong kadamo no mabalaan mo na nga fumes kay pagtughong ya ang panimaho gid balagas amo na sa gausbong kayman ang gas mga kabiyanan ano dasig na sa magano dasig na sa magsingaw So, laban fumes, matabo, ti, nagbayad ka sa gasolina, ang natughong sa imo, fumes, tungod kay perti kainit. Hindi man tungod kay gubaon ng ilang pump. Hindi tungod kay perti kainit. Nang nilikawan ko kin magtughong perti kainit. Kung nagatipid ka, kapag nagatipid pa. Leksyon to subong kuno science. Aw na siling ko gani sa gasoline boy sir basi pwede mo pa na itaktak. yugo mo blang ano ang pump na bla itaktak kay may madugang pang tatlo ka tulo ya. Yeah. Oh sipot mo na ya imagine bla tagsin ng litro. Oh. Mataktak mo pa na basi may pila pa na da ka tulo ka nabilin bla. Sir, pwede ako may taktak, may yoga na yun. Basta may bilin-bilin. O, pwede kainit kagapon. No? That's the point. Ang sideline na ng gasolina. Oh. So, nag-ulan ba? O, pagkagabi na, nami ng hangin eh.
Ambot sa punta taytay ko nagulan sa punta taytay ah. Aw nagulan sa punta taytay gali, wala pa kana tor punta taytay gali nagulan to sa ila. Bas ko pang hangin. Pero napiyaran yung mga biyanan. No? Sa sining ang mga tinion, kalmado ang aton niya nga palibot. Nagligad ya sa habagat. Tudo ang hangin. Subong ya, ti mabalis ka ng hangin mong. Subong ya, pero ti kakalma na. It's the calm before the amihan. No? Okay, amihan ang dason eh. Amihan ang dason. Ti, wala hangin gidya kagapon. Init, dason wala hangin. Wala ito sa habagat nga kung kisa kainit. May hangin. Kagapon wala gidya hangin. Do ka stale wala sa palibot. Do ka pa. Pag ulan. Ati okay na yun. Medyo mabulubog na wan. Baw, sang gabi na. Dason sang kaagahon. O, sang aga. Ati ka namin isang imo pag breathe in breathe out sang mabulubog na ang hangin di ba? So may blessing na yang ang ulan niya. Okay sa aga ano lang ta gareklamo lang ta pirmi o ga subuan ta pirmi ko magulan pero may nami na yang dulot sang ulan niya. Pero kun ara ka lang sa balay. Ara ka lang sa balay, enjoy nato ng rain. So sining adlaw ha kun ano inyo ang mga likutod kay kagapon ta ka pamangkot sa aton nga weather update eh. Karoon, try na ito ni Contact karoon. Kaya hindi na ito sila makontakt kagapon. No? So, kung ano man ninyo mga likutod sa sining adlaw, anuhon lang na ito na. I-schedule na ito. Kung anong mahimo na ito. Kung nakita nyo nga init, panglaba ng daan, temprano pa lang. Pipa sa mga nanay nga nagapanglaba sa sininga mga tiniyon. Tapos na pamahaw, mga kabataan, naglakat na sa eskwilahan. Kapin pa sa mga nanay nga ang ila career sa kabuhi ara sa balay, no? It's a virtuous job mga kabiyanan, no? Nga ara sa balay ang nanay, no? But silingon pa lang niyang panimalay blahaw, no? Pero lain-lain man klase, may mga nanay nga nag-obra, may mga nanay nga ara sa balay, may mga nanay nga nagapamalay nagachismis nagamarites. May mga tatay man nga muna. Pero kung di ka nagapanglaba, ito'y panglaba na timprano pa lang. Ipatihugi na da sa washing machine. Kay para dugay-dugay banlaw ka na. Banlaw, banlawan mo na. Kag ihalay na yun na. Hindi kalipati ang pubgon ha. Kay in kaso magulan, importante nakapubgon ka para hindi ka manimahong kulob. Kay kung manimahong kulob, magkabudlay. Sika na no katindlo sa imong bayo. O kung gausbong kag pangantuos ang imong baho ya why gagi jabay may mo na tinlo bayo mo pero baho ati wala gid gyapon no bahala nang higo basta kay hamot to no? Amo na sa mga lundrihan. Mga lundrihan di makakasang higo bala pero hamot ya hamot. Anyway mga biyanan, alas City unsi na as we continue to do our jobs, mga biyanan. Don't forget to bless the wonderful name of our Lord. So here's our song, Bless the Wonderful Name by 16 Singing Men.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Ay, walang ang oras na Pilipinas. 7:15, mga kabiyanan. Kamusta na? Ano nang inyong mga naobra da sa inyo, balay? Kag-kondamo na kami naobra. Amo nang pinakanami sa tanan, no? Ang mga mapisan kagdamo na ang naobra. Very good gina kayo. Way ginaya kontraya. Very good ginaya kayo kay basta mapisan niya. No. Mo ginang importante sa tanan. Pero kon nagatinamad gani kigan sa mama. kapin pa sa mga kaanakan ra, mga kaanakan nga naga wala gid nagasunod sa mama. Ati delikado kamo sa inyong kabuhi. Anyway, mga biyanan, live to gyapon na sa aton nga Facebook live stream. O, kag nagpadayon kita dira. Kag kung gusto nyo mag-comment, kag magbutang sa inyong mga greetings sa aton lang nga comment section sa Facebook live stream. Pagkitaon nyo lang, 1233 Radio DYVS, ara kita na mga biyanan. Or pwede ka mo ka-text sa 0998-842-213-0, mga kabiyanan. So, amo nang aton nga text line, mga kabiyanan, ha. Text lang ka ba? Kag kung maparegister ka mo, pwede makamuka. Pwede makamuka text. So, aton nga first honor sa sining aga. Palakpakan aton si Ma'am Roslyn Pantunyal. Hey, good morning, good. Naulihit si Sir John. Oh, good morning sa bilog nga Pantunyal family. May aga dira sa inyo. No? Good morning man sa aton mga kabiyanan dira sa Lumbia Baptist Church. Kay Pastor Benji Alfonso and family. Kay Ma'am Annie ng Suping Kagdaday sa Kawayad Baptist Church. Good morning sa inyo tanan. No? And kabay nga okay lang kabudat tanan, no? Sa Kawayan, no? Kabay nga okay lang tadat tanan. Anyway, no? Good morning kay Sir Bibot Ombion, no? Sa sining aga. Maing aga man kay Ma'am CJ Christine Morcillo sa Bacornay. Sir Jan Watas, maing aga. Kag antes na mga biyanan, magpadayon sa itong pagpanamyaw. Pamati kita anay sa itong nga dlagan sa itong panahon na sa itong weather update. Aras sa piyak na linya, si Sir Dave Cuajau. Good morning, Sir Dave. Kumusta?
2: Pastor, good morning man. Kag okay gid Pastor. Kag maing aga sa tanan ti pamati sa sining istasyon, no? Kag tumalanaw, no? Sa inyo da, mga viewers nyo. So, yari ato lakad sa panahon, September 22, 2026, Martes na adlaw. So, may ginabantayan kita, subong kita, Pastor, ng isa ka low pressure, no? Ang low pressure, ang iyang location is 1,795 kilometers east of Eastern Visayas. May coordinates ni sanga 12.0 degrees north and 141.9 degrees east. So, ang area sang eastern nga bayin sang Visayas, baka experience na sila sang trap sang low pressure area. So, ang Eastern Visayas, Caraga, Bohol, Cagandabaw Oriental, makaagom sumagal umo na kalangitan kay gini pag-updan sang laptang pagtupa sang ulan pagpanag-uob pagpangulat pagpangila tuga ini sang trap sang low pressure area. So ang Palawan naman, Occidental Mindoro kag Oriental Mindoro, maka experience naman niya sang kasarangan nga panahon, luwas so, og malagi nga pagunggoom ini pag-updan man sinalidwin nga pagtupa sang ulan pagpanag-uob pagpangilat tuga iniya sang southwest monsoon o kon habagat. So, Metro Manila, kagibang nga bayan sa pungsod Pilipinas, makaaguman sa kasarangan nga panahon, luwas o malagi nga pagumbuom, kaginipag-updan man sa laptang pagtupa sa ulan, pagpanag-uog, pagpangilat, dala ini naman niya sa mga localized nga mga thunderstorm. So, diri sa aton sa Negros Occidental, ilakip na ang sunod sang Bacolod, makaaguman sa kasarangan tugtog magulugal umo na kalangitan, inipag-updan man sa laptang pagtupa sa ulan, pagpanag-uog, pagpangilat, dala ini niya sa trap sa low pressure area. In fact, subong nagainulan niya, no? Sa area sang south sang sa Sipalay kag sa Hinubaan may mga ulan at dito subong adlaw. So yun ang aton update naman niya regarding sa kanlaon. Ang aton nga kanlaon volcano update alert level 2 sa Giapon kag may isa kay unsi kita, no? Volcanic earthquakes nga na record kag regarding sa sulfur mga 1501 tons, no, ang na record nila halin sang kahapon. So pag-abot naman niya sa aso or may makita na subong aso tungod medyo clear sky kita dito sa may Canlaon area. Mga 1,000 meters yung kataason subong pastor no sang aton nga aso kag great emission but siling manipis ni siya. Kag drifting ni siya gali o kung kapatupling ni siya southeast pastor. So amo ni update naton sa weather kag sa Canlaon. Dave ko house ang PDRMO. Madamo ka salamat pastor kag may nga kasalawa.
1: Manamang salamat Sir Dave ko house yung mga update sa Siningaga. Kaya mo naman binanandlagan sa itong panahon. May mga gilamantayan kita nga mga dapat bantayan. Pero masulod lang sila gyapo. No? Babayaan lang natin magsulod. Kaya mo gina-party ina sa kabuhi natin. But anyway, ha? Good morning. Dahil ito sa itong pagmanamyaw sa itong mga suki. Ang gina natin mga tumlanaw kag diplomati. Ha? Kay Nanay Linda Kapindo sa Sipalay, kay Sir Gideon Kapindo Mandra sa itong mga updanan sa Kamindangan, no? Especially sa mga Kamindangan coffee farmers. Good morning dira sa inyo tanan. Manamit nga kape sa Kamindangan. Support local mga kabiyanan. Kung mabakal ka mo sing mga kape, mangita ka mo di sa local. Damo di mga nag-ubra kape sa aton, actually. Dira sa Negros, may Canlaon, may sa Kamindangan, may basta damo mga biyan. Hindi ko sa ulado. Damo mga nang baligya kape, no? Amo nagani nga kon mabakal ka mo kape, hindi na magbakal to sa Singapore, Singapore, no? Di na halin ni mo kape Singapore niya, sa America niya halin niya. Support local mo man nagyapon kape man nagyapon. Nasa pagtimpla lang na yan naglain niya. Namit, actually namit man naton mga kape mga biyanan ha. Namit man naton mga kape. So, kag depende lang na kung kabalo ka mo magkabalo kita magtimpla. Kuya, amo gina namitan ko. Gabakal ko di sa mga kundi lang mga higad-higad nga local din nga mga ano ha. Oh, ngidri ko gabakal kisa sa Libertad, kisa sa Burgos. Oh, may mga pangalan na da kundi na hali nila kape. Siguro doon mo lang nga fresh. Hmm? Fresh. Amo na nagamatter, ha? Nablambag o galing. Or kung gusto nyo, baka lang kamo beans, kamo na lang galing. No? Mas namit pagid na. No? Beans lang inyo baklon, kapin pa mangkoto nyo. Kung san uni na roast charot. San uni na luto, ini nga beans. O, sa kamo ni nga sumana, sa kamo ni nga dlaw. O, baklon nyo. So, kamo lang ma-grind. Ah. Ha? Kaya kung nag-grind na mga kabiyan, nahanginan na, naka... kay nabing iyang flavor gakadula man eh ha? So pinakanami gidya nga kamo na maggrind oh. So bakal ka coffee beans oh, pwede man kamo magroast kung gusto niyo. Bakal ka mo sing wala pa na luto wala nga coffee beans pwede gid oh, kung gusto niyo light roast oh. Ang anong but silingo sang light roast ang una lang nga pitik oh. Kay kun magluto medyo may nabalaan ta sang medyo may nabalanta sa kape mga biyanan. Ang light roast mga biyanan, no? Ang bag-o lang bala, kung magluto ka sang kape, magroast ka sang kape, gapitik na siya eh. Gamo na siya oh. Do medyo nagbuka, something nagbuka siya sulod. Oh. Pag nagpitik ang kape, ang primero nga pitik, ang nagnatawag nga light roast. Oh. Kung gusto nyo pa, dugay-dugayan nyo pa, medium roast. Oh. Kung sa katapusan na, oh, tiya muna na yung pinakabasko, gya kag pinakaro. Pero hindi lang pagsunugay. Ha? Hindi lang. Oh, ang dark ginaya bala sa ang medyo dark ni ginaya. Ang iba niya, ginahimo nila light kag medium roast lang. Oh, suno sa ilang pang sabor. Oh, pero depende na sa inyo ha. Pero kung hindi nyo nagusto mo sa amo na nga mga detalye, iti bakala ka mo sa beans. Ha? Ah. Damo naman ang mabakal nga grinder subong actually sa online nga mga Shopee, mga Lazada. Oh, pwede ka muna kabakal no mga chargeable nga mga grinder oh, para sa isa ka baso nga kape. Oh. Side effect. Oh, gamo na lang sila mga benta. Damo ko mabakal na online. Mabakal ko search lang coffee grinder. Oh. Kisa may mga sizes pa na eh kung sa diin mo gamiton. Kung sa coffee maker mo gamiton, kung sa mukapat mo gamiton, kung sa diin mo gamiton. May mga sizes na mga pindi na sa kung ano kadakoon ang imo nga kape. Ang iya bala nga ginaling bala. O, may fine kaayo. Kung gusto mo sa coffee maker, dapat fine gina. Kung sa French, o sa coffee press mo gamiton, sa French press, No? Nablang ginapailig mo lang ang kape, medyo dago-dago na siya mga biyanan. Oh, medyo dago-dago na siya. No? So pwede man, nga kung magbakal ka mo, ka mo na mapag-grind. Mamangkoto niya lang, especially sa mga iba niya nga mga coffee stores. Mamangkoto, sir, ano, ipagaling mo na kung hindi. Kung ipagaling mo, ano na sa kadako, sir? Oh, mamangkot na siya kung ano kadako. O oh, may ano na yung kaklase nga grind, sir? Ang gamay, ang dako. Dapat kabalo ka mo kung anong style ang inyong ginainom. Ako ya, ginagabaka na lang ko siyang nag-grind na gadaan kaysa mukapat ko mang ginaluto eh. Oh, wala naman biyan ng technique sa kape. Kag kape ang nagabuhi sa aton. Duan ako kadlaway ka pang kape, kagapon, kag subong. Medyo galain ang aton nga timpla. Oh, nalipat ako magbakal sing kape. Duan ako kadlaw, wala ka pang kape eh. Oh, basta wala ka pang kape. Buto si Kagawad Bunard, kung hindi ka pang kape, gasakit ang ulo ay. O gasakit ang ulo, ang tawag sina mga biyan ng gali, kung gasakit ang inyong ulo, wala ka mo ka pang kape. Ang tawag sina iya, dali lang. awan ang sintomas ang withdrawal mga kabiyanan. But silingon, addict ka na sa kape. Withdrawal na mga kabiyanan. But silingon, withdrawal imong lawas sa kape, sakit yung ulo, daw hindi ka mapahimutang. Do sa drugs mo bulaw, gagakiw mo ba? Pero at least kape lang, di ba? Oh, kape nga native. Oh, hindi lang ng kape nga ako, as much as possible wala ako nagkape sa mga kape nga mga 3-in-1, mga ano wala. Oh, kay nagatuga ina sa mga malain ng mga as much as possible mga biyanan, no? Stick is kung wala naging kuya choice, no? Gabakal kuya stick or gabakal kuya mga instant coffee ba lang, pero hindi ang 3-in-1 kay daw hindi ginmayo. Kaya pag tapos mo inom, buta ko na notisyar nyo, tapos nyo inom sa 3-in-1 gas luminyo ba dasun ga pangasloman inyo tiyan. Dasun kung mangihi ka mo, ang baho sa inyo ihi, sang baho sang 3-in-1. Abot ako naka-notisher ka mo. But silingon, may something wala na process or wala na ano sa imong lawas. Oh. So, muna blaho. So, muna ang lantawon ta. Science ang lawo. Medyo damo na ito na istoryahan. But anyway, prahit na sa pagpanamya, no? Eh, Sir Jules, may agaw. Isabilog nga pinamalay, Divina Gracia, Zamora, Muran, Azarcon Families, Vallejo. Oh, good morning, dito sa inyo. Tanan. Sa City Praise, kaysa Bible Center Church, may aga dito sa inyo. And kay Sir Ricky Olimpo, good morning sa Capitolio, Pasig City. May aga, sir. And kay Pastor Jume Gutierrez, mayong aga, PIP lang ko. PIP honorable mention, okay lang na ha. Graduate ko sa elementary, PIP honorable mention mo ko ha. No? Kay Ma'am Irma Banyas, mayong aga. Oh, thank you Lord sa another year nga gindugang, dugangi pagid sa akon. Uy, Ma'am Irma Banyas, happy birthday sa imo, sisining aga. No? So, happy birthday. Okay, kay Ma'am Eva Teves, maayong aga. Kay Sir JR Mainit Rihon, good morning. Kay Ma'am Merly Lumawag, maayong aga. Sir Bibot, siling niya another challenge, no matter what. Always keep on smiling. Ano niya? Keep smiling, keep shining, knowing na-ra-ra-ra-ra. Alain, magaling na kanta, no? Oh. Sir Robert Tisulgon, maayong aga. Kay Ma'am Edemni Alvarez Galon, good morning. Kay Ma'am Melanie Aison, mayang aga sa inyo tanan. Ma'am Corazon Estilloso, Ma'am Leia Abanto, good morning. Kay Ma'am Perla Malachica Montalvo, good morning. Sila niya damo, kagid may balaan, makakadlo ka pa. Batian ko lang na kung gapangapi kami sa Igadigad, Blau. No? Damo ko makuha sa kapihan mo. Nanay Virginia Arabilo, mayang aga. Sa una, bawat patak ng tubig ay mahalaga. Subong, bawat patak ng gasolina, sobrang mahalaga. Let's go, fight lang. Ganis in control. Chakto na, nai. Grabe, no? Ipataktak mo gina ang imo yung, ipataktak mo gina ang imo yung pumps ng gasolina kung mapatugong ka kay may pila pa nakatulo na bilin niya. Oh. Oh. Kinanglan, gin, kinanglan. Ma'am Alicia Garcilan, good morning. Kay Ma'am Net Acuesta, mayong aga. And kay Tita Leila Acuesta, good morning sa Talangban Fundamental Baptist Church, Dingle, Iloilo. Happy 75th birthday. Oy, atundra nga mga kabiyanan sa Dingle, oh, sa Iloilo. Oy, kay again ha, kay Tita Leila Acuesta. 75 na, oh. Ang 3 score, 60. 3 score and 10, 70. 3 score and 15. Oh, grabe ba? Almost 4 score na. Oh, masiling ka 4 score, 80 years old na na. Oh, blessing na ginawa sa Ginoo. Eh. Ma'am Rema Joy Hitchanova, mayong aga. Kay Sir Robel Escobin, good morning. And kay Ma'am Malus Padpad, good morning. And Sergio Sado Flores, mayang aga man sa inyo. Kay Nanay Ipin, Josephine Quinosa, good morning. Silingya, may we have a joyful airwaves in NIR as always as we beg God for His mercies and grace. Yes. And kay Ma'am Lucita Alegrado, good morning. Ma'am Ayaleya Abante, Amante Banting, good morning dito sa inyo. Ma'am Georgia Castor, kay Ma'am Angelina Agulino, oy, mayong aga daw sa inyo. Kumari Angelina. Si Madi. Madi, good morning. Kay Pastor Migo Saldi Agulino, kita ko kamusang Domingo sa hapon eh. Sa MRRP, dumapundo pa ko tani, pero uy na lang, nahuya na ako magpundo eh. Kay Pastor Dwight Domingo sa Lawag, magandang umaga po sa inyo dyan. Sabi ni Pastor Dwight, good morning, Uncle Jigs. Good morning po, Pastor Dwight, at sa kay Ma'am Chelsea sa Lengua Domingo, at sa inyo pong mga children, magandang umaga po sa inyo lahat dyan sa Lawag. Uy, abot tayo hanggang Lawag, mga kaibigan. Abot tayo hanggang Lawag. Siling ni Pastor Jomi Gutierrez, kung gasakit ang ulo, kaila kapangapi, wala kabakal kapi, Pastor Kapi, gaduhon ina. Chaktungin. Natumbok bugin. Oh, nakapuntos kagin. No? Nagsakit. Oh, nakapuntos kagin. Dugang ni sa imo points para magtaas-taas imong pagka-honor. Pagka-honor student. sakit ang ulo, kaya wala ka kape, kaya wala ka bakal kape, kape gadon. Pumuntos ba? Pumuntos, isakto na, isakto na. Oh, Ma'am Teresita Gravan sa may aga. Kay Ma'am Jasmine Kwaikong, good morning. Ma'am Ninet Pisaga, may aga. Silingya, thank God, siyang ulan. Pastor Radio Kagsipi ang ginagamit ko. Bilog nga adlaw para sa DYBS. Oh, gina-encourage ko ang mga members sa pagpamati kay puro spiritual. Kapin pa sa ONP, launtat kadlaw mo. Diri sa ato niya, saksak sinagol niya. Oh, skanano lang di sa ato niya. Pero importante, may araw kita ya, reflection sa pulong sa Ginoo. Nanay Virgie Salgado, mayang aga. Uy, kay Pastor Mark Pisaga, good morning ha. Kay siling ni Ma'am Jasmine Kway, kung may gapamati, manda sa Badyangan, Iloilo. Uy, mayang aga dira sa inyo, no? Sa Badyangan, Iloilo, sa radyo, lambot na sa mga, sa aton niya mga tingog, lambot na sa inyo, mayang aga dira sa inyo tanan. Ma'am Grace GV, mayong hapon dira sa inyo, mayang aga dira sa amon. Good morning. Anyway, humayanan, alas 7:34 na, at sana'y magpalayon, kanto kita na sa aton nga pabaon sa siningaga. This story is taken in Luke chapter 24 verses 13 to 35. Kag siling mambianan sa Luke 24 verse 32, did not our hearts burn within us while he talked to us on the road? So may duwa ka disipulo mambianan nga nagalakat from Jerusalem pagkadto sa isa ka village nga gintawag nga Emmaus or Emmaus or paano niya mag-pronounce sa inyo, no? The road to Emmaus or Emmaus, no? Ining duha ka disipulo nga ini mabina. Well, sa tiyo na Jesus Christ, no? May ara siya 12 disciples and other than the 12, damo mga nagasunod sa iya. In fact, sang nagsaka siya sa langit, 12, there were at least 70 mga kabiyanan, no? Nga ginhambala niya sang great commission, face to face nga ara sila. And after nga nagsaka si Jesus Christ, according to the book of Acts, sugpo ng book of Acts eh, naghimo sila sa ilang kauna-unahan nga prayer meeting. Okay? And there were at least 70 people. And they were considered two as disciples, mga pinan. So these two disciples, although wala agin pangalanan, kaya ito siguro sang, aside from the 12, ang iba wala agin pangalanan eh. So these two disciples, they were walking from Jerusalem pagkadto sa village yung tawag nga Emmaus or Emmaus. Emmaus na lang ah. Pero wala sila nagalakat. Iba mo ako nagalakat ka, nga excited ka, doga lumpat imo tiil blaho. These people, these disciples, they were not walking with excitement. They were walking with disappointment. Kaya nga aman, si Jesus Christ, kundiin ilang nga ginasunod mga followers sila ni Christ eh, ginlansang sa cross, they were very very disappointed, ha, kagang ilang nga mga hopes, ilang nga paglaom, ha, napatay upod sa iya, inablang dira man naging buo tanan mo nga mga imo pagsalig, imo pagtusi sa katao, then afterwards, oh, ginpaasa ka lang amo na balahaw do amo ni ang nabatyagan nila mga biyanan, ha. And as they walked, mapakadto sang village, ang Emmaus, mga kabiyanan, may nagupod silang a stranger. And without their knowledge at first, si Jesus Christ tugali. Na? Wala nila na-recognize at first kasi Jesus Christ. Na? Diyon, ginpamangkot silang Jesus. Imagine na, this was after the crucifixion. Okay? After the crucifixion, after the resurrection, okay? So, ginpamangkot sila ni Jesus Christ. Anong ginadiskasan nyo man? Okay, muna eh, maklakat ka ba sa dalan mula? Friendly. O may mga tao mag-storya sa imo. No. Kaya gin-explain nila tanan. Kaya kanami man sa ila, no? Kaya gin-explain nila kung anong natabo, nga disappointed sila, nga muna ilang abalatsyagon. Ginsugiran nila si Jesus about Jesus of Nazareth. About his crucifixion. Kag sa iban nga mga reports, nga ang mga babae, pagkadto nila sang iyang alulubngan, wala na to si Jesus. Okay? So, muna ginambal nila sa sining taong nagupod sila without their knowledge, si Jesus Christ. Pero wala sila gihapon kaintindi kung ano ang natabo. Then, afterwards, this person, nga nagupod sila, began explaining the scriptures to them. Ginpakita niya sa ila kung paano ang pag-suffer sang Misaya, kag paano ang himaya, no? Sang Misaya, parte sang plano sang Diyos. So, namati sila. Still, samtang nga nag-explain, wala sila gihapon kabalo kung sinuni siya. And as evening came, gin-invite nila ang stranger nga mag-upod sa ila. At the table, si Jesus nagkuha sang tinapay, ginpangamayuan niya, ginpihak-pihak niya, kaginhatag niya sa ila. Then their eyes were opened at that moment, mga biyanan, kag na-recognize nila kung sino siya. That all throughout their journey, nang ilagli nga kaupod si Jesus Christ. Okay? And after that, nagbalik sila agad-agad sa Jerusalem, agad nga hambalan ng iman. Kanami sining story mga biyanan ha. This is one of those instances, one of those events kasi Jesus Christ nagpakita sa iban after his resurrection. So may pipila kita ng mga bagay nga makuha dire. Number one, Jesus can be present even when we don't recognize him. No, ini nga mga disipulo, they were walking with a stranger. Ha? They thought nga ini nga tao, stranger lang ni sila kabuhi. But they were walking with the risen Christ. Ha? Kisa bala sa atong kabuhi, ang Diyos nang gapanghikotar. No? Sa mga paagi nga hindi natin agad-agad ma-recognize. Ha? Kisa nang kapanumdum, hindi lang Diyos man, anong ginahin mo sa Ginoo man? Pero wala tagli kabalo nga kaupod na siya natin, nagapanghikotar na siya sa atong kabuhi. No? Number two, disappointment can distort our vision. Nga wala nila na-recognize si Jesus Christ because they were disappointed. They were thinking na napatay na si Jesus Christ. Ha? Ini nga mga disipulo ni Jesus Christ, may ara sila expectations about Jesus. Kag pag-abot sa tiyon, nga daw, ini nga mga expectation nga daw nag-collapse, balaham. They became discouraged. Ha? Now, kisa sa itong mga kabuhi, amo mo nang kakatabo, no? Ang mga disappointment bala. No? Amo mo nang ginahimo sa itong kabuhi. Nag-focus kita, no? Sa mga bagay nga wala na tabo, no? That we fail to notice kung ano ang ginahimo sa Ginoo sa atong kabuhi. Many times, a broken expectation does not mean God has abandoned His plan. Di mo nang isa ka naming example. Number three, isa natong kaleksyon nga makuha sa sining story is that God's Word helps us understand our circumstances. So si Jesus Christ, sa nag-explain sila sa iya, nag-explain mas si Jesus Christ ang pulong sa Ginoo, ha? Wala niya gin-reveal ang iyang identity. Instead, He opened the Scriptures to them. Ha? Kag samtang naka-intindi sila, samtang nagapamati sila, ha? Ang ilang paghangop sa mga bagay-bagay, nagliwat as they continue to listen, ha? Sa pulong sa Diyos. Now, kisa sa kabuhi naton, kaabot gin man ang tiyon nga ang kabuhi naton confusing, di ba? Our first response, dapat hindi nga ano ay hanang batyugon guman. Dapat ting pamangkot naton kung anong hambal sa Diyos. Ha? Kay man, ang pulong sa Diyos naghatag sa aton sing pundasyon kung ang aton mga emosyon uncertain. Ha? So I hope and I pray mga kabayanan nga whatever yung ginagyan natin sa itong kabuhi, let's focus on Jesus Christ because an encounter with Jesus should move us to action. So once nga ini nga mga disipulo na recognize sila nga si Jesus, di gali, wala sila nagpabilin sa Emmaus. Ha? They got up, they went back to Jerusalem. Kay ilang nga disappointment, nahimo na ni nga testimony. Ang ilang nga confusion,

0: before concluding that God is absent, pause anay. Buksi anay ang iyong pulong, pangamuyo anay, lantawaliwat. Siguro hindi mo makita kung ano ginahimo sa Diyos sa sining mga tinion. But remember the road to Emmaus. Jesus may be closer than you realize. Alas 7:44 mga mayanan, at isa magbalayo, umati kita rin sa pipila ka mga panumdam. Iba lang kating magaliin, ibabalik pang oras na Pilipinas.
1: Yari, ang ato na biyan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isipto, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
2: Naton niya 4 o'clock habit gina dinaton pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. You look, mangita kita. You listen kung anong ginapanghatag sa aton nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong aton ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases, diga kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka shorts, naka man ano. Kung naminin aton balay tani naka screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the seek early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng aton cases. Always, kakampaign kami ang aton 4S strategy sa against dengue. Na.
1: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, aton gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
3: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
4: May nagsabing, every day may not be good, but there is something good in every day. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Maaring hindi ayon sa iyong mga plano ang nangyari sa isang araw. Maaring may hindi magandang karanasan na nangyari sa iyong trabaho o negosyo. Pero hindi naman nangangahulugang ang araw na iyon ay ubod na ng palpak, hindi ba? If you choose to open your eyes, you will find something good in every day. Paano nga ba ito mangyayari? Hindi ka naman perpekto. Hindi naman perpekto ang araw o ang trabaho mo. Ang hamon ko sa iyo ngayon, find the good in every day. Narito ang aking tatlong mungkahi. Una, be thankful for the highs and don't just focus on the lows of the day. Sa bawat magandang karanasan na darating sa buhay mo ngayon, magpasalamat sa Diyos at sa mga taong ginamit niya upang magkaroon ng maayos at magandang bahagi ang araw mo. Ang sabi nga sa Psalm 136 verse 1, "Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever." For sure, there is something good in your day that you can thank the Lord for dahil hindi naman nagmamaliw ang kanyang kabutihan. Pangalawa, find the good in people and stop counting their flaws and mistakes. Minsan nagiging parang ubod ng miserable ang araw natin dahil ang palagi nating tinitignan ay ang kapintasan ng ating mga kasama. Yun ang nakikita mo dahil ayaw mong bigyan ng oras ang pagtuklas sa strengths at kabutihan ng mga tao sa iyong paligid. Find the good in people and help bring out the best in them. Pangatlo, be the good in someone's day to day. Kung nais mong magkaroon ng magandang karanasan ngayon, be good and show kindness to someone today. Doing good to someone always pays off. Nakatulong ka na, nasiyahan ka pa. Ang sabi nga, kung gusto mo

0: Mayong adlaw sa inyong atanan, ako si Dr. Meg Ariola Bulido sang PhilHealth Regional Office 6 na ginaimbitahan namon ang tanan nga FDA license nga mga pharmacies diri sa Negros or sa aton nga bilog nga rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iya nga konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugang program. Nag-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory tests, ang aton nga additional benefits for cancer screening test and gamot app. Through gamot, may ara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So ginaimbitahan gid namon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton YAKAP facilities. For further instructions sa inyo nga pag-apply, palapit lang kamu sa nearest local health insurance office, Leo Bacolod, Leo Sagay, or Leo Kabangkalan. So, gina-look forward namo ng inyong pag-apply. Kag madamo nga salamat sa inyo pagbulig sa realization naton sang aton nga universal healthcare sa aton nga pungsod Pilipinas.
1: Ikaw. Ang pipiliin araw-araw.
2: Ganyan dapat magmahal.
1: Hindi lang dapat isang araw. Isang buwan, isang taon. Dapat araw-araw.
2: Parang pagiging responsible. Araw-araw. As in everyday, responsible.
1: Paano? Simple lang. Tandaan ang ABC na be responsible.
2: A, as in avoid rice wastage. Ibig sabihin, kumuha lang ng kayang ubusin. Order ka na lang ulit kapag nabitin sa kanin.
1: B, buy our farmers' rice. Dapat bigas ng Pilipinas ang binibili natin. Suportahan natin ang produkto ng mga Pilipinong magsasaka.
2: At syempre, para sa si, choose healthier rice.
3: Subukan ng masustansyang brown rice na makatutulong sa mas wastong nutrisyon, kontroladong blood sugar, at kalusugan ng puso.
1: Ang pigmented rice naman tulad ng red at black rice ay tumutulong palakasin ng resistensya para labanan ng pagkakaroon ng sakit sa puso, cancer, at diabetes.
3: Meron ding high zinc rice na tumutulong mapabuti ang resistensya, maayos na paglaki ng bata, at mas ligtas na pagbubuntis.
1: Habang ang low glycemic index rice naman ay angkop sa mga may mataas na blood sugar level at overweight o obese.
4: May iba pang healthier rice na pwede mong subukan.
1: Pwede mo rin subukan ng rice mix.
3: Mas masarap na, mas masustansya pa. Subukang ihalo ang adlay, mais, saba at iba pa sa kanin.
1: May linamnam at sustansya ang mga ito na wala sa puting kanin.
5: Tatlo lang ang ABC ng Be Responsible. Madali lang tandaan.
2: Kaya isa isip, isa puso, at isa gawa mo na.
6: Let's be responsible every day.
7: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
8: Tingog publiko. Oras na, Pilipinas.
9: Nakabalik ang oras na, Pilipinas, mga kabayanan. Alas 7:57 na. Oh, kung gusto nyo magbakal silakyan nga pambaha, ngita na lang kamusang mga Chinese mga salakyan. Electric vehicle. Kaya ang electric vehicle, mga biyanan, hindi na nyo pwede ikarga sa mga roro. Iban nga mga roro eh. Nga aman, kikisa, may problema nga klatabo. So, wala na ginapasakay sa roro, mga kabiyanan. Oh. So, amuna na, oh. And by the way, mayong aga kay Busing Alberto Loreno sa Talisay City kag sa bilog nga tribo ni katribo ni Sir Alberto Loreno. Hula iya panabutang di pero lawagon tra karon. Ma'am Feli Bidona Falco, mayong aga. Kay Ma'am Venralindi Duerme, mayong aga. 25th silver wedding anniversary sa amon. O kag sa ako diyang tumay Banabis. Uy, palakpakan nato ng nag-celebrate sang silver anniversary ha. O, kabay nga palayon gyapon kamo sa inyo nga pagka-sweet kag malipayon, ha? No, so palakpakan nato 25th wedding anniversary kay Sir Tinato Nadula. Reynel Peñafel, happy anniversary. Sila niya, praying ko lang nga i-bless pagid sa Ginoo amon pangabuhi. Kag na-pray ko nga mag-isa kami sa pag-alagad sa Ginoo. Oy, dapat salamat. No? Kagamugin na pangamiyuhan natin, pirmi. Ma'am Maria Melanie Handongan Coronado, good morning. Sila niya, kudos sa nagpila kagapon sa mga gasoline stations. You made it. Dako, yun ang sasubong sa gasolinahan, mga biyanan. May gasolinahan ka, kag nakapundo kabla before February. Oh, dako ang ginansya paldo ang mga gasolinahan subong laban nga mga gasolinahan subong paldo. Galing kay kung nagbago ka na ng patukod gasolinahan, may nakita ko siya may kabog ho. Bago na siya nagpatukod gasolinahan. Bao, pag-opening niya, timing gid gira ate, sarado do yun ha. Basta wala kapundo nga, no? Ayawan ka gid. Pero kung nakapundo ka, before February, bao, tiba-tiba gid. Maro man ibang mga gasolinahan eh. Kagapon, ayawan ko pangita unleaded. Kaya wala na sila kabaligya unleaded eh. Gina-hold eh. Maro, mga biyanan, maro. Ginalantaw, gina-reading. Damo, wala sila kabaligya unleaded man. Iti kami mahal pagka-boss eh. Balaan nila guro nga ang mga tao ya. Ang inibaligya lang nila, diesel po, damo. Gigo na, kay kagapon, pagpulis ko, matughong na kong gadaan. Ang aga pa eh, mga last navy. Tughong na kong gadaan. Wala ako nagtughong sa bangga ko, Ricky, damo. Pila. Sige sa mansilingan lang ako matughong ah. Ang petron, wala kabaligya isang unleaded. Kag-iban itong ano, wala man. Cash lang Manila, wala sila gabaton ano, ibalik ko sa bangka puri tiyo ganay kay Sir Raymond Inilog may aga, kay Sir Tami magbanaw sang talangban basta si Sir Tami magbanaw sang talangnan Kawayan, maayong aga gid. Kay dira sa Manuling Baptist Church sa Kawayan, maayong aga dira sa inyo. Okay, Ma'am Rebecca Julian, good morning. Kay Ma'am Sonia Caldillero, mayong agagid. Ma'am Isada Rosario, good morning. So, aray na kita, Ma'am Yanans. Kay Ma'am Vicky Diti, mayong aga. From Santa Barbara, Iloilo. Kay Ma'am Bingbing Bacomo Almonares, mayong aga. Si Nanay Aileen Bacomo, kapamati, gid pirmi sa yung program sa Masaling Baptist Church. So, good morning dito sa inyo. Kay Janmark Mungkal, kay Pastor Janmark Mungkal, kay Sir Tami Magbanawa, kay Pastor Raymond Inilog sang Manuling Baptist Church sa Kawayan. Mayong aga dira sa inyo tanan. Okay, so ari na kita mamayanan sa tingog publiko naton. Ipadayon nun to naton ang storyahan naton bala kagapon about the shooting incident sa Cotabato. Well, ikatatlo na ni Mang Biana no sa sininga in 4 months, June, July, August, September, na. Halos kada bulan may tiruhan na ni Mang Biana. And ang isa ka bagay nga nanu share ko siniha, almost the same pattern ang natabo sa Sambuanga kag sa Cotabato. Ang tatay may posisyon sa gobyerno, no? Ang tatay nagapanag-iya sa mga pusil. Ang anak, makuha niya lang ang pusil sa iyang tatay. Kag ang anak, nagkadto sa eskwelahan, nagpaniro, kag gintiro iya kagulingon. This is almost the same pattern, mga kabiyanan. So, I don't know kung isa sa mga ito ng mga gina-emphasize kagapon, yun yung mga security guards bala. Yun yung mga nagabantay bala. May mga nagasulod nga sa lakyan, yung gina-check lang bisubong bi ang mga bag lang sa mga bata nga nagasulod, nga nagapila. Siguro isa sa mga nami nga himuon, narin, napaminsaran ko lang ni kagabi. Number one, kung aga, hindi magpasulod sa lakyan, kung hindi faculty. Kung faculty, hindi pwede pasudlon. Faculty. Kung may bata, ang faculty, kung may bata ang faculty, i-check gid. Dapat wala pusil sa sulod sa salakyan. Dapat wala pusil sa sulod sa salakyan sa faculty. Mana kung sa ano masin o manada. dapat i-check gid kay kabudlay, no?